0: i-share nyo na sa inyong mga kaibigan. At kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga gusto rin kayong ibahagi sa atin, mag-email lamang kayo sa radiomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, isa pa sa mga paraan para mapakinggan ninyo lahat ng programa ng Radio Magazine ay ang ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and App Store. Wala kayong babayaran. Basta meron kayong internet connection, mapapakinggan nyo kami mula umaga hanggang gabi. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay ninyo? Mag-download na.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: School on the air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine 1278 AM.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radio Magazine 1278 AM.
0: At syempre ngayong umagang ito, bukod sa akin, kasama rin natin sa studio ang inyong best friend, walang iba kundi si Engoy. Good morning, Engoy.
10: Ayan, magandang umaga. Good morning, good morning, good morning.
0: Engoy, parang may napapansin ako sa'yo.
10: Ano po?
0: Parang sinisipon ka ata ngayon.
10: Medyo po.
0: Oo nga. Ayan, kaya sa lahat ng mga kids, lahat ng mga bata na nakikinig sa atin ngayon, ano, ay kailangan na uminom kayo ng vitamins para maiwasan yung mga sipon, ubo, kasi malamig, minsan
10: yes,
0: mainit, pabago-bago yung panahon. Kaya mas maganda talaga na umiinom kayo everyday ng vitamins. And speaking of that, dahil sinisipon si Engoy, nako Engoy, baka kulang ka na sa nutrisyon niyan.
10: Ay, baka nga po.
0: Oo, ang hard nun tanong ni Teacher Cha, no? Pero isa rin kasi sa mga dahilan ano, kung bakit nagiging prone tayo sa pagkakasakit, eh minsan nakukulangan tayo sa sustansya na kinakain natin. Alam mo ba, Engoy, na ngayon ay National Nutrition Month.
10: Ah, kasi July.
0: Yes, ngayon buong
10: Hulyo.
0: Ngayon buong buwan ng July ay National Nutrition Month. Kaya naman napakaganda nitong mga paalala natin ngayong umaga para kagaya mo maiwasan din yung pagkakaroon ng sipon at ng ubo at mas mapataas pa natin yung ating resistensya.
10: Ah, okay.
0: Ngayong National Nutrition Month ay pinapaalala natin sa lahat na sana naman ay maging mindful tayo sa kung ano yung kinakain natin at kung ano yung iniinom natin. Ah. Ngayon, Engoy, pag-uusapan natin yung tatlong food groups. Alam mo ba yung tatlong food groups?
10: Yan po ba yung Grow!
0: Tama ka dyan, Engoy. Ngayong National Nutrition Month, ipapaalala namin sa inyo ang tatlong food groups. At ito nga yung Go, Glow, at Grow. Engoy, maaari mo bang sabihin kung ano yung mga halimbawa ng Go Foods?
10: Ang halimbawa ng Go Food ay rice, bread, potatoes!
0: Tama, lahat ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates o ang tawag rin dito ay energy-giving food, ang tawag dito ay GoFood. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng lakas, ng enerhiya para gawin yung mga activities natin everyday. Diba, sa umaga, lagi sinasabi ni nanay, kumain ka muna ng almusal. At ang inihahain lagi sa atin ni nanay, kung hindi kanin, tinapay. Kasi yes, yun yung nagpapaboost ng energy natin para active tayo sa school. So, ayan ang mga halimbawa ng Go Foods, rice, bread, and yung mga starchy foods. Yan yung mga mayaman sa carbohydrates. At ang Glow Food naman, Engoy, ano yung mga halimbawa nito?
10: Ayan, broccoli. Ano ba yan?
0: Apple!
10: Kala ko tomato. Tapos mga leafy vegetables.
0: Tama ka dyan, Engoy. Ito yung mga Glow Food, ano? Ito ay nakakatulong naman, ano, para tayo din ay magkaroon ng glowing skin, healthy hair. At syempre, nakakatulong din ito para mas maging nutritious yung ating katawan. Kasi puro gulay at prutas yan eh, di ba? So, yan ang Glow Food. Ano naman ang Glow Foods?
10: Ang halimbawa ay milk.
0: Okay.
10: Cheese.
0: Okay.
10: At meat!
0: Tama, gatas, keso, at mga karne. Karne ng baboy, karne ng manok. Hindi ko pa nga nasama dito yung itlog, ano?
10: Oo!
0: At mapapansin natin, Engoy, sa Grow Food, ito yung mga pagkain na nakakatulong naman sa mga muscles natin at sa ating paglaki. Sa ating paglaki. Kaya ito yung mga dairy products, o kaya yung mga karne, ito naman yung mga mayaman sa protina. Ayan ang Grow Food. At alam mo ba, Engoy, na dapat daw every meal, breakfast, lunch, and dinner, dapat ay merong isa sa mga food groups sa plato mo. So, dapat meron kang kanin. Check na yung Go Food. Sa meron kang Glow Food, dapat meron ka ding gulay. Pwedeng chop suey, munggo, o kung ano mang gulay na paborito mo. At Grow Food, dapat meron ka ding karne. So, pwedeng chicken o kaya naman egg. At pwede ka rin uminom ng gatas pagkatapos ng meal mo. So, dapat every time nakakain ka, almusal, tanghalian at tapunan, dapat merong each of the three food categories. Go Food, Glow Food, at Grow Food para well-balance ang iyong pagkain.
10: Okay, kaya ikaw, noted!
0: Tatanungin kita, Engoy, na sisigurado mo ba na yung kinakain mo ng almusal, tanghalian at hapunan ay may Go Food?
10: Yes!
0: Meron bang Glow Food?
10: Yes!
0: At meron bang Grow Food?
10: Yes na yes!
0: Very good! Yan ang tatandaan ninyo, mga bata, no? Every meal, sasabihin nyo kay nanay, Mommy, gusto ko nakikita sa plato ko na merong Go Food, may Glow Food, at may Grow Food para mas energized ako at mas masasagot ko ang tanong ni teacher pagpasok ko sa eskwela. Paalala natin yan ngayong buwan na ito dahil ngayon ay National Nutrition Month. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Huwag kayong aalis. Pagbalik natin, ipapakilala ko na sa inyo yung ating special guest for today. Kung sino siya?
10: Excited na ako!
0: Kung sino siya, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
10: School on the Air!
3: School on the Air. On the katuwang air ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
13: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
15: Radyo
16: Magazine.
15: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
17: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
15: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
18: Trending issue na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 impormasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: 738.
27: Sports Radio.
28: 918.
29: Radyo Magazine.
30: 1278.
31: At Radyo Pilipinas World Service.
32: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
33: Mapapakinggan na
34: sa Capital 104.3 FM.
35: Capital 104.3.
36: Radyo Pilipinas World Service.
37: Sports Radio.
38: Radyo Magazine.
39: Serbisyo Publiko.
40: The AM and FM Collab.
41: Sa Capital 104.3 FM.
42: Radyo Pilipinas.
43: Radyo Pilipinas.
44: And Capital 104.3 Collab.
45: Collab.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
6: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
7: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mag-scam.
6: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
8: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
6: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
9: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layon ng loko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
6: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
8: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
9: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: School on the air.
4: On the
3: katuwang
4: air
3: ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha, at present pa rin si Engoy. Engoy! Eto na, Engoy. Papakilala na natin ang ating special guest for today. Ready ka na?
1: Yes!
0: May bago ka na namang friend. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin mga bata, although natakal na natin, na-discuss na natin yung about sa poetry sa mga naunang episodes ng School on the Air. Ngayon naman, ito talaga. Talagang poet at writer talaga ng mga tula. Alam mo, narinig ko na siyang magbigkas ng tula sa event na pinuntahan ko, and tumatagos talaga, Engoy, yung mga tula niya. Mamaya magre-request ako dala mo ba, ito na, excited na, papakilala ko pala muna. Ang ating special guest for today, walang iba, kung hindi, isang writer siya at book author dahil na-publish na yung kanyang unang libro, wala iba kung hindi si Nathan Odron. Good morning, Nathan!
1: Yeah, good morning!
2: Good morning, Engoy!
1: Good morning!
0: Ayan, si Nathan. Nako, na-interview ko na siya off the air. Galing pa pala siya ng Laguna.
1: Ay, ang layo!
0: Ang layo. Mali siya sa bahay nila ngayon, 4 a.m. O, diba, halos sa 4 na oras yung kanyang naging biyahe para lang makasama natin siya dito sa studio. And we're so grateful. Eh, talaga namang isang napakagandang karanasan din to sa amin ni Engoy.
1: Yes!
0: Na magkaroon kami ng isang makatang kaibigan. Sabi ko nga sa teaser natin, yung mga bata ngayon, tuturuan natin kung paano maging isang batang makata. Diba? Pag sinabing makata, ayan talaga yung mga matatalinghaga magsalita, no? Talaga magaling magbigkas ng bawat letra. Pero ito, alamin muna natin, Nathan, kailan ba at paano nagsimula? Ilang taon ka nagsimulang magsulat ng mga tula o pyesa na ngayon ay binibigkas mo na even sa public audience?
2: Nung elementary po ako, nagsusulat-sulat na po ako ng tulanan, pero hindi ko po siya pinagtuunan ng pansin kasi parang libangan lang po siya nung mga moments na yun. And then, nung nag-high school po ako, dun ko pa lang po na gaya nga po nung sinabi ko nung nakaraan na nung first heartbreak po, dun po nag-umpisa yung pinakang pagsusulat ko talaga ng mga tula.
0: Bawat sakit talaga eh.
1: Kapag, yes, oo nga, no?
0: Engoy, hindi mo pa alam to, bata ka pa. Pero pagka nasasaktan ka talaga, minsan dun lumalabas yung mga salita na alam mo yon, hindi mo alam na tumatagos din dun sa mga nakikinig. Dun pala nag-ugat yon sa first heartbreak, yes, ni Nathan. Again, Engoy, hindi mo pa alam yon, bata ka pa.
1: So lahat ng manunulat?
0: Pwede.
1: Heartbroken?
0: Hindi na. Most of them, no? Most of them. Us. Sa lahat, sa mga kadalasang kwento na napapanood ko, talagang mga, dumadaan sila sa sakit bago sila makapagsulat ng pyesa. So, yun yung nangyari kay Nathan. Samantala, Nathan, kasi binabanggit mo rin yung prosa, di ba?
2: Yes,
0: para lang sa kaalaman ng mga bata ngayon, ano ba yung kaibahan ng tula at ng prosa? Kasi ako, even ako, nalilito ko, ano ba yung tula? Ano ba yung prosa?
2: Bale po, sa pagkakaintindi ko po kasi sa prosa is, ang prosa po is yung pinakang, kumbaga siya yung payong po. Nagfo-fall po sa kanya yung short story, short essays, ganyan,
0: okay,
2: po.
0: Mm-mm.
2: Bale, yung prosa po is naging terminology po siya para dun sa mas malayang tula. Parang tula po siya na nasa paragraph form po.
0: Okay. So ano siya, mas wordy siya compared,
2: yes,
0: sa tula. Okay, mas naunawaan ko na ngayon. Kasi ang tula may structure talaga, eh, di ba?
2: Yes,
0: at saka ang tula kasi most of the poems na bibigkas natin at nasusulat natin, rhyme, eh, di ba?
2: Yes,
0: ang
2: po.
0: Prosa yata.
2: Ang prosa po, nagra-rhyme din naman po siya.
0: Din,
2: pero hindi po siya naka-structured na parang sa tula.
0: Okay, so yun na. Mas mariwanag, ano, ang prosa, nasa ilalim siya ng short stories and essays.
2: Yes.
0: Mas wordy siya at compared sa tula na mas structured,
2: yes,
0: yung tula. So, ayun mga bata, ang kaibahan ng tula at ng prosa. At ito kasi, Engoy, bata pa lang itong si Nathan, may hugot na talaga siya sa buhay. Ano ba yung inspirasyon mo sa bawat pyesa na iyong sinusulat? Bukod doon sa binanggit mo kanina na mas na-inspired ka sa heartbreak mo.
2: Ang inspiration ko po talaga na isa pa sa mga inspiration ko po, yung mga tao po na kailangan din marinig yung mga salitang iyon po. Yung mga sinusulat ko. Kasi kung gusto ko pong marinig yung mga bagay na yon, mas higit po na mas kailangan siyang marinig ng karamihan dahil ang pagsusulat po is hindi lang po siya nalilimitahan sa isang tao. Ano po siya, general po siya. Kailangan po marami po makarinig or makabasa ng tula or prosa na makatutulong po sa mga taong nangangailangan.
0: Ayun, totoo. Kumbaga, ang gusto ni Nathan, mas maging relatable siya. Kasi totoo yan na Engoy and Nathan, ano? Ang isang bagay kasi mas gumagan kapag alam mong hindi ikaw yung nag-iisang nakakaranas ng isang sitwasyon, di ba? Pagka nalaman mo kasi na, oh, hindi pala ako nag-iisa na ganito, meron din palang iba, mas gumagaan, no? Mas nagkakaroon ka ng pagkakataong ilabas kung ano talaga yung iyong nararamdaman.
1: Yun yung story. Ganun pala yun. So, damay-damay na.
0: Damay-damay na. That's the one of the easiest way, ano, para sabihin natin yun. At gusto ko rin nga malaman na Nathan, ano, para sa mga bata na may talento rin sa pagbigkas at pagsulat, paano ba gumawa ng tula? Yung unang dapat nilang gawin kapag ka nagsusulat sila ng tula. Kasi kung ito, ako rin, Engoy, gusto ko rin ma-share, ano, grade 3 yata ako nung una akong sumali naman sa bigkasan naman ng tula yon. Pero yung pagsulat ng tula, hindi ko siya nagawa. Pero yung pagbigkas, I was in grade 3. So, mga 8 years old lang ako noon. And for sure, may mga bata din, ano, na dumadaan din sa ganitong phase ng kanilang childhood. Go ahead.
2: Ano po kasi, sa pagsusulat po ng tula, base po sa pagkakaalam ko, ay hindi po siya kailangan mag-focus muna sa tugma kung nag-uumpisa pa lang po.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po, ang mga salita po, makoconsider mo po siya as tula kung isinulat po po siya bilang isang tula. At kung hindi man po siya nagtutugma, darating po yung point na matututunan din po magtugma. Kumbaga, wag po natin i-pressure yung sarili natin sa mga bagay na ginagawa natin. Mag-umpisa po tayo sa maliit and then pag-aralan po natin yung ibang paraan kung paano nga ba isulat yung ibang damdamin natin. And yung tugma, maaano natin siya, magkusa na lang siya magtutugma habang nagsusulat po tayo.
0: Okay, so kusa na lang siyang lumalabas, ano?
2: Yes po.
0: Kung kapag ikaw ay... At saka kasi kapag kapyesa mo yung isinulat mo, mas alam mo na din kasi kung paano siya bitawan,
2: yes,
0: 'di ba?
1: Okay.
0: 'Yun yung dapat mauna. At saka ang isa din sa dapat tandaan ng mga bata, kung gusto ninyo maging isang batang makata, 'yun kasi yung sabi ko sa teaser natin. Kung gusto ninyo maging isang batang makata, dapat magaling din kayo sa memorization.
2: Yes po.
0: Kasi hindi naman magsisimula yan na marunong agad kayong magsulat. So maganda din na marunong muna kayong bumigkas. So memorization talaga, dapat sharp ang utak ninyo every time na nag-memorize kayo ng bawat salita. Kasi ako, naranasan ko yun ng elementary days ako, talagang pinagpapamemorize ako ng teacher ko. Ilang stanzas yun, mga 5 to 6 stanzas. So, meron kaming oral recitation at dun mo sa harapan ng klase, bibigkasin yung tula o kung ano man yung piece na in-assign ng teacher mo sa'yo. So, napakaganda nung binanggit ni Sir Nathan, ano, nakusa na lang siyang lumalabas. Samantala, may tanong din si Engoy.
1: Yes! Sir Nathan, ano po yung tips niyo sa pagbigkas?
2: Engoy, ang may bibigay ko lang dyan is, bigkasin niyo siya sa kung paano niyo siya sinulat. Kumbaga, kung halimbawa, nagsulat ka ng tula, tapos yung nararamdaman mo nun is malungkot ka, so kailangan yung pagbigkas mo nun is malungkot din kasi hindi mo naman siya pwedeng bigkasin ng masaya, di ba?
1: So,
2: para mas makarelate din yung audience mo, Engoy, kailangan mo siyang basahin base sa kung paano mo siya isinulat.
0: Kung ano yung damdamin, pagkagalit, galit ka rin.
2: Yes,
0: kapag malungkot, malungkot ka. Kapag ka masaya, ipapakita mo rin sa facial expression mo na masaya ka. Parang hindi rin siya nagkakalayo sa ano, no, sa pagkanta.
2: Yes.
0: Diba? Parang ganun din. Kasi sa pagkanta, ang sinasabi lagi ng mga judge, ano, kailangan nararamdaman yung emosyon sa pagkanta. Same goes kapag tumutula ka, dapat nararamdaman din ng audience yung damdami ng pyesa na iyong binibigkas. Engoy, may tanong ka pa?
1: Yes! Ano po mapapayo nyo sa mga kabataan o bata na sa pagbigkas o paggawa ng tula?
2: Engoy, ang mapapayo ko lang sa mga bata na magbibigkas ng tula is wag nila munang isipin yung sasabihin ng ibang tao.
0: Mm-hmm.
2: Kung halimbawa, ikaw bumigkas ka ng tula tapos natatakot ka na baka ano, sabihan ka nila lang, ay hindi naman magaling yan, hindi naman magaling magbigkas yan. Wag mo munang iintindihin yon kasi pag inintindi mo yun, mawawalan ka ng ganang magbigkas ng tula, di ba?
1: Ay, may mga basher na pala
2: yes.
1: Noon.
2: Yun muna ang una nating iisipin, yung mga basher. Kasi kulang sila sa pansin eh. Tapos, isipin mo rin, para kanino mo ba ginagawa yung pagtula? Para kanino mo ba binibigkas yung tula na yun? Kasi in that very small way, magkakaroon ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung passion or yung talent mo. So, yeah. Huwag mo munang intindihin yung sasabihin sa'yo ng mga ibang tao. Ang intindihin mo, kung para kanino mo ginagawa yung talento mo.
0: Mm-hmm. At totoo yan, napakaganda nung sinabi ni Sir Nathan. At isa pa nga rin sa gusto ko maidagdag dyan, pagka may isa lang daw, kahit isang tao lang na nagtitiwala sa kakayahan mo, ituloy mo lang. Diba? Kasi hindi mo namamalayan, dumadagdag na sila, dumadami na sila, kasi ikaw mismo sa sarili mo,
1: nga, no?
0: Nagtitiwala ka na din.
1: At saka you cannot please everybody.
0: Exactly. Yan ang gusto ko maunawaan ng mga bata. Kasi yung kabataan ngayon, minsan ano, dahil sa epekto na rin siguro ng social media, madali silang ma-shake.
2: Yes,
0: diba? Kapag may narinig lang silang hindi maganda, nadadown na sila o napanghihinaan na sila ng loob. So reminder ito ngayong umaga na kung ano man ang ginagawa ninyo, kahit may mga bully sa school na nagsasabi na hindi mo naman kaya yan, o ang pangit mo namang umarte, di ka naman marunong magsalita, ituloy mo lang, di ba? Dahil darating din yung araw, sila naman yung bibilib sa'yo.
1: Yes. Tama. Kasi yung ginagawa mo, hindi nila kayang gawin.
0: Exactly, yes. Exactly. Samantala, gusto ko na rin itanong sa'yo, Sir Nathan, ano naman yung masasabi mo? Kasi napapansin din natin na wala maraming formal classes and the platform itong pagbigkas ng tula, pagsulat ng tula, unless na lang kung mag-research ka talaga.
1: Oo, tsaka hindi yan naaaral sa school, di ba?
0: Oo, unless na lang kapag merong buwan ng wika, yun lang. Oo, unlike yung mga talento na pagsayaw, pagkanta, mas madaling magkaroon ng formal class, mas maraming tumatangkilik. Ano yung masasabi mo doon sa ganong sitwasyon na senaryo, Sir Nathan?
2: Ano po, panawagan na rin na ano po, magkaroon po tayo ng mas maraming workshops or proper na pag-aaral sa pagtula or pagsusulat po ng Pilipino kasi kailangan po nating maitaas yung sarili nating wika dahil base po sa na-observe ko ha, unti-unti na pong nawawala yung pagsusulat ng tula. Kaya po ako sa social media po, ini-introduce ko po talaga yung pagtula sa wikang Filipino po dahil kailangan po siyang maitaas kasi hindi po siya pwedeng mawala dahil kapag po nawala yung pagsusulat ng mga Filipino, mawala na po yung identity natin kasi doon po tayo nakilala. Yung bayani po natin is isang manunulat.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan po na magkaroon po ng mas maraming pag-aaral para sa pagtula at pagbigkas dahil kapag ka po nawala siya, parang mawawala na rin po yung diwa ng pagka-Pilipino natin.
0: Tama ka dyan. Kaya naman, yan din yung isang napapabilib din ako ano, sa mga katulad ni Sir Nathan na talagang pinupush niya or pinupursue niya talaga yung sariling Filipino na pananalita. Kasi kapag ka narinig mo, Engoy, mas malalim talaga, mas may hugot.
1: Ay!
0: Oo, mamaya, sample lang tayo ni Sir Nathan. Sir Nathan, mamaya, bukod sa pyesa, kasi nag-request ako kay Sir Nathan, pwede ka bang gumawa ng tula para sa mga bata sa School on the Air? At pinagbigyan tayo ni Sir Nathan. Sir Nathan, mamaya hihilingin ko din na magbigkas ka ng pyesa mula doon sa iyong libro na
2: Patungong Dangwa.
0: Ang libro niya kasi, Engoy, ang title nito ay Patungong Dangwa. So, isang pyesa.
1: Dangwa? Di ba yung maraming bulaklak?
0: Yes, oo.
1: Ah,
0: oh, alamin okay. Natin kung ano, kahit isang pyesa lang mula doon or dalawang pyesa, kung ano yung bukal sa loob mo na ibahagi sa amin ngayong umaga. Kasi gusto ko talaga na ma-inspire yung mga kabataan na magtuloy sa pagsulat, pagbigkas, lalo na ng mga tula at ng prosa. Samantala, ito, bago tayo magbigay ng mga ilang paalala ngayong umaga, itatanong ko na lang din, Sir Nathan, ano na yung mga piyesang naisulat mo at yung tungkol nga dun sa patungong dangwa. Bigyan mo kami ng kwento sa likod nito. Go ahead.
2: Yung patungong dangwa po is tungkol po siya sa mga kumbaga parang nakikipag-usap ka po sa mga sakit na pinagdaanan po.
0: Mm-hmm.
2: Ang most likely makaka-relate po dito is mga high school to college student po.
0: Mm-hmm.
2: Dahil yung mga pinagdaanan ko po dun is usually basically kinakausap ko lang po yung sarili ko.
0: Mm-hmm.
2: And then at the same time ginawa ko po siyang generalize na parang kinakausap ko rin po yung reader.
0: Mm-hmm.
2: At yung patungong dangwa po is tungkol po siya sa, yun nga, gaya nga po nasabi ko kanina, is pakikipag-usap sa sarili. Pero, ang pinakang maganda po sa librong ito is hindi lang po siya bastang nagsasalita. Kumbaga, nananakit po talaga siya.
0: Mm. Nananakit and going.
2: Nananakit po siya in a good way po. Kasi, sometimes po, kapag ka po nasasaktan tayo, doon po tayo natatauhan.
0: Mm.
2: So, ang gusto ko pong mangyari doon sa librong yun is, matauhan po yung mga tao na hindi nila kailangan palaging nandyan para sa iba kung sila mismo ay nauubos na.
0: Ang lalim, enggoy. At an early age ay napagdaanan na ito ni Sir Nathan, kaya mas malalim yung hugot niya. Kaya sa mga kabataan ngayon na may mga malalim na pinagdadaanan, kaya sa kung saan saan ninyo binabaling ang inyong atensyon, maganda, isulat nyo na lang yan. O, diba?
1: Okay.
0: Isulat nyo na lang yan yung mga damdamin ninyo para hindi makulong sa kalooban ninyo yung inyong pinagdaraanan. So, ayun na, nabigyan na tayo ng teaser patungkol dun sa kanyang published book, Patungong Dangwa. At sa pagbabalik natin, Sir Nathan, alam mo ba, sumulat din ako ng pyesa. Oo, sabi ko, aba, ano, poet yung guest natin today. Dapat meron din tayong sariling pyesa, enggoy.
1: Oo naman, tayo papakabog.
0: Hindi tayo papakabog kay Sir Nathan. Kaya kanina sabi ko, gusto ko rin maghatid ng maikling tula para sa mga bata, para sa mga estudyante, para mas mabigyan pa sila ng inspirasyon. So, maglalaban kayo ngayon.
2: Paligsahan
0: pala to ng pagbigkas
1: good
0: ng tula.
1: Sa akin.
0: So, sa pagbabalik natin, paligsahan ng pagbigkas ng tula sa pagitan ni Sir Nathan at ni Enggoy. Kung sinong mananalo, aabangan natin yan. Sa pagbabalik pa rin, dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
1: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Respira la gas, respira la wax.
1: Radio Filipinas.
0: Radio Público. Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay!
11: Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
9: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Hachi!
12: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
9: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
14: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
14: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
14: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
14: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
14: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
14: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
15: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
16: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
17: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air at ito na nga yung dalawang pyesa na hiniling natin mula kay Sir Nathan para sa lahat ng mga estudyante ng School on the Air. Sir Nathan, kami ay handang-handa na. Handa ka na, Engoy?
19: Yes! Handa na po!
18: Okay, Sir Nathan, sabay-sabay natin pakinggan ang pyesang isinulat ni Nathan Odron.
11: Ang babasahin ko po muna ng tula ay ang pinamagatang turon. At ito po ay structured na tula. Meron po siyang wawaluhing bilang kada taludtod po. At babasahin ko na po sa inyo. turon. Mayroon akong 10 piso. Baon ko raw muna ito. Iyon ang sabi ni mama, kulang daw kasi ang pera. Ang sabi ko nga ay wag na, papasok na ako sa eskwela. Ngunit pinilit niya ako, kaya hawak ko tong 10. Ang kaklase ko'y nakain, ang tiyan ko'y nakulo na rin. Gusto ko na rin kumain. Bumili ako sa kantin. Bumili ako ng turon, gamit ang 10 kong baon. Ako pala'y magugutom. Mama, salamat sa baon.
18: That's the, ayan yung unang pyesa. Ang pamagat ay turon. At ang ikalawang
20: pyesa. May langka kaya yung turon.
18: Sana nga may ube din. At sa pangalawang pyesa na isinulat ni Sir Nathan, mga bata, pakinggan muli natin.
11: Ang pangalawang tula po na isinulat ko is malaya naman po siya. Wala po siyang sinunod na bilang. Kumbaga, tugma po yung naging focus po nung tula na ito. Ang titulo po nito ay, Sabi ni Ina, Turo ni Ama. Mag-aral daw ng mabuti para hindi mahuli. Bawal daw ang mangopya, bawal ang madaya. Maging magalang daw lagi, po at opo ay ilabas sa labi. Ikaw daw ay salbahe kung mag-iingay ka sa klase. Sa eskwelahan, maraming kaibigan, ngunit hindi lahat mapagkakatiwalaan. Piliin ko raw ang taong sasamahan. Iyan ang bilin ni ama at ang turo ni ama at ang turo ni ina. Dahil ang tagumpay ng sarili ay tagumpay din ng lahi.
18: Ganda. Ay, ang pamagat nito ay?
11: Sabi ni ina.
18: Turo ni ama. Sabi ni ina, turo ni ama. Dalawang piyesa na yan para sa lahat ng mga estudyante ng School on the Air. At hindi magpapahuli, Sir Nathan, si Engoy naman.
20: Ah! Ako na!
18: Ikaw na. Pinaka-finale natin yung tula mula sa kanyang libro na patungong dangwa.
20: Ayan.
18: So sa pagkakataong ito, may inihanda kami ni Engoy din na tula. At ikaw nang humusga, Sir Nathan, kung paano ito tamang ibinigkas ni Engoy. Sige, Engoy.
20: Sana tama. Okay. Ako ay isang bata. Maglaro at kumain, diyan ako masaya. Bilin lagi sa akin ang mag-aral. Susundin ko lagi ang pangaral. Araw-araw sa eskwela, may baon laging tinapay at pera. Busog ang aking tiyan at isipan, sabik lagi sa paaralan. May mga mabubuting kaibigan, kakwentuhan at kadamayan. Hindi na ako nag-iisa. Bukod sa pamilya, mahal ko rin sila.
11: Uuwi na po pala ako. Bye-bye, Engoy!
18: Mukhang napabilib mo, Engoy, si Sir Nathan.
20: Okay, thank you po!
18: Maganda ba yung pagkakabigkas ni
11: Engoy? Yan po yung tama.
18: Oh.
11: Sa pagkapambatang tula.
18: Ayun, ang pyesa na isinulat na ni Sir Nathan at isinulat din namin ni Engoy para sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, papakinggan naman natin ang pyesa mula sa libro na Patungong Dangwa. Sana mga bata ay mas ma-inspire namin kayo magsulat, lalo na ha, ng wikang Filipino.
11: Yes,
18: yung talaga, may emphasis dun sa wikang Filipino. Sabay-sabay natin pakinggan mula kay Nathan Odron.
11: Patungong Dangwa, page 9. Tatagpuin ko lang ang sarili. Kailangan mo ng mahigpit na yakap noon. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon, hindi maibigay iyon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dahil ang sarili ay hindi pa rin matunton. Hindi ko alam kung nabigo kita. Ang alam ko lang ay binigo ka nila. At hindi mo kasalanan kung iyon ay kanilang nagawa. Baka sa pag-ibig mo ay hindi pa sila handa. At kapag natagpuan ko na ang sarili, ikaw ang una kong hahanapin. Batang ako, na hanggang ngayon, sa yakap ay sabik pa rin.
18: Malalim ang hugot ni Sir Nathan doon, pero napakaganda nun ano yung ang titulo nito ay
11: Tatagpuin ko lang ang sarili.
18: Itong patungong dangwa, Sir Nathan, ilang tula o prosa ang laman ng librong iyan?
11: Ang total po na tula ng patungong dangwa is 50 to 70 po na pyesa. Hindi lang po ako sigurado yung eksakto kasi Nagdagdag lang po ako lang dito ng ilang mga prosa po at to na hindi ko na rin po na isama sa bilang.
18: At ito rin, Enggoy, ay hindi lamang niya isinulat, siya din ang gumuhit.
20: Ah, so lahat yan sinulat mo po?
18: Gano'ng katagal mo ginawa yung libro na ito, Sir Nathan?
11: Bales, itong libro po nito is nag-go po siya ng 3 to 4 months po kasama po ng Pinoy Indie Authors. May ilan din po mga libro na isinulat kasabayan po ng librong ito.
18: Tatlo hanggang apat na buwan, yes, at nasa 50 hanggang 70 pyesa ang nilalaman nito. At maganda kasi yan, Enggoy, kapag may pinagdadaanan ka o kaya gusto mong may isang bagay na mag-validate ng nararamdaman mo, yan yung i-flip mo lang yung page, di ba? Tapos babasahin mo na yon hanggang sa ma-digest mo na kung ano yung nilalaman nun. Kaya ikaw, Enggoy, kahit bata ka pa, pwedeng-pwede ka sumulat ng tula.
20: Ay, sige po. Try ko yan.
18: Gawin mo yan. Katulad nung pyesa na binigkas mo ngayon.
20: Ayaw nga.
18: Ang tatandaan mo lang din sa pagsulat ng tula, pinaka-basic, it's dapat magkakatugma talaga. At magandang paraan din yun eh. Alam mo, kung ano, para mas ma-memorize mo, 'di ba? Yung magkakatugma sila. Siguro kaya ginawang very rhyming words lahat ng structure ng poem. Samantala, pang huli na lang, Sir Nathan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon at gusto nilang mas mapakinggan pa o mas mabasa pang libro mo, saan ba ito makikita? Paano ba makaka-avail nito? At sa gusto ring matuto mula sa iyo, baka pwede ka ring mag-impart ano, ng knowledge or kung may mga workshops ka pinupuntahan na pwede rin silang sumali. Go ahead.
11: Ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si NP Odron o mas kilala bilang Niel sa TikTok. Ito po ang patungong dangwa. Maaari niyo po siyang mabili sa akin through Messenger or Instagram and TikTok po. Sa Facebook Messenger po, ang pangalan ko po ngayon is Taniel dahil na-disable po yung dalawang account. And then, sa IG naman po is hi_ako_si_Niel. And sa TikTok naman po is np.odron. At ayun nga po, yung tanong po ulit kanina, ma'am, is yung...
18: Kung paano ma-avail?
11: Apo, pwede niyo po siya i-avail sa akin through Messenger and IG nga po. And yung isa pa po is yung sa mga workshop.
18: Workshops, yes.
11: Wala naman po akong dinadaluhang workshop. Bale, may ano po kasi, may collaboration po ng Pinoy Indie Authors po. Doon po, nagkakaroon din po ng ilang mga sessions po tungkol sa pagsusulat para mas matuto po yung mga taong kasali sa collaboration. And bukod po doon, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa pagsusulat, maaari nyo po akong i-message dun sa mga socials na ibinigay ko sa inyo kanina po.
18: Samantala, yung sa Pinoy Indie Authors lang din, na gusto ko lang din matanong, Sir Nathan, may ano ba yan? May minimum age na pwedeng sumali or even yung mga estudyante, pwede rin? Basta marunong sila magsulat.
11: Yes po. Ito po ay para po sa lahat, pero kailangan din po natin ng financial na ano po, na kakayanan. Kasi po, since self-published po to, ang lahat po na magagastos ay dun, yung manunulat din po ang gagastos. Sila po ang hanap ng editor, layout artist, at book cover artist po. Kumbaga, ang pinakang kailangan lang po, ang pinakang problema po sa pag-self-publish is pera po talaga, lalo kung hindi po ganun kaya ano.
18: Yes, yes. Kaya kailangan din talaga ng suporta, no? Panawagan na rin natin ito sa mga magulang. Kapag ka nakikitaan nyo naman ang potensyal yung inyong mga anak, eh might as well, suportahan nyo na rin sila, yes, diba? Para nang sa ganun, eh malay mo, balang araw sila naman yung makapag-publish ng libro. At kapag ka na-publish yung libro na yun, sobrang fulfilling yun, di ba, Enggoy?
20: Oo nga!
18: Oh, malay mo, Enggoy, sa susunod, ikaw naman ang magkaroon ng published book. Written and illustrated by Enggoy.
20: Enggoy.
18: Bakit hindi, di ba? Libre lang naman ang mangarap. Maraming salamat, Sir Nathan. Sana sa uulitin ay makasama ka muli namin dito sa School on the Air.
11: And sana, pagbalik ko, may libro na rin si Enggoy.
18: Na-pressure. Baka may gusto ko na lang din po salamatan, Nathan. Go ahead.
11: Ayun po, pinasasalamatan ko po ang Radyo Magazine sa pag-imbita po sa akin dito. At sa mga tao po na sumusuporta sa akin and sa mga taong nandyan para dun sa mga taong nangangailangan. At maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumusuporta, sumusubaybay. At ayun po, sa NBDB rin po noong nakaraan nakalimutan ko po magpasalamat.
18: Go ahead.
11: Maraming salamat po din sa Reed Pinoy po sa pag-imbita rin sa akin last episode ng Reed Pinoy na episode.
18: Yes, ang NBDB, ano, National Book Development Board ay talaga namang isa din, ano, sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine na tumataguyod ng Filipino literacy. At talagang nakikita rin natin na sinusuportahan nila ang mga kagaya mo, yung mga Pinoy authors. Kaya isang karangalan din, ano, na makasama ka doon sa isa sa mga programa natin, ang Read Pinoy ng NBDB. Maraming salamat muli, Sir Nathan Odron, at nagpapasalamat.
20: Salamat po.
18: Thank you kasi nagustuhan niyo yung piyesa natin.
20: Ayaw nga.
18: Pasado. Hayaan mo, Nathan, sa susunod, magsusulat pa ulit kami ni Ingoy para ma-share namin sa lahat ng mga estudyante dito sa School on the Air. Sa pamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo for today. Engoy, baka may gusto kang pasalamatan at batiin.
20: Ay, binabati ko po lahat ng mga bata. Aral kayo na mabuti.
18: Totoo yan. At ako naman, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. At syempre, pasalamatan na rin natin sa Master Control na rin, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. Kasama rin natin, Ms. Julian Calces. Samantala mga bata, sana nag-enjoy kayo, na-inspire kayo, sumulat lamang kayo at bumigkas lamang kayo ng maraming pyesa ng tula at prosa. At sana pakatandaan na mas mainam kung ito ay sariling wika natin. Dito pa rin yan sa kung saan at bukas ha, sa pagsapit na alas 8 ng umaga, sabay-sabay nating buksan ang mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa...
20: School on the Air!
18: Maraming salamat!
20: Salamat!
16: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
24: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
2: Suave.
26: Learning from home, na hindi boring.
27: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
28: I-extend natin ang bonding

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.

0: itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
16: 12:78 a.m.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine.
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: para sa ulo ng ating mga balita, unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte naging payapa at maayos ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon kay Gatchalian, naging maayos at organisado ang mga pagdinig na nagbigay daan para magampanan ng Senado ang konstitusyonal nitong tungkulin bilang impeachment court at ganito anyang inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President ang ipinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado na gampanan ng tungkulin nito nang naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas. Nagpasalamat din si Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig at pinuntong ang pagsubaybay ng publiko ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Pinuri rin ng Senate President ang kapwa niya Senator Judges dahil sa mahinahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa mahigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosekusyon at depensa na maipresenta kanilang mga ebidensya at argumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, testigo ng prosecution hindi natibag sa mahigpit na cross-examination ng depensa ayon kay Impeachment Manager and Spokesperson Robert Ace Barbers. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Hindi natibag at hindi nabutasan. Ito ang binigyan diin ni Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers matapos isa lang sa cross-examination ng depensa ang testigo ng prosecution na si NBI agent John Mark Kalilong. Ayon kay Barbers, buong tapang na pinanindigan ni Kalilong ang kanyang testimonya at teknikalidad na kaalaman hinggil sa isinigawang pagsusuri sa kontrobersyal na video clip kung saan nagbanta si Vice President Sara Duterte. Patunay umano ito sa katatagan ng testimonya na iniharap nila sa impeachment court matapos mabigo ang depensa na pahinain sa kabila ng mahabang cross-examination. Ang cross-examination ng pangunahing pagkakataon ng depensa para subukin ang kredibilidad ng saksi at maghanap ng butas sa ebidensya ng prosecution. Anya kumpiyansa ang prosecution panel habang naghahanda para sa pagpapakita ng iba pang mga saksi at ebidensya sa mga susunod na pagdanig.
4: Ngayong araw na ito ay ngayong linggo ito ay tinapos natin ang unang witness na ipinisinta ng ating prosecution panel. At nakita po natin dito sa day 3 ng impeachment trial na kung saan ay nagkaroon ng cross-examination, ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o binigay ng ating witness, no, na si Agent Mark Kalilong.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, dating DILG Secretary at ngayon Kabsek Benhur Abalos nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiwala at muling maging bahagi ng gabinete. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Nagpaabot ng kanyang pasasalamat si dating DILG Secretary Benhur Abalos kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng muli niyang pagiging bahagi ng gabinete at ng administrasyon. Kasunod dito ng pagkakatalaga kay Abalos bilang cabinet secretary o CABSEC kung saan ay kanya nang pinanumpaan ang kanyang bagong tungkulin. Ayon kay Abalos, isang karangalan na siya ay mabigyan ng appointment ng Pangulo at ito niya ay kanyang itinuturing na pagkakataon na muling makapagsilbi sa punong Ejecutibo. Oportunidad din niya ito sa sinabi ni Abalos para muling makapaglingkod sa administrasyon at sa mamamayang Pilipino ng buong integridad, dedikasyon at may resulta. Kaugnay nito, ilan sa magiging responsibilidad ni Abalos bilang CABSEC ay ang tulungan ng Pangulo sa pagbibigay ng mahalaga at strategic na payo hinggil sa mga bumabangong isyong pambansa, lokal at pandaigdigang usapin. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, 7,000 housing units sa Tarlac City malapit nang maipamahagi sa ilalim ng expanded 4PH program. Ayon po ito ano sa DESUD. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
6: Mahigit 7,000 socialized housing units ang malapit nang maipagkaloob sa mga benepisyaryo sa Tarlac City sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na sinuri ni DESUD Secretary Jose Ramon Aliling at Tipag-ibig Fund Chief Officer Marlene Acosta ang mga model unit at ang patuloy na development ng Kaya Homes sa Barangay Armenia sa Tarlac. Ang proyekto ay isang 49 na hektaring subdivision development na inaasahang makakagawa ng 5,000 socialized housing units para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa DESUD, bahagi ang proyekto ng pagpapalawak ng expanded 4PH program na layong mapabilis ang pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa mas maraming pamilyang Pilipino. Mula sa DESUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.

0: At iyan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 10 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolie Mar, ako yung
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home may be boring.
7: Radyo Legacy
8: 1278 AM.
9: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
10: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
11: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inyong i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na Radyo Magazine at gmail.com. And of course, aside from our social media pages at email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po nitong PBS receiver. Ito po ay mobile application kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, ay kasabayan nga po tayong napapakinggan din dito sa PBS receiver na available po, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store po kung kayo naman ay Apple or iOS user. And of course, kasabayan din tayo napapanood ngayon mga mare, mga pare, ano, sa ating Facebook and YouTube live streaming. So again, ayan po, ano, ulitin ko, i-download nyo na po ang ating mobile app na PBS receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: This morning mga mare, mga pare, isang makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin, ano? And speaking of talakayan, 'di ba mga mare, mga pare, nitong mga nakaraang araw lang ay napakamainit na usapin, ano? Ay yung panukala nga pong ibaba sa 12 or 12 years old, ano, yung minimum age of criminal responsibility o yung criminal liability na tinatawag po, ano, dito sa ating bansa. So kasunod po ito ng mga kamakailan lang na insidente na kinasasangkutan, ano, ng mga minor de edad. Kaya po, ano, muli nga nabuksan yung diskusyon sa kung paano ba mababalanse. Of course, yung pananagutan sa batas, kasi imagine, 'di ba, minor de edad pa lamang ho. At the same time, paano rin ba mapoproteksyonan ang isang bata? And of course, ang pinakamahalaga rin naman talaga sa lahat, ano, kung paano ba mabibigyan hustisya yung mga biktima. So, ang hirap pag inisip natin mga mare, mga pare, ano, kasi nagtatalo eh, yun pa lang eh, yung tatlong yun eh. Parang how can you give justice but at the same time, how can you protect yung minor pa nga lang, diba? So, I guess, ayan po, ano, ang magiging talakayan natin this morning para nga po mas lubusan pa nating maunawaan. Ito pong ating usapin, itong ating diskusyon, ano, makakasama po natin, of course, ano, ang isa rin po sa mga kasama natin dito, ano, sa ating istasyon na madalas niya rin pong napapakinggan every Monday. And of course, siya nga rin po, ano, ang Executive Director mula po sa Council for the Welfare of Children o CWC, wala pong iba, kundi si Yusek Angelo Tapales. Magandang umaga po, Yusek. Welcome po sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Mabibatang umaga, Maring Jolie. Salamat sa pag-imbita ulit sa Council for the Welfare of Children. Mabuhay po kayo dyan sa Radyo Magazine po.
0: Yes, isang makabatang umaga rin po, ano, Yusek. And of course, ako rin po gusto kong magpasalamat sa inyo sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And kanina nga po, napapyawan ko na sa mga kumare at kumpare natin. Ito nga pong mainit na diskusyon, ano, kung saan yung panukala pong ibaba sa 12 years old yung minimum age of criminal responsibility, ano. Kumbaga, parang at the age of 12 ay maaari nang managot sa batas ang isang bata. So sa pananaw po ba, Yusek, ng Council for the Welfare of Children, ano po yung pangunahing isyung dapat maunawaan ng publiko tungkol dito?
2: Maring Jolly, you know, of course, we follow the lead of the president when the president said that discussion should be had when it comes to lowering, maintaining, or tweaking the minimum age of criminal responsibility or liability. You know, it's not a simple ano kasi, no? It's not a simple matter. Siguro, yung iba kasi nakikita may violence na kinumit, so we have to punish children. Pero for the administration po kasi, since we are adopting a holistic approach po, no, kailangan din po natin kasing balikan what are the drivers of criminality or child offending na tinatawag. Ano? And based on the study of the Juvenile Justice Welfare Council, ito yung aming sister agency sa DSWD din, yung kahirapan under development, parental neglect, yung pagiging out of school youth or yung hindi sila natuturuan ng tamang mga aral at mga values sa eskwelahan at iba pang mga sadhi ay nagtutulak sa ating mga kabataan, ano, para mag-commit ng offenses, ano. At yan ay sinusolusyonan ng gobyerno at iba't ibang mga partners natin. That's why the discussion doesn't really start with the act of violence, ano. Kailangan nating umatras ng konti. Paano ba nagkaganyan ng bata? Ano ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon at ng private sector? And saan tayo maaring nagkukulang pa, ano? What are the gaps? So this is now being discussed at the government level and even the private sector, ano. At saka siguro idadagdag ko lang, Ate Jolly, I know this is a very emotional time. Ako rin po ay meron elementary aged child sa eskwelahan po natin at ako isa rin sa mga nababahala sa mga naririnig at nababalitaan natin. Ngunit, yun nga, no, parang we have to protect the children from being harmed, pero at the same time, we have to accord preferential treatment do sa mga children naman because we have the Juvenile Justice Welfare Act. Ano? Kailangan din natin silang protektahan. So it's really a balancing act at wala naman tayong pinapaboran dito. Ano? Actually, sa Council for the Welfare of Children, na nalulungkot ko kami every time may ganito. Ano? Bata, nakakasakit ng bata. Ano? Pero yun nga, while the JJW Act or the Juvenile Justice Welfare Act is in effect, we have to implement it, ano, without fear or favor unless it's amended po ng ating mga lawmakers, ano. But of course we defer to the wisdom of our lawmakers and we are the Council for the Welfare of Children is here to provide the pros and cons po, no, para po talaga maipaliwanag natin kung ano magandang gawin po natin.
0: Ayan, kumbaga, ano, Yuse, kailangan talaga ng mabusising pag-aaral. Hindi lang basta-basta na i-implement mo kasi may nangyaring ganito or ganyan. Kumbaga, marami pong factors and consideration, ano, kung paano nga ba natin masasabi na dapat nang ibaba yung age ng criminal responsibility or liability dito sa ating bansa. Pero sa kasalukuyan po ba, Yuse, para lang din po sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin, paano po ba napapanagot ang mga batang nasasangkot sa krimen kung wala pa po sila sa wastong gulang or sa legal age? And sa ngayon po, ano, ay 15 years old po, ano, ang age natin, please correct me if I'm wrong, Yusek, ano, para nga po mapanagot sa batas. Pero paano po ba yung proseso kung halimbawa sila nga po ay hindi pa pwedeng ikulong marahil?
2: Opo, Ate Jolly, tama ka. Una, siguro balikan ko lang ng konti, no? Hindi pa sila pwedeng ikulong katulad ng mga normal na kriminal kasi nga batay dun sa tawag dito General Comment number 24 ng United Nations Committee on the Rights of the Child, ano. 2019 po ito inilabas. Ang sinasabi ng United Nations dito, yung mga bata kasi ng mga between 12 to 13 or yung mga below 15, ano, nagde-develop pa lang sila nung maturity, yung capacity nila for abstract reasoning dahil daw ang kanilang frontal cortex ng kanilang brain ay talagang dinidevelop pa. At actually, itong development ng frontal cortex na to ay talagang tumatawid pa kahit past 20 na, no? So you can just imagine, lalo na yung mga bata, sinasabi dito, maaring hindi nila nauunawaan pa kung ano yung tama at mali, no? That's why, when we enacted the Juvenile Justice Welfare Act, and pati na yung amendment din ito, yan yung tinutungtungan ng batas natin, ano? Given na may limitasyon ng mga bata, ganito tuloy ang naging treatment. Now, ngayon, doon sa batas natin, tama yung binanggit mo, Ate Jolly, pag 15 or under at the time of the commission of offense, exempt pa siya sa criminal liability. or pwedeng lagpas 15 ka pero below 18 pero wala kang discernment, o sa madaling salita ay hindi mo alam ang tama't mali o hindi mo nauunawaan ang epekto ng iyong ginawa, ikaw ay hindi kakasuhan katulad ng ordinaryong adult o tao at ikukulong. Ano? Pero hindi ibig sabihin wala kang pananagutan. Number one, ang mga magulang may pananagutan, ano, para sa lahat ng danyos na ikokos ng kanilang anak, ano, nakamatay, nakanakit, nakipanakit, nakasira ng property, at iba't iba pa, ano, may pananagutan ng magulang civilly. Number two, ang mga taong gagamit ng mga bata sa masasama, ito ay napag-isipan na rin ng ating batas. Kayo ang mapaparusahan at maximum penalty ang i-impose sa inyo. Ngayon, ano pong mangyayari doon sa mga bata na exempt from criminal liability na binabanggit natin? Ano? Sila ay hindi scot-free o hindi sila papauwiin o hindi papalabasin lang basta-basta at talagang papabayaang ma-integrate ulit, ano, sa ating mga komunidad. Meron silang pagdadaan ng intervention. Itong mga intervention na to, Ate Jolly, series of acts to para masure kung ano bang naging problema, bakit ka nag-offend, may magagawa pa ba tayo dyan, anong rehabilitation steps ang pwedeng gawin sa bata para makorrect siya at maibalik pa siya sa society. Yun yung ginagawa natin. Ano? Doon sa mga nakita nating balita, Ate Jolly, since serious, it would appear serious offenses or serious crimes ang kinumit dito dahil may mga nasaktan at pinamatay, may provision din yung batas natin na sandali, pag serious offense ang kinumit mo, or repeat offender ka na, paulit-ulit, kahit na medyo hindi ka nakukulong dati, ilalagay ka na sa bahay pag-asa. At doon sa bahay pag-asa, hindi ka makakalabas, ano, at least 1 year ka doon. Merong portion yung bahay pag-asa, Maring Jolly, na tinatawag na Intensive Juvenile Intervention Support Center. Ano? So hindi sa normal portion lang ng bahay pag-asa, intense yung rehabilitation or yung intervention na mangyayari doon. Ano? Yun yung facility-based intervention na tinatawag. Ngayon, at least 1 year ka nandun. Pero pag nakita ng social worker, in-report sa korte, okay ka, mukhang nag-respond ka, pwede ka makalabas. Pero kunyari, hindi ka naman nagre-respond, hindi ka pa tumatalima dun sa mga nangyari, hindi ka pa remorseful, maaari pa yung extend ng korte. No? So, wag nating isiping walang pananagutan. Ang sinasabi lang ng Juvenile Justice Welfare Act, dahil sila'y bata, mura pa ang pag-iisip, additional steps or processes are just being taken. Yan po yung nangyayari po dyan. Pero Ate Jolly, pag kunyari itong above 50 naman, merong ng discernment, alam mo yung right or wrong, merong ganyang isa sa mga akusado dun sa nangyari dun sa Tacloban, mukhang ganyan yung nakita ng prosecutor, sila ay hindi intervention ng pagdadaanan, diversion naman. Series of steps or processes din yan, short of criminal prosecution. So susuriin, alam mo ba talaga ang tama at mali? Pag kasi alam mo, at kunyari, hindi ka entitled sa diversion, masyadong mataas ang penalty, or sinuri ka ng korte, mukhang hindi ka nagre-respond o hindi ka entitled, pwedeng matuloy ang kaso. No? And eventually, pwedeng maparusahan yan. Pero may last chance pa. Pag ikay na found na guilty, may automatic suspension of sentence pa. No? Bibigyan ka pa ng final chance ng court, magbabago ka pa ba? Pero pag kunyari, hindi ka pa rin nagbago, yung disposition steps na ibibigay doon sa bata, hindi pa rin niya nasunod. Eh yun na talaga yung makukulong na siya sa normal na piitan, ano? Yun na yung last ano, no? So in not so many words, Maring Jolly, merong responsibility, may pananagutan. It's just that additional steps have to be taken dahil nga po ayaw natin silang sukuan kaagad dahil una ang source ng child offending, hindi walang bata na pinanganak na masama, ano? It's caused by society, community, and everybody. Maraming factors, ano? And number two, mura ang kanilang pag-iisip. So, hindi po natin sila sinusukuan kaagad.
0: Ayan, ano? Salamat, Yusek, dito sa inyong paliwanag. Actually, napakarami naglipa na, ano, online. Kasi nga po, ang understanding ng marami, since minor de edad pa, walang mangyayaring kahit, ano, walang pananagutan. Pero as you've mentioned, meron po pala, ano, may mga steps pa, may mga prosesong kailangan pagdaanan ng isang bata para nga po ano, sila ay matuto rin at the same time mula dito sa kanilang pagkakamali and at the same time ano, kumbaga magkaroon sila ng pananagutan. And you've mentioned din, Yusek, ano, hindi lang yung mga bata mismo, maging mga magulang or kung sino man yung tao ano na mapapatunayan na sila nga po ay nag-utos marahil ano, for example, or sila yung parang mastermind kung bakit ginawa ng isang bata yung criminal offense na yun. And meron din kayo nabanggit, Yusek, ano, na discernment na madalas rin marinig ng publiko sa media, sa social media, ano, sa lahat po. Baka pwede nyo pa pong i-further discuss sa amin or kahit siguro sa simpleng paraan lang po. Ano po ba itong tinatawag na discernment?
2: Yung discernment, Mari Jolly, inaalam yan pag yung bata is above 15 pero below 18. Ano? Kasi unlike yung mga 15 below, talagang exempt yan, ma-intervention yung mga yan. Doon sa medyo mas matanda na, siyempre titingnan natin, alam ba nila yung tama at mali. Ano? At yung discernment na yan ay sinusuri initially ng social worker, yung unang makaka-interact niya. Ano? Pero finally, with finality, ng korte, kasi yung korte, even while the case is pending, inoobserbahan yun ng judge. Ano ba demeanor mo? Alam mo ba talaga tama at mali? Paano bumupad na tayo? Tumakas ka ba? Tinago mo ba yung mga gamit mo sa pangpatay? Remorseful ka ba? Batay sa iyong pananalita? Parang ganun. Ano? So it's an assessment to be decided with finality by the court. Ano? So huwag mag-alala. Ang ating mga kababayan, baka akala ko, hindi kunyari, walang discernment na nakita, yan ay final na. Hindi naman. Yung korte talaga ay pinag-aaralan lahat ng circumstances. Ano? Lagi natin sinasabi, Ate Jolly, sa panahon ng technology daw, mas matatalino ng mga bata. No? Of course, there are also studies saying na hindi ko mo cyberspace, internet na andyan is mas nagiging matalino ang bata. Actually, mas nalilito nga daw sila. No? So we have to be careful. No? But ang korte at ang social worker natin, sinusuri din sila. Hindi yan pwedeng mabola lang ng mga bata. No? Kasi tinitingnan ang galaw nila, kung paano nila kinumit ang mga krimen. No? At pag yan nakita, alam nila ang tama at mali. Alam nila ang impact ng kanilang ginawa. Like tumakas ka kunyari, nagsinungaling ka, nagtago ka, or whatever. Maraming pagkakataon. No? Pwedeng sabihin may discernment ka. Now, kung may discernment ka, diversion ang pagdadaanan mo. At pag hindi ka nag-response sa diversion o hindi ka qualified sa diversion, masyado kunyaring mataas yung offense mo, maaring makakasuhan ka na, no? At dadaan sa proseso yung kaso, yung binanggit ko nga kanina.
0: Opo, ayan. Salamat, Yusek. Ano, at least, mas malinaw na sa mga kumare at kumpare natin sa kung ano ba yung proseso talaga na kailangan pagdaanan. Ano? You've mentioned meron nga pong intervention para sa mga 15 below and then yung diversion. Ano? Dito nga rin po pumapasok yung discernment for 15 above but less than 18 years old. Pero ito rin po, Yusek, bukod sa mga magulang, isa rin po sa mga sabi ninyo, ano, I think na napakahalagang pag-usapan is yung mga tao po, ano, na marahil pwedeng utusan yung bata, o gawin mo to, o gawin mo yung ganyan, ganito, ng mga hindi magandang gawain, ano. So, meron pong mga nagsasabi na, yun nga, pwedeng magamit ng mga sindikato or yung mga perpetrators na tinatawag po natin, yung mga menor de edad, dahil alam nga po nila na hindi sila basta-basta makukulong or pwedeng mapanagot. So, gaano po ba ito katotoo at saka po, gaano kalaki yung hamon natin ngayon sa ganitong issue sa kasalukuyan?
2: Mari Jolly, naiintindihan ko po ang sentimento ng ating mga kababayan. Marami akong nakikitang ganyan sa social media man o yung iba. Kinakausap ako, sabi nila, Yusek, dahil nga hindi na daw maparusahan ng mga bata, yan naman ang ginagamit ng mga sindikato. Again, napaliwanag ko na sa yung aspetong punishment, ano, na pag-usapan natin kanina. Pero totoo naman na maraming masasamang tao na ginagamit ang mga bata. No? Kaya nung binabalangkas ng Juvenile Justice Welfare Act natin, at nung inamended through Republic Act 10630, ito yung amendment, yung merong special section dyan na nakalagay, ano, yung exploitation of children for commission of crimes. Ang sinasabi dito, pag ikaw ay gumamit ng bata, no, in not so many words, ano, take advantage ka sa bata, ginamit mo, inindus mo siya, binola mo siya o tinreten mo siya para gumawa ng masamang bagay, ang mai-impose na penalty sa iyo, kung ano man yung ginawang krimen ng bata ay yung maximum. So ibig sabihin, alam ng mga ano natin yan, lawmakers, ano, na maaring i-exploit ng mga masasamang tao, ano. So pwedeng maparusahan yung nag-utos, like a principal by inducement kasi siya yung nagbuyo, at maximum penalty yung mai-impose sa kanya.
0: Ayan, ano? So, ibig sabihin, Yusek, kaya ibig sabihin, may katotohanan po pala talaga yung ganitong klaseng is issue na kinakaharap natin. But at the same time, yun nga po, ano, may kaparusahan, ano, mga mare, mga pare, and of course, kung may mga nakikinig man sa atin ngayon, ano, na mga mamamasasamang loob, ayan ho, may kaparusahan eh, itong mga ginagawa ninyo. And siguro napakaganda nun, ano, i-highlight maximum, ano, kumbaga yun na ho yung pinaka taas na penalty na maaari ninyong ma-receive. Although, ano, regardless kung di man kayo yung mismong gumawa, pero mapapatunayan nga nag-utos or kayo yung pinaka-mastermind ano, sa likod ng paggawa nung hindi magandang ng isang bata. And ito po, babalik ako, ano, Yusek, sa usapin nga po natin yung criminal liability age. Ano, kung sakali po kaya na ibababa ito, kung sakali, kasi sa kasalukuyan po, ano, na pinag-aaralan pa talaga ito ngayon, ano naman po kaya yung maaaring maging epekto nito sa kapakanan at kinabukasan ng mga bata?
2: Alam mo, Ate Jolly, yun nga, no, following the lead of the president, sabi nga magandang pag-usapan na rin to, but it needs, I'm not sure if tama yung pagkakakote ko, no, it needs further assessment yata ang sinabi ng ating Pangulo or something to that effect. Ano. Ibig sabihin, it's perhaps it's also a recognition na complicated kasi itong bagay na to. No? Katulad nung explain ko kanina, there are drivers for offending. Mm-hmm. Tapos meron talaga nangyayaring violence at nakakahindik, nakakarimarin, kawawa ang mga batang nagiging biktima. Kaya nga kami dito, ang approach ng Council for the Welfare dito is to provide the pros and cons. Again, based dun sa UN General Comment number 24, mura pa ang pag-iisip nila, hindi pa buo yan, ano? Tapos, merong mga drivers din. Kaya nga, ang gusto natin dito, pag-usapan natin yung buong picture. The easiest thing to do is just to imprison, incarcerate them, or to penalize them. Yan ang pinakamadali. Kulong ka na lang, hindi namin masolve yung problema. No? Pero hindi po kasi ganyan ang approach ng ating pamahalaan. Ano? Of course, for the longest time, the government has been trying to solve poverty. Ang aming parent agency, Department of Social Welfare and Development, na andyan yung hunger, yung strengthening the family. Tapos kami naman po sa Council for the Welfare of Children, yung pagprotekta sa bata, kasama ang ating law enforcement agencies. Ano? Lahat po yan ay nakatutok dun sa eventually pagpapababa ng minimum age of ng child offending na sinasabi. And ano mo, Ate Jolly, siguro hindi alam ng ating mga kababayan na yung figures natin for children in conflict with the law, noong 2016 yan ay 27,000 mahigit. Ngayong 2025, nung last year, nasa 11,000 na lang mahigit yan. Ano? Hindi po masyado na pag-uusapan sa mga balita, pero malaki na po ang ibinaba niyan through the years. And it's a reflection of what the government has been doing. Ano? Pero of course, ayaw po natin na may nasasaktang bata. Kahit isa pong bata masaktan, mamatay, ay ayaw po natin yan. Pero yun nga, I think what the government is doing is really taking effect. Magandang effect niya kasi the trajectory is really going down. Pero marami pa po kaming kailangan gawin. And of course, salute to the Department of Education. I think soon they will roll out a protocol for active shooting. Ano? Yan po yung sinasabi natin sa Council for the Welfare of Children din po. Kung tayo ahenda sa bagyo, sa lindol, at sa kung ano-anong kalamidad, pati baha, dapat yung mga acts of violence, active shooting, may naghuramentadong nanaksak sa eskwelahan, meron din po tayong protocols dyan. And we support the Department of Education po.
0: Ayan, ano, salamat po, Yusek, dito sa inyong paliwanag. Pero kung sakali man, Yusek, syempre may mga nakikinig sa atin ngayon na marahil hindi pa rin talaga ganun kabukas yung isip nila. Kasi yun nga po, sabi ninyo, ano, the easiest way to do is ikulong na lang. Ano, wala na, useless na yan, ano, or hopeless case na yan, wala nang magagawa pa. Iba nga ho, ano, makikita natin sa social media. Hindi, alam niya na yung ginagawa niya. Tignan mo, marunong pang ang gumamit ng kung ano-anong klaseng pwedeng gamitin for violence. May mga ganyan po. Pero kung halimbawa man po, sa point of view naman po, lalo naman ng mga biktima, sa kabilang banda po kaya, paano naman kaya mabibigyan ho sila ng hustisya, ano? Kung halimbawa po, yung criminal nga po, ano, or hindi pa criminal, actually, ano, lalong-lalo na nga ho dito sa justice system natin, ano, just say criminal ang isang tao, ano, regardless kung bata man or hindi, hanggat hindi pa napapatunayan. Pero kung halimbawa nga po na minor de edad, paano po kaya mabibigyang hustisya? Although, yun nga po, napaliwanag yun na rin kanina na may intervention, diversion, pero para lang din po siguro mas lubusan pa nating maunawaan.
2: po dun sa pamilya ng biktima, no, kumbaga isang bangka ko tayo. Again, ako ay may anak din na elementary student sa isang eskwelahan, ano. Yung pangamba nyo po ay pangamba ko rin, ano. Kaya dito naman sa part ng biktima, dahil Council for the Welfare of Children po kami, kami po ay laging nakikidalamhati, nakikikommiserate po sa inyo, no. Of course, we want our schools to be safe, our communities and our homes to be safe. Ano? Kaya nga, we strengthen the family, we protect children sa loob pa lang po ng bahay. Ano? And when I say child protection po, mga mommies at daddies, hindi lang po protektahan ng mga anak natin, pero disiplinahin at turuan din sila na huwag manakit ng ibang bata o ibang tao. Number one po yan. Ang eskwelahan po natin, huwag po kayong mag-alala, we are working with everybody and of course the DepEd is already there. Kailangan po maging safe ang ating mga anak sa eskwelahan. Yan po ang ginagawa ng DepEd. The Makabata Helpline is, ito po, nasa likod ko po. Kami po ay partner ng DepEd Hotline. Kung meron po mga bata na binubuli, sinasaktan, mga batang natutulala na dyan na may mental health problem malamang, itawag niyo po sa amin bago pa po.
0: Result natin, dalawa lang yung may sagot. Yung may mas mababa pong boto ay like para sa oo, samantala may pinakamataas na boto or number of votes naman po is yung care aka para sa depende. So siguro ano, ang hirap actually mga mare, mga pare na sagutin itong klaseng katanungan, ano, kasi ang daming factors, ang daming consideration, ano, na kailangan nating isipin. Kasi yun nga po, ano, sabi nga ni Jose kanina, wala namang batang ipinanganak na automatic masama na siya. Even tayo, I guess, di ba? Di naman tayo ipinanganak sa mundong ibabaw na ito na masama ka na agad. So, it really depends kung paano siya siguro lumaki, paano siya pinalaki ng mga magulang or maybe guardian, ano, yung guardians niya. Minsan kasi hindi naman lahat kasama ang magulang, di ba? Iba nagpapalaki, lolo, lola, tito, tita, or maybe ibang kamag-anak. So, minsan din naman sa environment, ano, yung factor ng environment. So, ang dami po, ang daming rason kung bakit po, ano, or kung paano nahuhubog ang isang bata. So, yun po. Siguro maybe, ano, siguro na, maybe pa. Pero yun po, siguro ang dahilan kung bakit nga may pinakamataas na boto. Itong CARE Act o yung depende. Kasi depende talaga, ano, depende siguro sa sitwasyon. So, sa ngayon, sa kasalukuyan naman ay pinag-aaralan pa ito. And speaking of depende, syempre meron din pong iba pang kasagutan ang mga kumare at kumpare natin. Unahin na natin si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, I won't answer that question because it depends on the government's action or decision. Maybe we should coordinate with both parties to ensure the case is handled properly. Ayan. So, hindi raw sasagutin ni pareng Sean kasi depende raw ito sa magiging

0: bakit nila ginawa yun? But at the same time, syempre, kaisa rin naman tayo ng mga biktima, di ba? Napakasakit noon, ano, na yung anak mo, mahal mo sa buhay, na pinagkaingatan mo, mawawala lang sa isang iglap. Kasi nga po, di ba, ang nakapanakit pa, ang nakapatay pa is yung kapwa niya rin, bata, di ba? So, I guess, it's really hard to answer this question, ano, mga mare, mga pare. Kasi meron kang nafe-feel na balance siguro sa isip at sa puso mo, ano, na, well, part of you would say yes, dapat, di ba? Kasi imagine, ganong at such a young age ay nakagawa ka na ng ganong klaseng karimari-marim, sabi nga, di ba, karahas na gawain. But at the same time, yun nga, no, isipin mo rin, hindi, kasi ano ba yung naging dahilan kung bakit nagawa yan ng isang bata? Kasi imaginein mo, marahil merong behind that bata, may tao na pwedeng naka-influence sa kanya, 'di ba? Or maybe yung may sa internet, ano, may mga napanood, nabasa siya na pwedeng naka-influence sa kanya. So, I guess kasi kung ikaw naman yung parents, 'di ba? Kung ikaw yung magulang, what if kasi 'di ba, not all the time, especially the parents these days, 'di ba? Super busy sa trabaho. Minsan hindi mo na alam ano ba yung pinapanood ng anak mo, ano ba yung nilalaro ng anak mo, ano ba yung binabasa ng anak mo. So what if nandun ka sa side na yun, 'di ba? So you cannot just say yes, ibaba yun na yung minimum age. Kasi yun nga, 'di ba? Kung alam mo sa sarili mo, lalo na kung parent ka, ano, hindi naman kasi lahat may pantay na pribileyo. May mga magulang na kailangan magtrabaho talaga 24/7 para matustusan yung pangangailangan ng mga magulang. Siguro, sobrang blessed na lang ng iba na kayang magbantay sa mga anak nila, ano, sa lahat ng kilos at galaw ng 24/7. Pero yun nga po, again, hindi pantay-pantay ang lahat na pribilehiyo na mayroon tayo. So yun lang, yun na nakakalungkot. So it's really hard to answer this question. Hindi na ako siguro, mga mare, mga pare, may isip ko, ano, kung paano ko ba sasagutin. And ito na lang, final na lang siguro si paring Romella Livid. Sabi niya, this one is hard to answer po, mare. Against talaga ako sa crimes. Agree akong may mapanagot, pero may mga bagay na dapat na i-consider muna bago ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Dahil minors ang involved, tingnan muna ang ugat kung bakit may ability silang gawin ito. Yung environment sa tahanan niya, malaking factor na yan. If mamomonitor ba niya, or if namomonitor ba siya sa tuwing may problema, especially sa school. If maayos ba ang trato sa kanya ng mga kasama at mga nakakasalamuhan niya. If na-expose siya sa mga sensitibong bagay tulad ng bisyo, sugal, lalo na sa mga nakikita online. Reading the lives of those people na eventually naging outlaws or criminals, I believe na nagiging marahas sila dahil noong mga kabataan nila, nabuhay sila sa kawalan ng mga aruga or ng aruga and or sa pang-aabuso. Paano pa if sa maagang edad ito ang magtutulak agad sa kanilang gawin yon? Totoo, ito nga yung ipinapaliwanag sa atin, di ba, ni Yusek. May mga drivers, may mga factors. Kumbaga, ito nga yung ginamit na term ni paring Romel, may ugat kung bakit nagawa yon ng isang tao or specifically ng isang bata. But at the same time, again, ano, kaisa nyo po ako, lalong-lalo na sa mga biktima na nawalan ng mamahal sa buhay, ano, na kung paano nga ba mabibigyang hustisya yung pagkawala ng inyong mga anak. Pero hopefully ito po, ano, itong kasong ito ay magsilbing aral sa ating lahat para malaman natin kung gaano kahalaga ang bawat isa sa paghubog ng isang bata. Alright, maraming salamat po, mga mare, mga pare, sa pagtutok, ano, ngayong umagang ito. Syempre, salamat din po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershaw Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mario, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Lasguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na.

0: Macho Magazine 1278.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: home maybe boring.
1: Radyo Magazine
2: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
8: Huwag!
9: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
15: Pasyal Pinas.
16: Pasyal.
15: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines.
15: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM, ngayong araw po ng Webes, July 9, 2026. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Ronabel Esperanza, Marisol Malimban, Sir Julius Unga, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan mapakinggan or maaari niyo rin po yan isend sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay mapapakinggan na sa pamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Webes, mga beshies? Nako, medyo sad, bittersweet ika nga ang ating episode for today. Kasi ito na po yung last day ng ating Misamis Occidental feature sa programang Pasyal Pinas. However, ngayong umaga naman po ay very fruitful pa rin ang magiging kwentuhan natin dahil marami po tayong makakakwentuhan sa ating show. At ngayong umaga, present po sa programang Pasyal Pinas ang representative mula po sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o AMORAP, walang iba kundi si Mr. William Valles. Good morning, Sir William! Bumati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners. Hi, Sir William! Good morning! Ayun, hindi ko naririnig si Sir William. O baka nakamute ang kanyang audio. Hi, Sir! Good morning!
2: Yes, good morning! Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at taga-subaybay po ang programa.
0: Hi sir, naku, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Mamaya, kukwentuhin natin si Sir William. Kasama rin po natin sa linya ng ating komunikasyon ang President ng Ascenso Misamis Occidental Travel and Tour Operators Association o AMOTOWA, walang iba kundi si Ms. Jusil Sumabat Gonzales. Hi Ms. Jusil, nice to see you again!
3: Hi po ma'am, good morning po Ms. Hazel, good morning po to all the listeners and viewers po ng Radio Magazine, good morning po sa inyong lahat dyan.
0: Magandang umaga rin po sa inyo. And of course, mula naman po sa Philippine Tour Operators Association o PhilTOWA, makakasama natin ang treasurer nito, walang iba, kundi si...
3: And explore Misamis Occidental po. So to klase natin at maranasan na mahalin ang Misamis Occidental dahil ito isang lalawigan pong puno ng likas at ganda at mayamang kultura po.
0: I agree. Talagang napakayaman ng kultura ng Misamis Occidental. And isa ito sa mga experiences na hindi po ninyo malilimutan kapag ka inyong napuntahan. With that, Ms. Jusil, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming...
3: Meron pang isa.
0: Go ahead, ma'am. Sige po.
3: I would like also to extend my heartfelt thanks to our hardworking Governor Attorney Henry Sevilla Wamenal, no? Dahil sa kanya po nanggaling lahat ng ito. So maraming salamat po sa kaniyang walang sawang suporta sa pagmumuno ng

0: mga naging daan po ng maisakatuparan ng programang ito pagdating po sa turismo po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mabuhay Misamis Occidental at mabuhay turismo po.
1: Nakasama po natin si Ms. Jocelle Sumabat Gonzalez, ang President ng Ascenso Misamis Occidental Travel and Tour Operators Association or AMOTOA. Thank you again, ma'am, at mabuhay po kayo.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Atin pong nakakwentuhan si Ms. Jocelle Sumabat Gonzalez, ang pangulo po ng AMOTOA, at kanyang nabanggit ano kung gaano nga ba kahalaga yung kolaborasyon sa pagitan po ng pampubliko at pribadong sektor para mapaunlad pa ang turismo ng isang lalawigan, in this case ang lalawigan po ng Misamis Occidental. Thank you again, Ma'am Jocelle, ha, sa iyong oras at panahon na ibinigay dito sa Pasyal Pinas. And this time, makakasama na po natin ulit ang representative mula po sa Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park o AMORAP, walang iba kundi si Sir William Valles. Hi again, Sir William!
7: Yes po, Ma'am Hazel. Sorry po kanina.
1: Sa no, it's okay. Okay lang po, Sir William. Thank you po umuli dahil hindi ho kayo bumitaw. Hindi bumitaw yes, si Sir. Nandito pa rin siya. Pero going back dun po sa ating kwentuhan earlier, ang AMORAP po kilala bilang Maldives of Mindanao. Ano ho ang nagpapa Maldives, ika nga, dito po sa napakagandang resort na ito?
7: Okay. Yung ating AMORAP, no, or Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park, tinatawag po natin siyang Maldives Inspired Resort, no, kasi alam naman natin kung gaano kaganda naman ang na resort, no. And yung nag-benchmarking po yung ating mga key officials doon sa Maldives, nakikita po talaga nila yung ng Misamis Occidental na halintulad yung ating tourism flagship project na AMORAP na isang Maldives inspired resort, no. So makikita natin na talaga pong yung mga struktura na naipatayo sa ating AMORAP para talaga siyang meron pong mga inland villas, mm-hmm, yung ocean villas, at saka meron din tayong swimming pool, no? Meron pong restaurant ilan, at saka ongoing po yung construction ng ating restaurant, at saka yung development ng ating white sand island. Yung ating White Sand Island is mga 15 minutes away from the Ocean Villas po.
1: Yan. At
7: so, didevelop na po sa ngayon yung ating Ocean Villas. At saka, yung ating AMORAP po, holistic na po yung ating direction, no? Kasi hindi lang yun para sa mga gusto pong maligo sa swimming pool, relax doon, o maligo doon sa dagat. Yung mga gusto ring mag meron din tayong sports facilities,
1: yes,
7: na tinatayo, no, apat na tents po 'yon para sa pickleball, kung meron mang mga events for basketball, pwede rin roon. Mm-hmm. At yung gusto pong magamit ng venue, no, for various gatherings, various occasions. Meron din tayong venue, no, for the MICE, no. Yun, mm-hmm, po. Kaya nga yung direction natin, ginagawa na po holistic po yung direction sa tourism, mm-hmm, sa AMORAP po.
1: Ayan, napakaganda po ng AMORAP, Sir William. At para sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, naka-flash po ngayon yung isang video ng isang influencer ano, sa kanyang pagbisita dito sa AMORAP. At makikita nyo po yung kabuuan dahil napakalawak ho nitong AMORAP na ito. Pero sir, isa po sa mga in-offer talaga ng AMORAP ay yung luxurious experience, of course. Pero sino po ba ang target market ng AMORAP? Ito ba ay affordable para sa mga normal na mamamayan o talagang ang target market po natin dito ay yung mga nagko-conference o kaya yung mga medyo nasa middle income na mga visitors?
7: Okay. Lahat po ng mga market no kinakap dito sa AMORAP kasi affordable lang naman yung mga rates ng AMORAP. Meron pong mga kung gusto lang ng mga single room, affordable din, oh. Kung gusto yung medyo mahal din, meron din, oh. Meron sa Ocean Villas, meron villa. So affordable po siya sa kahit ano pong mga guest na pumupunta doon sa AMORAP.
1: Ayan.
7: Meron po silang choice.
1: Yun. So, pwede po siya, kung naghahanap kayo ng affordable na staycation, pwede din. Pero kung medyo gusto nyo ay nakakaluwag-luwag kayo ng konti, medyo alta-alta kayo ng konti, pwede rin naman, di ba? So, depende doon sa trip ng ating mga travelers, yung kanilang room accommodation na pwedeng i-avail dito sa AMORAP. Pero, sir, I know ito po ay ongoing pa rin yung development ng AMORAP. And, of course, may mga nakarating na rin po sa inyo for sure, ano? Na mga constructive criticisms o kaya naman mga paalala para sa ating lalo pang mapaganda ang AMORAP. Ano po ang response ng ating management dito and paano po natin tinitiyak na next time around mas maganda yung experience ng ating mga tourists?
7: Yes po. Alam naman po natin na yun pong ating pinapriority is yun po talagang service, no? Satisfaction ng ating guests. At kabubukas lang po ng ating AMORAP. So, meron pang marami pong ongoing na construction, no? Sa ating facilities. Ongoing po ang 6-story building po na hotel and convention center. Sinabi ko na yung development ng ocean restaurant at saka yung sa White Sand Island. So yun po ang ongoing developments and patuloy po na in-improve ng management po yung kasi yun naman talaga ang direction natin na maibigay po yung efficient at very quality service po sa ating mga guests. And lahat naman po na mga suggestions po ay kinukonsider naman po at inactionan po. So patuloy po na in-improve yung services ng ating AMORAP po. At we can really assure our guests that we are trying our best to provide the best services we can to serve our guests po.
1: Ayan, napakahalaga Sir William, 'di ba? Lalo na at nasa hospitality industry tayo. Of course, ine-expect ng ating mga paying clients yung 100% talaga mula sa atin. Kaya mahalaga na ibibigay po natin sa kanila yung full experience na dapat na deserve ika nga ng ating mga clients. Pero sir, nung nakaraan ay bumisita po ang mga Filtoa members sa AMORAP, diyan po nagstay. Gaano po kahalaga na sila mismo yung mga tour operators natin na magdadala ng mga turista sa inyong probinsya ay na-experience nila firsthand ang AMORAP?
7: Mahalaga po talaga kasi we really value the support, no? Yun pong maitulong ng Filtoa members sa pagpa-improve po ng mga yes, at saka po pag-invite ng ating mga guests sa ating Occidental Resort, no? recreation and adventure. So, malaki pong tulong talaga, no, ang Piltuwa. Kasi po sa buong Pilipinas po ito, no, malaki po ang boses na Piltuwa na maiparating sa nakararami pong mga sa public po kung gaano po kaganda at yung quality service po ng AMORAP. So nagpapasalamat po kami sa pagbisita ng Piltuwa at we are hoping for a stronger collaboration with Piltuwa po kasi we really value the support and the help Piltuwa in promoting our AMORAP and bringing guests to our province po.
1: Ayan, for sure, 100% ang lalo pang magiging maganda, no, yung suporta at yung kolaborasyon na ito, lalo pat na experience firsthand ng mga Piltuwa members ang napakagandang AMORAP. Pero sir, may nagtatanong pala kung sa AMORAP daw po ba ay pwedeng day tour lang, kumbaga lilibutin lang yung lugar at hindi magsistay overnight?
7: Yes po, yung day tour, meron din day tour yung day tour packets ang AMORAP, no? Kahit na hindi magsistay po yung guests, meron po kaming naka-prepare na day tour packets po for sa AMORAP po.
1: Ayan, yan ang paglilinaw para sa ating mga gusto lamang pong mag-day tour pero gusto pang lumipat na ibang lugar dahil multi-city tour ang kanilang i-avail, Sir William. So, talagang they will make the most out of their time dito po sa Miss O. Kaya lahat ng activities ay kanila pong pupuntahan at i-avail. Sir, ano po yung nabanggit mo na yung mga bagong facilities na aabangan ng ating mga kababayan? Meron pa po ba kayong mga ongoing na let's say mga promos or mga panawagan, even yung mga announcement po para sa ating mga viewers and listeners na gusto pong bumisita ng AMORAP? Yung contact details din po ninyo, sir.
7: Okay po. Sa lahat po ng guests, no, sa who wants to visit AMORAP, the AMORAP is very accessible po yung place, no? Yung pong Facebook page, no? Maari pong puntahan ninyo yung AMORAP Facebook page, Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park. Makikita po natin doon kung ano man yung mga promos na from day to day pinopost po ng ating management. So, just visit our AMORAP Facebook page po.
1: Mm-hmm. Ayan, mga beshies, i-search nyo lamang yan, AMORAP, at dyan nyo po makikita at maaabangan, ano, yung mga future announcements, even yung mga pa-promos kung meron man ng naturang adventure and the recreation park. And with that, Sir William, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama po natin si Sir William Valles ng Ascenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat po at good morning po sa lahat.
2: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Alright, mga beshies, para sa tuloy-tuloy nating pagkukwentuhan, nasa linya din po ng ating komunikasyon ang treasurer ng Philippine Tour Operators Association of Piltuwa, walang iba kundi si Miss Erlinda Tan. Hi ma'am, good morning!
6: Hi, good morning Hazel, good morning listeners!
1: Si Ma'am Linda ay medyo busy today, pero kanya po tayong napaunlakan dito sa Pasyal Pinas. Kaya Ma'am, susulitin namin ang oras ninyo ngayong umagang ito. Naku Ma'am, very fruitful yung ating naging familiarization tour sa Misamis Occidental. Gaano po kahalaga itong fam trip na ito para lalo pang ikang hubugin yung mga tourism opportunities para po sa mga destinations na pinupuntahan natin?
6: Okay, napakahalaga para sa isang tour operator na ma-experience some destinations bago i-sell. Kasi with the local tour operators na itinerary nila, we can give inputs, we can change it, kasi we knew ano yung mga market na dapat na ganito yung itinerary. So, napakalaking bagay na ma-experience namin para maitama namin ang itinerary based sa market. Like, is it for families, for mice, or for adventurers lang, or for company outings or company incentive tours, mga ganon.
1: Right. At sa mga nakalipas na araw na nakakwentuhan natin yung ating mga local tour operators, even yung mga municipal tourism officers, of course, Ma'am, na-appreciate nila yung ganong mga inputs mula po sa mga Filtoa members kasi yun talaga yung makapagpapaganda pa, no, dun sa mga tourism offerings na meron po sila. Ma'am Linda, pagkatapos po nitong experience natin sa Misamis Occidental, ano naman po yung output na ina-expect na natin dun sa mga Filtoa members na kasama? Kagabi may nakita ko si Sir Harold, nakapaggawa na siya ng kanyang pakete. Bongga talaga.
6: Actually, ayun yung purpose natin. Para matulungan ng ang Philippine Tour Operators Association ay pupunta sa mga emerging destinations para matulungan ang destinations na maipakilala sa market. Dahil ang ganda talaga ng Pilipinas. So, isa na to sa Misamis Day.

0: gift packs. Oo, may laman ho yung kanilang mga merchandise and 500 worth of local products ng Northern Mindanao. Kita nyo, ang dami, di ba? I-share nyo na po, i-like, i-follow, at mag-comment sa ating live stream. And with that, mga beshies, tayo po ay magpapaalam na para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Thank you so much po sa ating executive producer na si Miss Mary Rose Rosero, ang ating sound engineers, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ung, Benicio Malimban, Sam Reyes, Camilo Mali, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Thank you din po sa Filtawa, kay Filtawa President Maria Lourdes Jobson, kay Sir Harold Atondo, kay Ma'am Linda Tan, at sa ating mga naging panang uhin for the past 4 days. Maraming salamat po. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakasama, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
2: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan.
1: Items, kami naman po naka-standby dito sa DSWD and we're in close coordination of course with local government units and national government agencies.
2: Ang tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Philippine National Police o PNP umapela sa publiko na sundin ang payo ng mga otoridad sa paglikas kasunod ng pinangangambahang pinsalang hatid ng Bagyong Inday. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Said naka-heightened alert na nga ang Philippine National Police sa lahat ng Police Regional Office at National Support Unit nito bilang paghahanda na rin sa posibleng hagupit ng Super Bagyong Inday. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abella, ang Community Affairs Division Chief ng Directorate for Police Community Relations, epektibo ngayong araw ang heightened alert status upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa harap ng inaasahang epekto ng bagyo. Pinagana na rin ang Disaster Preparedness and Response Protocols kabilang na ang pagpapakilos sa Search, Rescue and Retrieval Teams, Quick Response Teams at iba pang Emergency Response Unit. Tiniyak naman ng PNP na nakahanda ang kanilang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang maibigay ang kinakailangan tulong sa mga maapektuhang komunidad. Umapela naman ang PNP sa publiko na sundin ang abiso ng mga otoridad at manatili nakatutok sa lagay ng panahon, partikular na sa mga babalang inilalabas ng pag-asa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance. We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards.
5: Yan ang tinig ni Police Colonel Abella ng DPCR, Community Affairs Division Chief. Para sa Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng bagyo.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon.

Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Mindo. Ah! Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napaka-piloso mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Sa iba nating mga balita, palalawakin pa ng gobyerno ang mga hakbang dito para ibsan ang bumababang employment at alalayan ang mga manggagawa na apektado ng global economic pressures. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, matamang binabantayan ang pamahalaan ng labor market kasunod ng napaulat na pagtaas sa 2.5 million ng mga unemployed na Pilipino noong Mayo. Kabilang aniya sa dahilan nito ay ang global oil crisis na siya ring nakakaapekto sa ilang sektor tulad ng agrikultura.
6: Nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit paano ay maibsan nga ang impact nitong naranasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit paano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hike sa iba pang rehiyon para matukoy kung kailangan at magkano ang aumento sa naibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Ani Pangulong Marcos, sinaasahang maglalabas ang kanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Setyembre para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon sa bansa. Ilalabas lang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board kapag nakumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, inihayag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuang itinaas ng minimum wage sa NCR na anya'y pinakamalaking naitalang wage increase sa rehiyon sa buong kasaysayan ng bansa.
8: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
7: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: DSWD Quick Response Team naka-red alert status na. Muling magbabalita si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kahit na Super Typhoon ang bagyong Inday na nanatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development para tugunan ang mga posibleng tamaan ng bagyo. Sa DSWD presser, sinabi ni Disaster Response Management Bureau Chief Director Maria Isabel Lanada na tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan nila ngayon sa mga LGU para sa pagtitiyak na may nakapreposisyong food packs sa kani-kanilang lugar. Kabilang na rito ang mga lokal na pamahala na nasa ilalim ng Signal Number 2 at 1, partikular sa Northern Luzon. Ayon pa kay Lanada, bate sa predictive analysis, ay posibleng umabot sa higit 100,000 pamilya ang maapektuhan kung saan nasa 46,000 dito ang bahagi ng vulnerable sector. Sa kabila nito ay handa ang ahensya na may 1.4 milyong nakapagpasasyong food packs sa mga posibleng tamaang rehiyon. Sa Batanes na nasa Signal Number 2, aabot na rin sa 23,000 family food packs ang nakaimbak. Bukod sa paghahanda sa relief supplies, tinitiyak na rin ang DSWD ang pagpapaigting sa camp coordination at camp management strategies para sa mga posibleng ilikas na pamilya. Pakinggan natin ang pahayag ni Director Lanada.
10: Naka-standby na po ang ating mga quick response teams para anytime pag mga ilangan na po ng augmentation ng local government units plus monitoring sa baba ay readily available.
9: Ang pahayag ni Director Lanada mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Nasa 2,500 na individual ang nabigyan na ng 10 kilong bigas na hatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa pamilya na ginanap sa Paranaque Sports Complex ngayong araw. Kasama ng First Lady, sina Paranaque City Mayor Kuya Edwin Olivares at League of Cities of the Philippines President at San Juan City Mayor Francis Zamora, Paranaque City 1st and 2nd District Representative Eric Olivares at Brian Yamsuan sa Rice Distribution Drive. Ayon sa unang ginang, ito'y bahagi ng kanyang pag-alam kung kamusta ang kalagayan kababayan ng ating mga kababayan sa iba't ibang lungsod sa bansa. Siniguro naman ang unang ginang na patuloy silang mag-iikot sa iba't ibang lugar sa bansa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Inaasahang aabot sa mahigit 500 billion pesos ang kabuuang dibidendo mula sa government-owned and controlled corporations o GOCC sa ilalim ng Administrasyong Marcos ngayong 2026. Batay sa datos ng Department of Finance, posibleng umabot sa 501.431 billion pesos o taon ng average na 125.358 billion pesos ang GOCC dividend collections mula 2022 hanggang katapusan ng 2026. Mas mataas ito ng 31.15% kumpara sa mahigit 382 billion pesos na na-remit ng GOCCs noong Duterte administration na nasa average na 63.7 billion pesos kada taon. Para sa buong 2026, inaasahan ng Finance Department na makakakolekta ng 147.115 billion pesos mula sa 50 GOCCs na may actual dividend collection na 140 billion pesos sa pool nitong July 8. Ireremit naman ang balanse sa Disyembre.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mabibigyan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan dahil hindi na pipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layo nito masiguro na lahat ng bata na pumapasok sa eskwelahan ay makakain ng masustansyang pagkain na makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Makatutulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanila kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program.
11: Nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit at sila ay makapag-aral na mabuti.
7: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: 11:39 ng ating oras, Pilipinas. Sa puntong ito, bigyan natin ang press briefing sa Malacañang kasama si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Nakatutok dyan ang kasama nating si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
12: At magsimula ang araw ang tumukal ang pag-i-faces hanggang sa pag-i-faces.

raw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo. Ang DPWH naman sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ay nagsagawa na ng paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Habang si Environment Secretary Juan Miguel Cunha ay nag-utos ng pag-activate ng lahat ng disaster response units sa mga rehiyon bilang paghahanda sa sama ng panahon. Ipinag-utos na rin ng kalihim ang pagbabantay sa mga protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones na maaapektuhan ng sama ng panahon. Upang masiguro ang linya ng komunikasyon, ang DICT sa pangunguna ng Secretary Henry Aguda ay patuloy na nagbabantay sa mga telco facilities habang nakahanda na rin ang kanilang mga emergency communications equipment. Bukas din, 24/7 ang command center ng DICT. Katulad ng ibang mga ahensya, nakahanda na rin ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa sa sama ng panahon. Nananawagan ang kalihim sa mga residente na umiwas sa panganib ng leptospirosis dahil sa ulan at baha dulot ng bagyong Inday. Sa ngayon, mayroong mahigit 4 million family food packs ang naka-standby sa mga warehouses ng DSWD sa buong bansa. Mahigit 2 million dito ang nakahanda sa Luzon para sa bagyo. Ang DSWD sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian ay mayroon ding nakalaang pondo na aabot sa mahigit 644 million pesos upang magamit bilang paghahanda sa kalamidad. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday.

No more double shifting sa San Francisco High School sa Quezon City dahil sa bagong 36 classroom building. Ligtas, maayos at maaliwalas. Ganito mailalarawan ang bagong gawang four-story building at na ipinalit sa nasunog na gusali ng paaralan noong nakaraang taon. At higit sa lahat, lubos na nitong napapakinabangan ng mga estudyante at guro ngayon. Alinsunod ito sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapag-aral ng maigi ang mga bata sa tulong na mas maayos na pasilidad. Kung noon ay double shift ang mga mag-aaral at guro, ngayon ay mas maayos na silang nakaka-focus sa mga aralin at pagtuturo.

0: At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
2: Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacañang sa naging takbo po ng unang tatlong araw ng impeachment trial?
0: Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang tatlong araw na hearing sa impeachment.

0: ang tulong ng gobyerno.
1: Follow-up question mula kay Christian Yesores, DZMM.
2: Hi, Yusek. Just a point lang po dun sa nabanggit ninyo kay Kabsek Abalos. Tama po ba you mentioned that the President saw the need to reorganize the Office of the President? Ano po ba ang observation ng Pangulo po sa trabaho ng kanyang mga cabinet? Why does he need to appoint the Cabinet Secretary to focus on managing the Cabinet Secretaries?
0: Mas bibigyan po kasi ng focus, lalo na ngayon, ang pagbibigay ng tulong para mas maabot natin ang mga kababayan natin. Ang mga cabinet secretaries po natin ay may kanya-kanyang trabaho. Ang pangulo po ay halos araw-araw ay umiikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So sa tulong po ni Secretary Benner Abalos, mas marami pa ang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benner Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At i-represent niya po ang Pangulo.
1: Okay. Follow-up question mula kay Maris sa Lalili TV5.
3: Yung sa clarification lang po. So yung position po ngayon ni Secretary Abalos is a new cabinet position?
0: Yes, in a way, yes. Hindi po siya, ang function niya ay hindi pang CABSEC.
3: Mm-hmm.
0: Ang function niya is to help the President.
3: Okay.
0: Yes, so yun ang magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mas mapalawak pa at ma-reach out ang mga kababayan natin.
3: All right. So, bagamat magkaiba po yung mandate ni Secretary Abalos doon sa inabolish na position, yung Office of the Cabinet Secretary, ang tawag sa kanya ay Cabinet Secretary po.
0: Cabinet Secretary.
3: Pa rin.
0: Yes.
3: All right. So, in effect, kailangan po bang mag-issue ng panibagong executive order ni Presidente to create this new position?
0: According to sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint.
1: Okay. Ano na tanong mula kay Alvin Baltasar?
4: Co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanid puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanin na.
4: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market.

0: this is the right time to ask na malaman yung dapat na malaman. Siyempre, tambahan tayo, kailangan natin makita yung katotohanan.
1: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Daring ito, live, dito lang sa PTV. Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
2: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
3: Nasubaybay talaga ako niyan.
0: Siyempre, tambahan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
4: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
2: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
3: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
5: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansang Pilipinas.
1: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pag-aaral sa epekto sa kalusugan ng mga kabataan ng labis na screen time, matagal na pag-upo at kakulangan sa tulog. Ating pag-uusapan kasama si Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Patricia, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
7: Magandang tanghali po, Sir Joshua and Asik Aireen.
6: Bago po natin talakayin ang inyong pag-aaral, bakit po mahalagang bigyang pansin ang mga pang-araw-araw na gawain ng mga kabataan tulad ng paggamit ng gadgets, pagtulog at paggalaw pagdating sa kanilang kalusugan? I think hindi lang para sa mga kabataan, maging sa mga adults din. Ako, guilty ako dito. Go ahead, ma'am.
7: Opo, so tama po yan, no? Although kapag sinabi po kasi natin na malusog, ang una po nating naiisip, of course, is tamang pagkain, wastong nutrisyon, at regular na ehersisyo. So tama naman po yun, di ba? Pero meron din po kasing mga ibang mga pang-araw-araw na habits na malaki rin po yung epekto sa ating kalusugan, katulad ng sapat na tulog, no, tamang paggamit ng gadgets, at pagiging aktibo sa buong araw. So ito yung usually nati-take for granted po natin ng mga habits, no? So napakahalaga pong pag-usapan natin itong mga habits na ito na nabubuo habang teenager pa lamang, kasi ito yung mga kadalasang nadadala nila hanggang sa pagtanda. Ayan. So dito po pumasok yung aming pag-aaral, no? So nais naming malaman kung paano po nakaka-apekto itong mga sobrang screen time, matagal na pag-upo, or sedentary behavior, or kakulangan sa tulog, sa pagiging overweight, and pagiging prone sa pagkakaroon ng high blood pressure na ating mga Filipino adolescents po.
8: Yes, Ms. Patricia, nabanggit mo nga, no, na meron kayong naging pag-aaral. So, paano nga ba naka-apekto yung sobrang screen time, yung matagal na pag-upo, and kulang na tulog sa panganib ng pagiging overweight or dun sa obesity ng mga kabataan?
7: Opo, Asik Erino. So, batay po sa pag-aaral namin, ginamit po namin yung data galing sa 2023 National Nutrition Survey. So, nakita namin na habang dumarami yung mga unhealthy lifestyle or behaviors ng isang kabataan, tumataas din po yung panganib nilang maging overweight, obese, at magkaroon ng hypertension. Of course, on its own, no, may mga masamang epekto po yung sobrang screen time, kulang sa tulog, at sobra sa pag-upo. Pero kapag ginawa mo daw po ito na sabay-sabay, so mas tumataas po yung chance nyo na maging overweight, obese, at magkaroon ng hypertension kumpara dun sa mga kabataan na may healthy lifestyle. So pinapakita lang po nito na hindi lang isang habit ang ating dapat tutukan, no? So mas mahalaga mo, tingnan po natin yung kabuuang lifestyle ng isang bata.
6: Okay. Ma'am, yan na nga po, no? Nabanggit po yung hypertension, at ang akala ng karamihan ay problema lamang ito ng mga nakatatanda. Pero sa inyo pong pag-aaral, nasa anong age bracket na ba ang pwedeng tamaan ng hypertension, lalo na kung walang malusog o walang healthy lifestyle?
7: Opo, no? So isa po yan, Sir Joshua, sa mga pinakamahalagang mensahe ng aking pag-aaral, no?

0: madalas natin isipin na yung high blood pressure, hypertension ay sakit lang ng matatanda, no? Pero pinapakita ng aming pag-aaral na maaari po itong maranasan ng mga kabataan, no? Sa aming pag-aaral na 10 to 17.9 years old. So ito yung ating mga adolescents, no? So sa datos po ng 2023 National Nutrition Survey, nasa around 7% na daw po ng ating mga teenagers, ang ating mga Filipino adolescents ay may hypertension. So para na pong para mas madali nating ma-imagine, no, so sa isang high school classroom na may 40 na estudyante, maaaring tatlong bata na po dito ang may mataas na blood pressure. So nakakagulat po iyon kasi inaasahan natin na sila yung nasa stage ng life nila na dapat na napakalusog, no? So lalo na po kung may family history po tayo ng hypertension at sabayan pa natin ng mga unhealthy habits na nabanggit ko kanina. So ngayon, pabata na po ng pabata talaga yung mga nakakaranas ng stroke, no? So ngayon, dati akala natin 50 years old, 60 years old lang. So ngayon, pabata po ng pabata. At ngayon, nakita na rin po natin siya sa ating mga teenage years.
1: Yes. Miss Patricia, doon sa inyong pag-aaral, ano nga uli yung natuklasan nyo na kapag sabay-sabay na nararanasan ng isang kabataan yung kakulangan sa pagtulog, sobrang screen time, at yung matagal na pag-uupo. Ano-ano yung mga kaakibat na sakit na maaring idulot nito para mas maunawaan ng ating pong mga kababayan, lalo na ng mga kabataan?
0: Opo, no? So, as you can see, yun nga rin po yung isa sa important findings po ng aming pag-aaral, no? So, nakita po namin na actually cycle po kasi talaga ito, no? So, kapag ikaw ay sobra sa cellphone, no, tayo gabi, no, bago matulog, scroll tayo ng scroll sa ating mga cellphone. So that leads to pupuyat, magpupuyat tayo. And then kinabukasan, dahil puyat tayo, pagod tayo, mas prone tayo sa pagod tayo, so mas tumatagal yung ating pag-upo. And then so para siyang cycle. So nakita po natin na habang nadaragdagan yung bilang ng unhealthy behaviors, mas prone po tayo maging overweight, obese, at magkaroon po ng hypertension.
2: Okay. Ayun. Well, Ma'am Patricia, I understand, na nabanggito po yung age bracket, 10 to 17.9 years old. Yung 17.9 years old, doon sa bracket na yun, pwede pa nilang siguro ma-process nila information na pag hindi healthy yung lifestyle mo, ito yung pwedeng consequence. Pero doon sa 10 years old, dahil yung energy nito mga batang ito hindi pa talaga matawaran, ano kayang pwedeng gawing intervention ng mga magulang? O ano yung dapat na approach dito base doon sa inyong pag-aaral?
0: Opo, no. So, Sir Joshua, ako rin po kasi ay isang magulang ng teenager, no, meron po akong teenage son. And napakahirap po talagang sabihin na ang usually kasi sinasabi ko pag nakikita ko siya na napakatagal mag-cellphone, no, napaka nagpupuyat dahil daw may update daw sa Roblox or nag-Netflix and chill, lalo na no summer vacation, paulit-ulit nang ginagawa yun, no. So, hindi madali na alisin kagad yung gadgets, no. Ang aming pong pinapayo ay tamang paggamit at tamang balanse lang po. So, maraming simple ways para po matugunan natin ito, no. So, ako po bilang magulang, pinapractice po namin yung no gadgets meal times. So, during meal times, kung sama-sama lang po kami kumakain, walang gadgets. Kasi dapat po tayo mga magulang, no, dahil teenagers to, dahil mga bata to, 10 years old, no, naniniwala pa sa atin eh, tayo yung kanilang role model. So, dapat sa atin magsisimula po yung change. Also, pinapractice ko rin po na 1 hour before magtulog is totally wala ng cellphone para ma-ready po siya sa pagtulog. And ngayon po kasi pumapayag pa siya na ibigay sa akin yung cellphone bago siyang matulog para siguraduhin na wala siyang hawak na cellphone pag matutulog siya. Also, usong-uso po ngayon yung mga sports, no? So, pwede tayong mag-engage sa sports kasama nyo ating mga anak. Pwede tayong mag-badminton, pickleball, or maglakad-lakad po after kumain na sama-sama. Ayan. So, dapat buong pamilya po ay involved para magkaroon po ng pagbabago. Ayan po. Thank you po.
1: Yes, napakahalaga, no, Ms. Patricia, yung mga nabanggit mo na practical tips para mabawasan nga yung risks na maaring makaharap ng mga kabataan, especially those na mahaba yung kanilang screen time. So, nabaltaan na rin namin yung mga makabagong pag-aaral at inovasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taunang seminar series. Bari po ba niya kaming bigyan ng impormasyon o ibahagi niyo yung detalye tungkol sa 52nd DOSE FNRI Seminar Series at anong mga paksa ang dapat po naming abangan?
0: Opo, tama po yun, Asik Irene. No? So, inaanyayahan po namin ang lahat na makiisa po sa aming 52nd DOST FNRI Seminar Series. So, ito po ay may 10 mang FNRI moves, mobilizing opportunities for vision, evidence, and science towards sustainable food and nutrition. So, ito po ay gaganapin na next week, July 15 at 16. So, 2 days po ito. And the good news is, ito po ay virtual via Zoom. So, kahit nasa ang lugar po kayo sa Pilipinas or maging sa ibang bansa, ay maaari po kayong makilahok. No? So, sa loob po ng 2 days na ito, ibabahagi po namin ang DOST FNRI, yung mga newest studies po namin and innovation sa food, nutrition, and food systems. No? So, bukas po ito sa lahat ng gustong matuto, lalo na po sa mga researchers, health professionals, teachers, students, policy makers. No? So, meron din po ito CPD units, no, para sa ilang profession. So, para po sa registration at ibang details, bisitahin nyo lang po ang aming official DOST FNRI website at ang aming mga Facebook page para po sa updates. Ayan, maraming salamat po.
2: On that note, panghuli na lamang po ma'am, mensahin nyo na lang po at paalala sa ating mga kabataan, maging sa mga nakatatanda at sa mga magulang na nakatutok sa atin ngayon.
0: Okay, so ang aming may iwang ano lang po, no? So yung it starts with small habits, no? Hindi po kailangan mabilis or malaki ang pagbabago. So ang aking mensahe lang po ay paunti-unti bawasan po natin kung dati ay 2 hours tayong nakatutok sa cellphone, bawasan natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kung dati ay natutulog tayo ng 5 hours na lang, dagdagan po natin ng 1 oras. No? And kung dati wala tayong physical activity, magdagdag lang po tayo kahit 30 minutes. So these small changes po ay malaki ang pwedeng maidulot na pagbabago sa ating kalusugan. So maraming salamat po.
2: Nagtuturuan kami ni Asik dito kung sino makaka 5 hours at 6 hours sa tulog dahil din sa trabaho.
1: Yes, and on that note, maraming salamat po sa lahat ng ibinahagi niyo pong impormasyon and of course sa inyong oras, Ms. Patricia Isabel Amita, Science Research Specialist 2 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST.
2: Samantala, sa ibang balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga government-owned and controlled corporation

0: Tag panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
2: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
5: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
5: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oras natin, alas 2 ng hapon.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naging payapa at maayos ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ang pagulat yatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon kay Gatchalian, naging maayos at organisado ang mga pagdinig na nagbigay daan para magampanan ng Senado ang konstitusyonal nitong tungkulin bilang impeachment court at ganito anyang inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President ang ipinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado na gampanan ng tungkulin nito nang naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas. Nagpasalamat din si Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig at pinuntong ang pagsubaybay ng publiko ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika kundi usapin ang katotohanan at pananagutan. Pinuri rin ng Senate President ang kapwa niya Senator Judges dahil sa mahinahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatoon ang Senado sa mahigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosekusyon at depensa na maipresenta kanilang mga ebidensya at argumento. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: 7,000 housing units

0: units sa Tarlac City, malapit nang maipamahagi sa ilalim ng expanded 4PH program. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ang pagulat naman ni Ated sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine Report.
2: Mahigit 7,000 socialized housing units ang malapit nang maipagkaloob sa mga beneficiary sa Tarlac City sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na sinurin ni Sud Secretary Jose Ramon Aliling at Tipag-ibig Fund Chief Officer Marlene Acosta ang mga model unit at ang patuloy na development ng Kaya Home sa Barangay Armenia sa Tarlac. Ang proyekto ay isang 49 na hektaring subdivision development na inaasahang makakagawa ng 5,000 socialized housing units para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon sa DSUD, bahagi ang proyekto ng pagpapalawak ng expanded 4PH program na layong mapabilis ang pagbibigay ng abot-kayang pabahay sa mas maraming pamilyang Pilipino. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, dalawang Filipina scientist pararangalan ng National Academy of Science and Technology bilang pagkilala sa kanilang mahahalagang ambag sa bansa. Ang detalye naman ihatid sa atin ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Bibigyang parangal ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines ang dalawang Pinay scientist dahil sa malaking ambag ng mga ito sa larangan ng AGHAM. Environmental Science Award ang igagawad kay Rachel Gotanco ng UP Diliman Marine Science Institute dahil sa kanyang mga research na nakatulong para mas maintindihan ang halaga ng pangalaga ng ating mga karagatan. NAST Award for Outstanding Research for Tropical Medicine naman ang para kay Rachel Gay Paler ng UP Los Baños dahil naman sa kanyang mga pag-aaral sa parasitic diseases na nakatulong sa pagbuo ng mga polisiya sa sektor ng public health. Isasagawa ang awarding ceremony mamayang hapon dito sa Manila Hotel sa ikalawa at huling araw ng isinasagawang 48th Annual Scientific Meeting na layong iangat ang pamumuhay sa bansa gamit ang agham at teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para naman sa ating panghuling balita, Department of Health o DOH nanawagan ng suporta para sa bakuna kontra tigdas at rubella sa Agosto. Ang pagulat naman ihatid sa atin ni Grace Acuar ng RP Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hinikayat ng DOH Ilocos Region ang lahat ng sektor na lipunan na makisa sa measles rubella supplemental immunization activity sa buwan ng Agosto upang maprotektahan ng mga bata laban sa tigdas at rubella. Layunin ng DOH na mabakunahan ang hindi bababa sa 95% ng mga batang may edad 6 hanggang 59 na buwan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang Regional Director Helen Tobias, mahalaga ang pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, paaralan, health workers, pribadong sektor, media at mga komunidad upang maabot ang bawat batang dapat mabakunahan. Ligtas, mabisa at libre ang bakunang kontra tigdas at rubella. Hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na pabakunahan ng kanilang mga anak sa oras na ipahayag ang schedule ng kanilang lokal na health office. Nasa kabang 444,512 bata sa Ilocos Region ang target na mabakunahan. Ilocos Norte, 42,632. Ilocos Sur, 48,683. La Union, 62,585. Pangasinan, 275,230. At Dagupan City, 15,382. Patuloy din na nawagan ng DOH sa publiko na labanan ang maling impormasyon tungkol sa bakuna, suportahan ang programa upang matiyak na walang batang maiwan at magkaroon ng mas ligtas at mas malusog na kinabukasan ang rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At iyan naman ang mga balita sa oras na ito. Manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo.
6: Pilipinas.
10: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po dito sa Radyo Magazine 1278. At tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela. Sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At paki-like and follow din po kami no sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din, paki-download po ang ating mobile app na PBS Receiver.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
2: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: At ngayong araw po na ito, tayo'y may panauhin, ano? Sabi nga sa bawat paglalayag ng isang mangingisda, hindi lamang po huli sa dagat ang kanyang inaasama, no? Kundi isang mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ito ang makabagbag damdaming kwento ni Nika Bell Perges at ng kanyang amang si Aniceto Perges Jr. Sabi nga isang anak ano na nagsusumikap sa pag-aaral para masuklian ang kanyang amang si Aniceto ano sa mga sakripisyo nito na sa araw-araw ay humaharap po sa alon at panganib ng dagat. Ang kanyang tagumpay ay patunay lamang po na ang pagmamahal, tiyaga at pangarap ng isang pamilya ay kayang maghatid sa pinakamataas na tagumpay. Kaya ngayon po, makakasama natin si Nika Bell Perges at ang kanyang ama na si Aniceto Perges Jr. Magandang hapon po at welcome sa Radyo Magazine.
1: Magandang hapon din po.
0: Kumusta naman po kayo?
1: Mabuti lang po.
0: Ayan, ano, sisimulan na po natin ang ating kwentuhan, ano? Maaari po ba niyong maikwento sa amin ano ang buhay ng inyong pamilya bago at pagkatapos na maging benepisyaryo po ng 4Ps at ano yung mga pagbabagong naranasan ninyo?
2: Mahirap po talaga mamang mapag-aral ka ng apat na anak, lalo na nagsabay-sabay po yung dalawang anak na college. Kaya tiniis ko po talaga mamang sa laot. Gabi, ma'am, na walang tulog.
0: Mm-hmm.
2: Kaya talagang buong gabi, magka-faltos-faltos pa ng kamay. Nail-uwi lang ako na posit may ibinta para matustusan ko po yung pamilya ko. Ganun po talaga kahirap ang buhay mo kasi gusto ko lang po mapatapos yung apat ko na anak. Dahil po kasi yun lang ang pangarap ko sa buhay, patapos yung dalawang anak ko. Ngayon nakatapos na po. Salamat po ako sa Diyos. Dininig ko yung panalangin ko.
0: Ayan, nakakailan na po kayo ng anak na napatapos?
2: Pangalawa po ito si Ma'am.
0: Oo.
2: Si Nika Bell Perges.
0: Ayan, pangalawa na si Nika Bell, ano?
2: Wala po akong sawa sa baganap buhay. Yun lang po ang pangarap ko na patapos na talaga yung anak ko po.
0: At ayun naman, nakamit nyo naman ano, yung pangarap nyo. Ayan, nakakadalawa na kayo. 2 down, 2 more to go, ano? Tatay Aniceto, ano? At ayan, nabanggit nyo, ano, na talaga naman napakahirap ng buhay, ano? Ano-ano po ba yung mga pagsubok, ano, na inyong hinarap, ano? Para talagang maipagpatuloy ang pag-aaral ni Nika at paano nyo hinarap itong mga pagsubok na ito?
2: Kahit gaano mong kasama ng panahon, pilitin ko na lang po na pumalawat. Kasi pang-araw-araw lang po, panggasto sa mga anak ko po. Init, ulan, lamig, tiniis ko po lahat. Yun lang din na sabi sa Panginoon, bigyan ako magandang pangatawan para matiis ko yung mga pangailangan ko na mga anak ko po. Kasi kung makasakit ako, paano na lang gastusin po namin, hindi makapag-aral ng mga anak ko. Yun na po talagang inaasahan. Ako nag-inaasahan ng pamilya ko po. Wala ko sinasandalan. Kaya kailangan ko po talagang maging malusog, malakas. Para sa gabi na yun, yun talaga po. Pag-isita ko ng mabuti po.
0: Ayun, talagang si tatay, ano, ang pagsisikap at pagtsatsaga, eh talaga naman, ano, talagang walang araw at gabi kay tatay, ano. At habang nagsisikap naman na si Tatay Aniceto, ano, bilang mangingisda, ikaw naman, Nika, eh bilang isang estudyante, ano, paano naging inspirasyon, ano, sa isa't isa ang inyong mga sakripisyo at inyong mga pangarap?
1: Ano po, ma'am? Araw-araw po kasi nakikita ko po yung sakripisyo po ni Papa sa laot. Pagod po siya, puyat po, kahit may bagyo po, pumapalaot po siya, ma'am, para lang po matustusan yung mga pangangailangan po namin sa pag-aaral. Pero sa kabilang banda naman po, ma'am, para hindi po mas mabigat po sa part ni Papa, dumiskarte din po kami ng kuya ko po para matustusan din po yung pag-aaral po namin. Kung ano-ano pong racket yung pinasok po namin, ma'am. Nag-aaral po kami, ma'am. Nagtatrabaho po. Nakakapagod po siya, ma'am. Pero wala po akong karapatan magreklamo po. Kasi kahit isang araw po, hindi ko po narinig si Papa po na pagod na po siya. Ayaw niya na po maglaot.
0: Ayun na po. Tulungan lang naman talaga, no, sa isang pamilya. So si Kuya nakatapos na, no? Anong natapos ni Kuya?
1: Criminology po.
0: Ayun. At siya ba ngayon ay nagtatrabaho na?
1: Nagre-review po for board exam po.
0: Ayun, ano. At good luck kay Kuya, no? Sana makapasa siya ng board. At ikaw naman, ayan, nakatapos ka na din, ano, bilang isang guro. Nako, eh ano naman po, ano, ang naging papel sa inyo, ano, ng 4Ps sa paghubog ng determinasyon, disiplina at pananagutan, ano, bilang mag-aaral hanggang sa makatapos ka nga ng isang guro?
1: Malaki po yung naging papel o naitulong po ng 4Ps po sa pag-aaral po namin, hindi lang po sa akin, pati po sa mga kapatid ko po. Hindi man po matustusan ng 4Ps lahat ng pangangailangan po namin, pero napagaan po yung buhay po namin sa dahil lang po sa 4Ps, dahil malaki pong tulong po yun, lalo na po sa edukasyon po namin magkakapatid po. Yun din po yung naging inspirasyon ko po para mas pagbutihin pa po yung pag-aaral ko po.
0: Oo, at ang dami mong awards, hindi lang basta graduate, ano? Ang dami mong awards na natanggap. Yan ang, kumbaga, eh, rewards, ano, sa pagsusumikap ninyo, ano, ni tatay. Sabi mo nga, eh, racket dito, racket doon ang ginagawa, ano? Eh, talagang tulong-tulong, ano, para sabi nga, eh, maabot ang mga pangarap sa buhay. At eto na nga, ano, naabot na. Pangalawa na tayo. So, dalawa na lang po, ano? Ano po ang inyong naramdaman, ano, nung araw ng pagtatapos at magkasama nyong nakita, ano, yung bunga ng inyong mga pagsisikap at paghihirap, yung mga sakripisyo nyo na araw-araw, eh, pumapalaot, walang araw, walang gabi, kahit umuulan. Tay, ano pong naramdaman ninyo?
2: Masaya, ma'am. Hindi ko talaga na... Maano, ma'am, na sobrang saya ko talaga, ma'am, nung nakita ko yung anak ko, ma'am, na nakatapos na, ma'am. Saya po talaga ako, ma'am, dahil nakita ko na po yung pinaghirapan ko, ma'am.
0: Mm-hmm. At hindi lang yun, tay, di ba? Ay, siguradong nagsabit ka pa ng medalya kay Nika. Napakaraming awards na natanggap ni Nika. Hindi lang basta ribbon ang graduation, ano? Sulit na sulit ba, tay, ang iyong paghihirap?
2: Opo, ma'am. Yung nakita ko na rin po sa aking anak na gano'n na po, nasuplian po ang paghihirap ko. Yung nakita ko na din po sa kanya po na nakapagtapon niya po talaga siya.
0: Mm-mm. Ikaw naman, Nika, anong naramdaman mo? Heto na at abot na ang pangarap.
1: Halo-halo po yung naging emotion ko po, ma'am. Masaya po ako. Grateful po ako kasi po kahit po mahirap yung pinagdaanan po ni Papa, na pagtapos niya po ako ng pag-aaral po.
0: Mm-hmm.
1: Kasi na nag-aaral po ako, ma'am, sinabi ko po talaga sa sarili ko na hindi ko lang po basta papamarchahin yung mga magulang po.
0: Mm-hmm.
1: Gusto ko po sila babigyan ng pagkakataon po na makaakyat din po sa stage para i-receive po yung mga awards na pinaghirapan ko rin po.
0: Nako, napakasaya siguro ni nanay, ay ni tatay noon, ano? At si nanay din ba kasama mo sa graduation?
1: Opo, ma'am.
0: Oo. Si nanay ba, anong pinagkakaabalahan ni nanay?
1: Si mama po, wala po talaga siyang trabaho, ma'am. Mm-hmm. Dito lang po siya sa bahay. Pero gaya rin po namin, ma'am, si mama din po is naghahanap po ng mga sideline niya po para makapagdagdag po sa income ni Papa. Minsan po, ma'am, ano, naglalabada po siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya po, ma'am, ano, nagbabantay po ng bata.
0: Oo. Para makadagdag ano ng pang-araw-araw na panggasto sa bahay ano. At ano naman po ano yung pinaka mahalagang aral na natutunan niyo no mula sa inyong karanasan bilang mag-ama na maaari pong magsilbing inspirasyon ano para sa ibang tao.
1: Sobrang dami ko pong natutunan kay Papa po, Ma'am. Mm-hmm. Natutunan ko po sa kanya yung mga diskarte po sa buhay na yun po ay daladala ko rin po hanggang sa nakatapos po ako. Pero kung meron man pong pinakamahalagang aral akong natutunan sa kanya, yun po yung sipag at tiyaga at hindi po sumusuko kahit gaano man po kahirap yung buhay po.
0: Mm-hmm. Talagang ika nga eh laban lang ano? Si Tatay Aniceto naman, ano yung aral na natutunan mo tay para maging inspirasyon ba sa ibang tao? Lalo't eto, napapanood, naririnig ang inyong kwento.
2: Katulad kong kapwa na mangingisda, katulad kong tatay, huwag kayong sumuko. Paaral yung kanyang mga anak, makamit din nila ang tagumpay kung sa pagsisikap na inyong ama. Na mapaaral lang inyong anak, yun lang ang payo ko sa kapwa ko, tatay po. Na mangingisda po.
0: Ayun, ano.
2: Huwag kayong
0: Sige po.
2: Huwag kayong sumuko sa mga anong hirap man.
0: Mm-mm.
2: Laban lang sa buhay po.
0: Ayun. Huwag lang susuko, ano. Harapin ang mga pagsubok na ito. Kasasaan ba't malalampasan din ang lahat ng ito, ano. At kung sakali, ano, at maibabalik nyo yung panahon or yung karanasan na inyong pinagdaanan, ano, meron ba kayong nais baguhin dito or meron ba kayong hindi makakalimutan na pangyayari, ano, at bakit?
1: Para po sa akin, ma'am, wala na po akong babaguhin po kasi kung ano man po yung experiences ko or napagdaanan po namin bilang pamilya, yun din po kasi yung humubog po sa pagkatao ko at sa kung ano po ako ngayon. Siguro po kung hindi ko po naranasan po yung mga pagsubok po na yun, baka hindi ko rin po matutunan na pahalagahan po yung sipag, tiyaga at sakripisyo po ng mga magulang ko. Kasi po, sa mga pagsubok po na yun, ma'am, mas nauunawaan ko po kung gaano man po kalalim yung pagmamahal po nila Papa sa akin at kung gaano po yung kaya nilang isakripisyo po para lang pumabot din po yung mga pangarap ko.
0: Ayun, ano. Sa panig nyo naman, Tatay Aniceto, kung maibabalik nyo lang, meron ba kayong nais baguhin or hindi nyo makakalimutang pangyayari sa buhay?
2: Wala din po, ma'am. Katulad po ng sinabi ng ano. Ganun din po yung...
1: San ba?
2: Wala po akong babaguhin, ma'am. Mm-mm. Ganun din po katulad ng sinabi ng anak ko po. Ganun din.
0: Totoo naman, ano? Kumbaga, ito yung naging sandiga ninyo, ano? Para sabi nga, makita, ano? Kung gaano... Lalo na kay Nika, no, kung gaano yung sakripisyong ibinigay ng kanyang mga magulang, ano, para siya'y mapag-aral at mapagtapos, ano. Eh talaga namang ito magbibigay ng kumbaga itong experience na to, dadalhin mo to, ano, hanggang sabi nga natin, pag papamilya mo, makikita mo kung gaano ang pagmamahal ng magulang para sa kanyang anak, ano. Yun yung lagi nating naririnig eh. Sabi nga, hindi ba nung iba, isusubo na lang ng magulang, ano, ibibigay pa ito para sa kanyang mga anak. Which is ganun ang ginawa ni tatay, ano, talagang walang araw, walang gabi, walang tag-ulan kay tatay. Talagang susuungin, ano, ang mga malalakas na alon sa dagat para lang makahuli, ano, at maibenta at magkaroon ng pandagdag gastos, ano, sa pag-aaral, ano. At ano naman po, ano, ang masasabi nyo, ano, sa mga kapwa nyo for peace na talaga namang dumaraan din sa mga ganitong pagsubok, ano, sa buhay at sa mga pamilyang nagsisikap na makaahon sa kahirapan, ito sa pamamagitan nga po ng edukasyon. Ayan, na ginawa ni tatay na talagang pinagtiisa niya, no? Sinakripisyo niya para mapatapos ka, Nika.
1: Masasabi ko lang po, ma'am, ay wag niyo pong hayaan na yung kahirapan po o yung katayuan niyo sa buhay ang maghadlang po sa pag-abot niyo po sa mga pangarap niyo o magdikta po sa magiging kinabukasan niyo po. Talagang mahirap po talaga ang buhay, ma'am. May mga pagkakataon po na gusto na rin po namin sumuko, pero sa naging paglalakbay po namin ni Papa, may mga naririnig po ako o nababasa po ako na sayang daw po yung kondo na inilalaan ng gobyerno sa mga beneficiary po ng Four Ps. Masakit man po marinig po yung mga salita po na yun, pero hindi po yun naging hadlang po o hindi po ako pinanghinaan po ng loob. Sa halip po, ginawa ko po yung inspiration. Nagsumikap po ako at pinatunayan ko po na kapag nabigyan po ng pagkakataon at oportunidad yung isang batang may pangarap, hindi niya lang po mababago yung sarili niya pong buhay, kundi mababago niya rin po yung buhay ng kanyang pamilya po.
0: Ayun, ano. Ayan, sabi mo, mabibigyan niya ng pangarap at kumbaga ang pamilya, no? Ano naman ngayon, ano, sa natupad mo na yung pangarap mo, no? Ano naman ngayon ang susunod na pangarap na nais mong maabot para sa iyong pamilya?
1: Ang susunod ko po na pangarap po, ma'am, ay yung makapasa po ako ng licensure examination for professional teachers po at maging isang lisensyadong guro po. Pangarap ko po kasi, ma'am, na mabigyan po ng maginhawang buhay yung pamilya ko po, lalong-lalo na po si Papa po, na kahit papaano man pangarap ko pa rin po para sa kanya na papagaan po yung buhay niya po pag na hindi niya po kailangan na maglaot po katulad po ngayon, ma'am, na bagyo.
0: May bagyo, oo. So pag ikaw ay nakatapos na ng iyong nakapasa na ng board, ano, at naging isang guru na talaga, no? Ayan, tatay, ikaw daw ay hindi napapalaot pa. Sa bahay ka na lang, sabi ni Nika, no? At si Nika na ang bahala sa inyo. Dahil sabi nga, ilang yung dalawa mong kapatid, anong grades na ba?
1: Ano po, ma'am? Yung isa po grade 6, tapos yung isa po grade 8.
0: Ayun, nako, mahaba-habang lakarin pa yon, ano? Pero sabi nga ni Nika, tay, nako, pagka siya'y naging gurunan talaga. Ayan, at si kuya naman ay nakapasa na rin, ano, ng criminology. Hayahay na ang buhay mo, tay. Hindi ka na magpapalaot, lalo't kung may mga bagyo, ano? Ano na lang, magtatampisaw ka na lang, tay, sa dagat. Ah, 'di ba? Dalawa kayo ni nanay, hawak kamay. Ano po 'yon, tay?
2: Kahit ganun po nga ano, na-outrafted po ako. Kasi mayroon pa po akong dalawang palit na pagkasusan po.
0: Pero at least, tay, nandiyan na yung dalawa para tumulong sa'yo. Konting panahon na lang at talaga namang magiging lisensyadong guru na si Nika, no? At ganon din si Kuya. So at least, mas marami na kayong magtutulong-tulong ngayon para doon sa dalawa pang natitira, no? At panghuli na lang, Nika, no? Ano mensahe mo sa iyong pamilya, lalong-lalo na kay tatay?
1: Ano po, ma? Taus-puso lang po ako, nagpapasalamat po sa kanila kasi sa lahat po ng sakripisyo po na binigay po nila para po makaaral po kami mga magkakapatid po, lalo na po kay Papa. Pa, thank you kasi kahit pagod ka, kuya, puro sugat na yung mga kamay mo. Araw-araw ka pa rin naglalaot para lang kahit pa paano may maiwi ka sa amin at may pambaon ko kami araw-araw. Sana hindi ka mapagod na magsumikap para sa amin. At sana patuloy ka pa rin lumaban hanggang sa lahat kami ay nakatapos na sa pag-aaral. Hayaan mo lang pa na balang araw kapag natupad na unti-unti yung mga goals natin sa buhay, hayaan mo na kami naman yung bumawit para sa iyo po. Yan po.
0: Ikaw naman, tatay, ngayon at ayan, tapos na. Napatapos mo na yung pangalawa. Ano naman po mensahe mo ngayon kay Nika, tay?
2: Salamat na sa pagsikap mo sa pag-aaral. Saya talaga ako. Nakita ko rin po ang paghihirap ko. Salamat na. Nakakabait ng tabatak.
0: Ayun, ano, nako, maraming salamat po, ano, sana itong kwentong ibinahagi, ano, ni Nanika at Tatay Aniceto ay maging inspirasyon po, ano, sa ating mga kababayan na may mga pinagdaraanan, mga paghihirap, sabi nga mga pagsubok, pero ito, sabi nga ni Tatay Aniceto kanina, talagang laban lang, ano, at sa pamamagitan niyan, pagsisikap at pagtsatsaga, sakripisyo, talagang maaabot mo, ano, at basta talaga ginusto, sabi nga, may paraan, ano. Kaya ayan, naabot na ni Nika. Good luck, Nika, no? At congratulations sa iyong pagtatapos, ano? At good luck sa iyong ikay magre-review ngayon, ano? At diretso take na ng board, syempre, para hindi masayang ang paghihirap ni tatay agad-agad, ano? Ayan, balitaan niyo po kami ha, sa susunod ng inyong journey ni tatay. Ano? Maraming salamat po at good luck po sa inyo. Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paala-ala.
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
4: Okay class, recess, break time!
5: Yay!
6: Tignan mo tong baon ko.
5: Anong baon mo? Pahingi naman.
4: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
6: Teacher?
4: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
6: Naku, nakakatakot naman po.
5: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
8: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Tamang impormasyon.
11: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
10: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
3: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
12: Marinela sa Radyo Magazine.
0: At sabi nga, may tanong tayo. Pagod ka na ba? Medyo. Sa kasalukuyang panahon kasi, maraming manggagawa at profesional ang nakakaranas ng matinding stress dahil po yan sa dami ng responsibilidad sa trabaho at maging sa personal na buhay. Ayon sa mga pag-aaral, humigit kumulang daw sa isa sa bawat tatlong tao ang nakakaranas ng burnout. Ano ba to? Ito yung hindi lamang simpleng pagkapagod, kundi isang kondisyon ng emosyon, mental at physical na pagkahapo. Dulot nga ng tuloy-tuloy na stress. So ano bang mga dahilan yan? Una, sobrang trabaho. Kapag masyadong maraming gawain at kulang ang oras para matapos ang mga ito. Hindi ba na kakastress yun? Lalo na kapag may mga deadlines, ano? Dapat tapusin agad. Parang kulang ang 24 oras sa isang araw. Kakulangan sa pahinga. Hindi po sapat ang tulog at walang regular na oras para makapag-relax dahil nga sa dami ng trabaho. Hanggang bahay nga pag minsan dala-dala ang trabaho eh, di ba? Hindi malinaw na tungkulin. Nalilito ang empleyado sa kanyang mga responsibilidad. Ano ba talaga ang trabaho ko? Announcer ba ako o technician? O, di ba? May mga ganun. At kakulangan ng suporta. Wala pong gabay or tulong mula sa kanyang mga supervisor or sa kanyang mga kasamahan. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ba yung mga dating ang ganun? Solo mo ang mundo eh. Palaging may mahigpit na deadline or target, ano? Na dapat habulin. Kawalan ng control sa trabaho. Walang pagkakataong magbigay ng opinion or magdesisyon. Lahat ng desisyon ay ginagawa ng iba kahit responsable or hindi responsable sa proyekto. Kahit siya ang team leader, ano, iba pa rin ang nagbibigay ng desisyon. At hindi pagkilala sa ambag. Ayan, mahirap yan. Hindi napapansin or hindi na-appreciate yung mga pagsisikap na ginagawa. Ano? Kumbaga, nakaka-ano yun? Nakakatamad yun. Kasi lahat ng pagsisikap ginagawa mo, pero parang wala lang, ano? Hindi magandang relasyon sa trabaho. Ayan, may mga alitan, may mga inggitan, selosan. At hindi mga pagkakaunawaan sa mga kasamahan sa trabaho. Mahirap yun. Kawalan ng balanse sa buhay at trabaho. Ayan, nauubos ang oras sa trabaho at wala ng panahon para sa pamilya or maging para sa sarili. Tinatawag na work-life balance, ano? At kawalan ng layunin or inspirasyon. Pakiramdam na walang saysay o direksyon ang ginagawa. Parang trabaho ka lang ng trabaho, wala namang kinakapuntahan. So, eto po yung mga paraan, ano, para maiwasan itong burnout na ito. Magtakda ng hangganan sa trabaho. Ihiwalay ang trabaho, oras ng trabaho sa personal na buhay. Halimbawa, kung maiiwasan, ano, na sumagot ng work messages ng opisina kung hindi naman ito kinakailangan. Iwas na lang, ano. Check mo. Kapag ka nag-message at hindi naman ganun ka-importante. Pero sabi nga, hindi ka naman i-message kung hindi kailangan eh. Minsan-minsan lang naman yon, hindi naman araw-araw. Matulog ng sapat, ayan, mga 7 to 8 hours na tulog ay mahalaga sa katawan at sa ating isip. Magkaroon ng regular na oras, ano, ng pagtulog at paggising. Magpahinga ng regular. Ang maikling pahinga ay nakakatulong para maibalik ang enerhiya. Yung nap, ano, napakahalaga niyan, ano. Kahit sabi nga mga 5 to 10 minutes lang ano na idlip, eh ang laki pong bagay niyan ano na maibibigay para sa atin ano. Matuto ding mag-prioritize. Ayan, unahin yung mahalagang gawain at huwag piliting gawin lahat ng sabay-sabay. Yun ang mahirap. Hindi mo kakayanin yan, ano? Or kakayanin mo, pero hindi naman magiging maganda ang output. So, gawin mo, i-prioritize mo yung pinakamahalaga hanggang pababa. Mas madali yun, eh, diba? Tsaka yung pinakamahirap sa pinakamadali. Kasi madali na yun, eh. So, doon ka na muna sa pinakamahirap. Humingi din ng tulong ano kapag kinakailangan, hindi kailangang akuin lahat ng responsibilidad. Pwede namang humingi ng tulong. Wala namang masama doon. Magkaroon din ng physical exercise. Nakakabawas ito ng stress at nakapagpapabuti ng mood. Sabi nga eh, yung bang paglalakad, eh napakalaking bagay na nun, ano, na maitutulong sa atin, ano. Mga 30 minutes walk, ano. Kumain ng masustansya. Ang tamang nutrition po ay nagbibigay ng enerhiya at nagpapalakas ng ating resistensya. So, dagdagan yung pagkain ng prutas, gulay, at syempre, inom ng maraming tubig araw-araw, ano? Para iwas dehydration. Maglaan din ng panahon para sa pamilya at para sa iyong mga gusto sa buhay, ano? Yung mga hilig mo ba? Habis mo? Nakakatulong kasi ito para mabawasan ang tensyon at mapanatili, syempre, yung kaligayahan mo. Mahirap yun eh, diba? Pag yun yung sinasabi, diba? Pag hindi ka na masaya, go, diba? Doon mo mararamdaman na parang ayoko na, diba? Matutong magsabi ng hindi. Hindi lahat ng gawain ay kailangan tanggapin. Pwede mo sabihin na, ma'am, napakadami ko pong ginagawa. Hindi po ba pwedeng sa kanya nyo naman ipagawa? Wala naman po siyang masyadong ginagawa. Ako po eh full load. Baka po pwede niya akong matulungan. O, diba? Basta ang pagsasabi lang naman, sabi nga natin, eh nasa maayos. Kasi wag lang sasagot ng pabalagbag, hindi ba? At siguradong mauunawaan yun. At alagaan po ang ating mental health. Mahalaga ang emosyonal na kalusugan tulad ng physical na kalusugan. Halimbawa, mag-practice ng relaxation technique. Manalangin, magmuni-muni, or kumonsulta po kayo no, sa mga counselor para matulungan kayo. No? Minsan kasi ganun, eh, diba? Mailabas lang natin yung ating mga nararamdaman eh, kahit papano gumagaan ito. So, ang burnout po ay hindi simpleng pagod lamang. Ito ay seryosong kondisyon na maaring makaapekto po sa ating kalusugan, sa ating trabaho, at sa relasyon sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Sa pamamagitan po ng tamang pamamahala ng oras, sapat na pahinga, suporta ng pamilya at katrabaho at pangangalaga po sa ating sariling kalusugan, eh maiiwasan natin ang burnout at mapapanatili pa natin ang mas masaya at produktibong pamumuhay. So ayan, madalas nating marinig ngayon yan na ang burnout. So dapat alam natin kung paano ito iwasan para maging masaya ang ating buhay. So, yan po ang WAIS tips ni Nanay.
13: WAIS na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
14: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabay mo nga! Lalaki ako!
15: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
16: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
15: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
17: Huwag!
18: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
19: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Dahil po buwan ng nutrition ngayon, ano? Mahalaga pong maunawaan ng bawat pamilya na ang paglaban sa stunting or yung tinatawag na pagkabansot ay nagsisimula sa ating mga tahanan. At sa pamamagitan nga ng wastong pagkain, tamang pag-aalaga at pakikilahok sa mga programang pangkalusugan, eh makakatulong tayo sa paghubog ng mga batang maging malusog, matalino at handa sa mas magandang kinabukasan. So ano nga ba itong stunting? Ang stunting o pagkabansot, eh yung kondisyon kung saan ang isang bata ay mas mababa ang tangkad kaysa sa normal para sa kanyang edad dahil nga sa matagal na kakulangan sa mga wastong nutrisyon, paulit-ulit na pagkakasakit at hindi sapat na pangangalaga sa unang 1,000 araw ng buhay. So ito yung mga dahilan kung bakit dapat maiwasan itong stunting para sa tamang paglaki ng bata. Ang sapat na nutrisyon ay tumutulong ano para maabot ng bata ang wastong taas at timbang ayon sa kanyang edad. At para din sa maayos na pag-unlad ng utak. Kailangan ng utak ng sapat po na nutrisyon ano, at sustansya para mapaunlad ang memorya, pag-iisip at pagkatuto. Para sa mas mahusay na pag-aaral, ang batang may wastong nutrisyon ay mas nakakapag-concentrate at mas mahusay sa loob ng paaralan. Para sa matibay na resistensya, ang malusog na pangangatawan ay mas kayang labanan ng mga sakit at impeksyon. At para din mabawasan ang pagkakasakit. Ang batang may sapat na nutrisyon ay hindi madaling dapuan ng karamdaman. Para sa mas mataas din na kumpiyansa sa sarili, ang malusog na paglaki ay nakakatulong po yan sa magandang pakikisalamuha at pagpapahalaga sa sarili. At para din ito ano, sa mas magandang kinabukasan. Ang malusog at edukadong bata ay mas malaki ang pagkakataong magtagumpay sa buhay. Ganun din para mabawasan ang gastusin sa pagpapagamot. Mas kaunting pagkakasakit, nangangahulugan ito syempre na mas kaunting gastusin para sa pamilya. At para maging produktibong mamamayan. Ang malusog na bata ay lumalaki bilang malakas at produktibong manggagawa sa hinaharap. At para din sa pag-unlad ng bansa, ano? Kapag malusog ang bata, mas lumalakas po ang human resource na kailangan para sa pagpapaunlad ng bansa. So ano naman yung mga paraan ano, para maiwasan ang stunting or pagkabansot? Syempre, una po sa lahat, wastong nutrisyon ng buntis, ano? Kasi ito, sa pagbubuntis pa lang, nagsisimula na eh, di ba? Kumain ng masustansyang pagkain ang nanay, ano, nagbubuntis para matiyak na magiging malusog ang kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Iwasan yung mga bawal, di ba? At dapat regular ang prenatal check-up. Nakakatulong din ito para maagapan ano, yung anumang problemang pangkalusugan ng ina, ganun din syempre ng sanggol. At eksklusibong pagpapasuso sa unang 6 na buwan. Ayan, napakahalaga po niyan eh, diba? Lagi yung sinasabi, yung first 6 months ni baby, napakahalaga po ng gatas ng ina. para sa sanggol dahil kumpleto na ito ng sustansya. Hindi na kinakailangan ng supplements. Gatas lang ni nanay, sapat na. Tamang complementary feeding. Ito, pagsapit ng 6 na buwan, dapat nang bigyan ang bata ng masustansyang pagkain kasabay ng pagpapasuso. Dito na papasok ano, yung additional na pagkain na pupwede na ni baby ano, after 6 months. At syempre, dapat kumpleto ang bakuna. Kasi pinoprotektahan nito yung bata ano, laban sa mga sakit na maaaring makaapekto sa kanyang paglaki. At syempre, malinis na tubig at kapaligiran. Ayan, nakakatulong ito para maiwasan ang diarrhea at iba pang sakit na nagdudulot ng malnutrition. At pagkain po ng iba't ibang masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda, itlog, gatas at iba pang pagkaing mayaman sa sustansya. At syempre po, regular na pagsubaybay sa timbang at taas. Mahalaga ang growth monitoring para agad matukoy kung may problema ba sa paglaki. Ayan, check up ano, sa ating mga centers. Libre lamang. Ano? At pakikilahok po sa mga programang pangnutrisyon. Dito nga yung mga programa ng barangay, ng paaralan at ng health center tungkol sa kalusugan at nutrisyon ni baby. So, yan po ang dapat nating subaybayan, ano? Lalo na sa pagdiriwang natin ng Nutrition Month. Sabi nga, tamang nutrisyon, tamang paglaki, tamang kinabukasan. At sa pamamagitan po niyan, tayo'y unti-unti na rin magpapaalam, ano? Pero babatiin muna natin ang ating mga regular listeners and viewers. Siyempre, sa pangunguna yan ang aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Gabby's Diner. Cathy Pilarina watching from QC. Si Romel Livid, blessed day pa rin po sa atin, Ma'am Shi Marinella at sa mga guests at sa lahat. Kay Nor Jahed Adil. Ayan, Ma'am Colleen. Jane M. Esmino. At syempre, yung pangako ko sa aking kapatid. Ilang days na lang, 9 na ngayon, edi 3 days na lang. Birthday mo na. So, babatiin na kita ngayon ng advance happy birthday. Ayan, Sam, wala ba tayo dyan?

0: Ayun na, ayan, binati na kita ng happy, happy birthday ang kapatid ko si Joseph Alfonso, na tatay ni Pia, ni Mia at ni Gia, na asawa ni Chi. Oh ha, kumpleto yan. So, wala nang regalo yan, ha? Pagbati na, ha? May kasama pang kanta yan, ha? Happy, happy birthday! San ba tayo? Nagtatanong siya, eh. Ayaw sagutin ni Pia. San ba tayo kasi, Pia? Daming alam, ayaw pang sabihin, eh. Nag-iisip na si Papa mo, eh. At maraming salamat po, ano, sa ating naging panauhin. Kay Nika Bell at kay Tatay Aniceto Perges Jr. Maraming salamat po. Ganun din kay Miss Ana, no? Maraming salamat. Ana Dominic ng DSWD. At sa ating mga ka-4Ps, pa-like and share po, ano, at Radyo Magazine. Sa ating mga technical engineers, kina Julius, Sam, Marisol, Rona, Camille, sa Marulas Transmitter, ganun din sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Magkarinigan po tayo ulit, ano, sa Lunes. Sa ganito pa ring oras, dito po sa Radyo Magazine 1278, sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
4: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
3: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG!
4: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Magandang araw.

Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga Pilipino dapat magbantay sa itinatakbo ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang maging maalama sa nangyayari sa bansa. Mula Malacanang, may pag-uulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Pinapayuhan ng Malacanang ang mga Pilipino na i-monitor ang nagaganap na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte upang ma-assess ng mga ito sa kanilang sarili kung ano na ang nangyayari sa bansa. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang hinga ng reaksyon tuog na sa nagaganap na trial sa Senado. Sabi ng opisyal, hindi mandato ng ehekutibo na i-assess ang itinatakbo ng impeachment hearing. Trabahoan niya ito ng mga senador. Mas mainamaan niya kung ang mga Pilipino ang magbantay sa impeachment trial at mag-assess nito. Kaugnay nito, sinabi ng palasyo na ang hiling lamang ni Pangulo Marcos sundin ang batas at proseso sa pagdaraos ng trial. At sa kasalukuyan, maayos naman anya ang daloy ng mga pagdinig sa Senado.
3: Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely, ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan. Hindi naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magpapatuloy hanggat hindi ito pinapatigil ng Korte Suprema ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte hanggat walang inilalabas na temporary restraining order o TRO ang Korte Suprema. Tugon ito ni Escudero sa inihaing very urgent manifestation with motion ng isang grupo ng mga abogado sa SC nitong Lunes. Kinikwestiyon ng grupo ang pagkakahalal ni Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na ibinatay sa rule amendment na ginawa ng Senado noong June 3, 2020.

0: Succession. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na nabasa na niya ang petisyon kung saan hinihiling na grupo na maglabas ang SC ng status quo ante order at TRO na hindi naman iginawad ng korte. Kung sa tingin niya ng SC na magkakaroon ng irreparable damage ang pagpapatuloy ng impeachment trial, ay naglabas na sana ito ng TRO. Pero dahil wala ang inilabas ng Korte Suprema, ay magpapatuloy lang ang impeachment trial. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report,
2: report. Sa iba pang balita, Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard nakahanda na para rumisponde sa mga maaapektuhan ng Typhoon Inday. May pag-uulat si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard upang agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Batay sa pinakahuling ulat ng PAGASA, inaasahang magdadala ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang kaugnayan sa panganib sa ilang lalawigan, particular na sa Southern Tagalog Region. Naka-full alert na ang kanilang pwersa habang nakantabay ang mga tauhan sa sakyan na kagamitan para sa agara pagsasagawa ng search and rescue operation. Dahil dyan ay patuloy na nawagan ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatsyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07-8 a.m. para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may ni Moring.
1: Radyo Magazine. 12:78 a.m.
9: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
10: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ang gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
9: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
10: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
9: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
10: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan, oras na ng kuwentuhang makakalikasan.
14: Programang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat 'yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset
14: sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 12:07 a.m. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 9, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 12:07 a.m. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
6: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
15: Green Mindset.
11: Kasama si Manuel Francisco
15: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Para sa tuloy-tuloy ang nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po yung tanong natin ngayong hapon. Kung napapanahon na bang gamiting materyales, ito pong mga kawayan sa paggawa ng bahay o maaaring ng inyo pong mga dream homes. Pagkwentuhan po natin itong posibilidad ng paggamit ng kawayan sa construction industry dito sa Pilipinas. At para po sagutin yan, at para sa isang magandang araw para matuto, makakasama po natin sa kwentuhan si architect, vlogger at content creator na si Architect Ed. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
16: Magandang hapon po, Sir Manuel, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Magandang hapon po.
2: Yes, sir. Naku, maraming salamat po sa inyong mabilis na pagpayag. At syempre, maraming salamat po dahil alam namin na somehow minadali nyo po yung inyong mga inspection ngayong umaga para po umabot sa ating interview ngayong hapon. At sir, bago po natin pag-usapan itong kawayan at kung gaano nga ba kalaki yung posibilidad na gamitin po ito sa construction industry dito sa Pilipinas, kwentuhan nyo po muna kami kung paano po nagsimula yung inyong journey bilang isang vlogger at isang content creator.
16: Nagsimula po ako nung pandemic 2020-2021, wala masyadong ginagawa. Walang trabaho, nasa bahay lang tayo. So ginamit ko yung oras para bukod sa patayin yung boredom, para mag-share ng knowledge gamit yung social media, YouTube at saka Facebook.
2: Mm-hmm. Ayun po, no? Sabi nga natin, noong talagang pandemic po, no? Ay maraming nangyari at marami tayong mga sinubukan na gawin para po malabanan yung boredom at syempre po, no, maging productive pa rin sa kabila po nung mistulang pansamantalang paghinto po, no, ng ating mundo dahil sa pandemya. At para po, no, doon sa mga mahilig, manood ng mga related po, no, sa paggawa ng bahay, for sure ay dumaan na po sa inyong feed itong si Architect Ed na currently nga po, no, ay merong 392,000 YouTube subscribers at 424,000 Facebook followers. Actually, sir, nung pinapanood ko po yung inyong videos, talagang yung advokasiya nyo po, no, na ipaunawa sa ating mga kababayan sa simpleng paliwanag yung paggawa ng bahay, yung kanilang mga dream homes. Yun po talaga yung nakikita namin sa inyo pong mga contents. At sir, ano po yung for sure, no, medyo matagal nyo po, no, bago pinag-isipan na magsimula ng inyong content creation. Ano po yung naging parang naging dahilan para po i-pursue at simulan nyo po itong paggawa ng mga videos at i-share po yung inyong kaalaman online?
16: Unang-una po, gusto kong i-share yung information tungkol sa architecture at saka sa field ng architecture dito sa Pilipinas. Yung mismong ginagawa namin. Hindi masyadong kilala pa ang architect sa Pilipinas. Kapag ka-construction, ang binabanggit ng mga tao ay foreman o kaya engineer. So, ginawa kong advocacy na palaganapin yung information tungkol sa field ng architecture. Lalo na dito sa Pilipinas, parang ang practice. Pagka meron ng budget, bibili na kagad ng materialis ang tao, kukuha na kagad ng mga manggagawa. Nakakalimutan ang tamang design. Kailangan ang arkitekto.
2: So yun, sir, kunin na rin po namin no, itong pagkakataon na ito para mas ipaliwanag po talaga kung gaano po kahalaga kayong mga architects para po maging matagumpay talaga at mag-materialize po yung aming mga dream homes, yung mga pinapangarap po naming bahay.
16: Nagsisimula po kasi ang lahat sa tamang disenyo. Kasi kung merong disenyo, merong susundan yung mga manggagawa. So kung walang disenyo, walang direksyon yung trabaho, walang direksyon yung construction, wala rin sinusundang wika nga eh, mapa. Sa pagkakasunod-sunod ng mga trabaho, yung tinatawag na scope of works, wala rin sinusunod na budget kasi walang bill of materials or bill of quantities. So ang ending, trial and error at pag-aaksaya ng pera na iniisip ng iba, makakatipid sila kung hindi sila kukuha ng professionals kagaya namin. Pero ang ending, hindi nagiging maganda yung pinakalabasan ng kanilang project at napapagastos pa sila ng gusto.
2: Mm-hmm. So yun po, no, ganoon na kahalaga yung role ng atin pong mga architects na ang nais po natin ay talagang mas marami po no, yung makaunawa at hingin talaga yung professional guidance at tulong po ninyo no, upang talagang isakatuparan po yung mga pangarap nating bahay. At sir, dito po sa buong journey nyo ng content creation, meron po ba kayong mapipinpoint na pinaka naging highlight or ano po yung nabago sa buhay nyo simula po nang gumawa kayo ng mga contents patungkol po sa architecture and yung pagbibigay po no, ng kaalaman about sa paggawa po ng bahay ng ating mga kababayan?
16: Hindi ko po ini-expect na ganun pala ka-interesado yung mga tao dito sa niche ko o dito sa ginagawa kong content. At ang totoo, dumami yung inquiries, dumami yung mga tao na gustong magpa-design, magpa-construct ng bahay. At nakita rin nila yung mga trabaho ko. So naging mas madaling mag-reach out, magkaroon ako ng connections sa mga clients. And happy naman ako kasi nagkaroon siyempre tayo ng mga projects at mga trabaho. At marami rin tayong natulungan para magkaroon sila ng trabaho.
2: Ayun no, ganun po no, naging malaking tulong at nagdulot pa ng maganda para kay Architect Ed yung kanyang pagpasok sa content creation. At kami din sir, no, actually kagabi po no, pinanood ko yung mga videos ninyo at ako po personally gustong-gusto ko po yung mga designs ninyo, lalo na po yung mga contents ninyo no, na nagpaparealize po no, kung gaano kahalaga yung proper ventilation, kung gaano po kahalaga yung gamitin din po na natin yung natural lighting sa pag design ng ating mga bahay. So talagang very helpful po no para po sa katulad ko at sa marami pa pong magkatulad ko na nangangarap na magkaroon ng kanilang mga dream homes. Yung inyo pong mga contents ay malaking tulong para po mas maituwid po namin yung mga pinapangarap namin, yung mga plano. Kaya sir, ako po personally ay nagpapasalamat sa inyo pong mga napakagandang contents. Ngayon sir, pag-usapan po natin itong isa rin po no sa naging content ninyo, lalo na po noong panahon nitong recent na mga paglindola sa atin pong bansa. Pero bago po yun, kwentuhan nyo po muna kami no, patungkol dito sa Kawayan kung ano lamang po no, yung nakasanayan natin na pinaggagamitan ng Kawayan dito po sa Pilipinas.
16: Ang Kawayan, unang impression po natin, pangbahay kubo lang. At hindi masyadong pinapansin. Dahil yung Kawayan, totoo, ano siya, damo. Isa siyang halamang damo. Kaya lang, dahil nga sa dami niya noong araw, at yan yung available na material na accessible sa mga tao, ginawa nilang material ito, main material ng mga bahay kubo. At ang totoo, hindi lang bahay kubo, no? Pati mga sinaunang mga tulay noon, no? para makagawa ng landas mula sa batis papunta sa lupa. Ginagamit din bilang furniture at mga gamit din sa bahay, mga gamit panluto, no, sa usina. At pati mga laruan ng mga bata, no, ginagawa rin siyang basket. No, at marami talagang gamit itong halamang ito mula pa noon.
2: So yun po, no, talagang ito pong mga kawayan ay technically parte na po ng ating kultura dahil hindi po mawawala sa culture natin yung bahay kubo. At dito nga po, no, sa naging laman po, no, ng inyong content na malaki po yung potential ng kawayan para gamiting construction material. So sa inyo pong mga naging pag-aaral, sa inyo pong assessment, gaano po kalaki yung potential nito na pwede talaga siyang i-introduce at gamitin po sa construction industry dito sa Pilipinas?
16: Ang kawayan po ay magaang pero matibay siya. Kaya yung kasabihan niya noon, di ba, kapag ka may bagyo, yuyuko ka lang, pero hindi ka mababali. Ganun yung karakteristik ng kawayan. Eh. Yuyuko lang siya, pero babalik siya sa pagkakatayo niya. Hindi siya natutumba, hindi siya na babali ng malakas na bagyo. Yun po ay meron ding scientific basis. Dahil yung cross-sectional area niya, ibig sabihin, pag hinati mo yung kawayan, yung makikita mong sukat, yung gabilog ng kawayan na yun, ay nagtataglay ng tibay na hindi taglay ng ibang materyales na may ganun ding sukat. So, ibig sabihin, kung pag-aaralan pa natin ng husto ang kawayan, meron siyang potential na maging matibay na building material. Lalo na kung medyo pakialaman ito ng engineering, wika nga. Kung i-engineer siya. Kaya merong term na engineered wood or engineered bamboo. Kasi nga, talagang in itself ay matibay talaga itong kawayan.
2: At sir, ipaliwanag niyo po sa amin, paano po yung pinagdadaanan o ano po yung ibig sabihin kapag engineered bamboo po, no, yung gagamitin natin kapag inintroduce po natin ito sa construction industry?
16: May mga existing na production ng ganitong klase ng material, no? Hindi lang dito sa bansa natin, no? Kundi sa ibang mga bansa. Ang ginagawa nila sa kawayan ay hinihimay nila ito para maging fiber o kaya naman ay maging ply. Kung familiar kayo doon sa itsura ng plywood, di ba yung plywood? Kahoy yan. Alam natin na kahoy yung plywood. Pero pag tinignan natin siya sa edge nung plywood, pag hinati natin, makikita natin sapin-sapin siya na mga hibla ng kahoy. So, meron din ganun na ginagawa na ang main material naman is kawayan. At yung kawayan na yon, kapag kayo ay dumaan sa pagpe-press, meron siyang pandikit na ginagamit nila, ay mas lalong tumitibay. Yung matibay na nakawayan, mas lalo siyang tumitibay. At mas nagagamit siya sa iba't ibang mga application sa construction.
2: So yun po, no, yung natural na tibay nito pong kawayan kapag ginamitan pa po natin ng teknolohiya ay talagang mas mai-utilize at mamamaximize po natin yung tibay nito. At sir, doon din po, no, sa ibinahagi ninyong content, meron na pong mga ilang bansa, meron na pong mga na-construct na gumamit po ng kawayan. Pwede niyo po ba kami kwentuhan po dito sa mga existing establishments na ito na na tayo po, no, ay mamamangha na sa kawayan po pala ito gawa?
16: Ah, marami ng projects na gumamit ng kawayan sa engineered bamboo, I mean. Yung sa, dito sa Southeast Asia, meron na. May mga projects sa Singapore na gumagamit na nito. May mga projects sa China na mga modernong mga building na hindi lang ginagamit sa fasad o sa, kumbaga, hindi lang pang ibabaw, kundi ginagamit na rin nilang structural material ang kawayan. Ibig sabihin, pag sinabing structural material, bumubuhat na siya ng bigat ng mga parte ng building. Hindi na lang siya pang fasad or pang mukha lang. At marami ring mga gamit din tayo na hindi natin namamalayan, kawayan pala. Baka dyan sa bahay nyo, sir, meron kayo dyang mga sangkalan or mga sandok. Subukan yung tignan yon, no? Gawa sa kawayan yon, no? At kapag tignan mo siya, hinawakan mo, parang hindi siya kawayan. Pero pagka sinuri mo mabuti, makikita mo yung grain o yung haspe, yung itsura ng kawayan. Yun yung principle. Parang ganun din yung principle, no? Papalakihin lang siya pag papatong-patungin, papatigasin, at magiging isang main construction material na rin siya.
2: Mm-hmm. So yun po, no, maaari pala ang nagagamit na natin itong mga process o itong mga engineered na bamboo na ito sa ating kasalukuyang panahon, at marami na din po, no, mga karating nating bansa ang nagpatunay na pwede talaga itong gamitin sa construction industry. Pero sir, kung ikukumpara po, no, dahil syempre po, no, mahalaga yung bawat bahagi po, yung bawat materials na ginagamit natin sa pagbuo ng ating mga bahay o ng mga buildings. Syempre po, no, dito sa Pilipinas, malaking banta po sa atin yung lindol, at siyempre din po yung mga malakas na mga bagyo. Paano po natin maikukumpara yung tibay nitong kawayan kung anytime soon ay i-embrace po natin na gamitin ito sa construction industry?
16: Number one, magaang yung bamboo. Kahit pa pagpatong-patungin natin yan, pakapalin natin, magaang siya. Maganda kasi kapag magaang ang material kumpara sa mabigat. Kapag dumating yung lindol, logically, mabigat yung ano, pabagsak ng mga debris. Pero itong kawayan, hindi siya ganon. At dahil lightweight siya, mas magiging economical or mas makakatipid sa pagdidesign ng structure. Yung foundation, yung mga columns, yung pinakabigat ng building, mababawasan siya ng malaki. Kaya mas makakasave ang isang owner kapag kinonsider ito talaga na i-utilize talaga ang bamboo or ang engineered bamboo. At talagang matibay naman talaga ang bamboo kung ang pag-uusapan ay lindol. No? Siguro familiar kayo sa mga temple, no? Mga temple sa Japan, sa China, sa Cambodia, may mga lumang mga gusali na gumamit ng bamboo na hanggang ngayon nakatayo pa rin. Talagang proven na over the past centuries na meron talagang kakayahan ang bamboo na ma-withstand ang mga forces of nature.
2: Mm-hmm. So yun po, no, marami na yung nagpatunay, at kung titingnan po natin itong mga existing structures na ito na gawa po sa bamboo ay hanggang ngayon ay nakatayo pa rin po sila. Pero sir, may clarification po tayo doon, no, dito po sa mga recent studies at sa mga existing studies po, no, saan lamang po, no, ina-advise na gamitin so far ito pong mga engineered bamboos na ito?
16: Sa ngayon, dahil po dito po sa Pilipinas, very limited pa ang ganitong technology. At ang totoo, imported pa po siya. Although sa atin galing yung raw materials, pag dumating sa atin na manufacture nga, very limited dahil mahal siya. Unang-una, nagiging mahal na siya. Kaya nagagamit lang natin yung engineered bamboo sa flooring, yung tinatawag na mga engineered bamboo planks, na nagiging flooring. At yung ilan naman, ginagamit ito bilang laminate sa wall o dinidikit sa surface ng wall para magkaroon siya ng itsura na bamboo. So sa ngayon, nagagamit pa lang dito sa atin ang bamboo. Hindi pa siya structural material, kundi more on decorative material pa lang siya.
2: Mm-hmm. So yun po, no, na ito pong bamboo so far ay for decorative purposes po. Pero sir, yung maintenance po no nitong mga engineered bamboos na ito, kung ikukumpara po no dun sa nakasanayan natin na metal or the concrete, paano po yung maintenance knowing na technically ito po no ay kahoy pa din? So paano po ma-maintain at paano po masisiguro na talagang hindi po ito makakaapekto doon sa kabuuang structural integrity ng atin pong mga itatayo? Oh.
16: Dahil engineered na po siya, mayroon na rin po siyang mga components para hindi siya maging madaling mabulok, hindi rin siya madaling magliyab. Ang totoo, mataas na ang fire rating niya compared sa kahoy kapag ginawa na po siyang engineered bamboo. At isa pa po, kung ang pag-uusapan naman ay maintenance sa itsura, ang totoo, masyadong mababa na ang kailangan mo para i-maintain yung itsura ng bamboo. Kasi unang-una, yung material ay maganda na. Kaya ang gagawin na lang ng isang gagamit nito, ipoprotect na lang yung natural na itsura by means of pag-apply ng laminate or pag-apply ng coating. I mean, coating na magpoprotect doon sa pinaka-surface para hindi siya mangitim or anumang mga pag-tarnish na mangyari. So, madali lang talaga siyang i-maintain. At ang totoo, maganda na kasi siya. Maganda na talaga yung material.
2: Mm-hmm. So, talagang proven and tested at maging yung quality po ng bamboo ay talagang kaya po nating ihilera dito sa mga premium na materials na atin pong ginagamit. At ngayon, sir, ipaliwanag naman po natin dahil nagtitiwala po tayo dito sa tibayan ng bamboo bilang construction material. Pero po yung aspeto ng pagiging makakalikasan, ipaliwanag po natin kung gaano po ka-eco-friendly kung eventually ay i-introduce at magsuswitch po tayo sa paggamit nitong mga engineered bamboos.
16: Number one, ang bamboo po ay napakadali lang patubuin dahil nga damo siya. Ang totoo, in 3 to 5 years, pwede na siyang i-harvest eh. Yung sinimulan mong alagaan, in 3 to 5 years, pwede mo na siyang i-harvest. At kapag pinutol mo siya, matter of weeks lang, magkakaroon na uli siya ng panibagong tubo na pwede mo na rin gamitin. Isa pa, hindi natin kailangan na magkaroon ng malaking planta para i-produce siya. Kasi more on cutting na lang ang gagawin, tapos paglilinis, pagkuha ng fiber nito, kung ano man ang gagawin ng method ng pagmamanufacture no, ng magiging material. So, ibig sabihin, hindi tayo gagamit o hindi tayo magko-consume ng malaking energy para pakagawa ng material na gawa sa bamboo. Ibig sabihin, mababa ang carbon footprint niya. No? Hindi siya magiging harmful sa environment natin. And dahil nga siya ay natural na material, mas konti ang effort para magamit natin siya o mapatibay siya no, sa intention nating paggamitan.
2: Mm-hmm. So yun po no, yung panahon na tumutubo po no yung bamboo 3 to 5 years bago po sila i-harvest. Syempre po no, ipa-perform nila yung role nila sa ating kalikasan at kapag ready na po sila na ma-harvest, dito na po sila magiging isang sustainable material para po sa ating construction industry. Sir, bukod po dito sa bamboo, meron na po ba tayong iba pang mga sustainable materials na ginagamit din po sa ating construction industry sa ngayon, no?
16: Sa ngayon, madami pong mga bagong mga material na maliban doon sa mga alam na natin na semento, bakal, or hollow blocks. Maraming lumalabas ngayon na mga lightweight na panel systems o kaya mga lightweight na aerated autoclave concrete blocks. Ito ay, dahil nga ito ay aerated, mas nakakagawa ng mas malaking volume o mas malaking mass kahit konti lang yung ingredient niya. No? So, nagiging uso rin ito sa ngayon. And then, hindi lang sa material, kundi sa design approach ng mga architects ngayon. Ini-incorporate na rin ng mga designers ang mga renewable energy source sa kanilang mga design kagaya ng solar power, no? At yung wind at iba pa, no? Na pwedeng pagkunan ng energy. O tinatawag nating alternative energy or renewable energy. No? Kaya yung pagdi-design din ng gusali, hindi lang sa pagpili ng material, ay talagang nagmamatter para maging eco-friendly at green yung building, wika nga.
2: Mm-hmm. Nakakatawa naman pong marinig na bagamat hindi man po familiar yung karamihan na sa atin, pero meron po pala na mga ganitong mga bagong ini-introduce po ngayon sa inyong field. At sir, kwentuhan nyo naman po kami sa mga existing na pong green practices sa architecture and structural engineering dito po sa Pilipinas.
16: Kung tungkol sa architecture, may mga nakikita na rin tayo na gumagamit ng mga recycled materials. No? May ilang efforts na rin na ginagawa para gumamit ng mga recycled materials. No? Yung mga, ang totoo, yung mga waste product ng ilang mga industriya, kinukolekta nila para ma-convert nila sa mga bloke. May mga gumagawa na yan or ginagawa nilang pavers, paver blocks. So bukod dun sa solar panels, meron na rin mga ginagawa ngayon ng ilang mga local government na i-impose sa mga malalaking development yung pag-harvest ng mga rainwater para yung rainwater maipon at ma-reuse. Ganun din yung mga passive design na tinatawag. Pag sinabing passive design, ay ina-adapt yung design sa kung ano ang condition ng site. Ito yung tamang orientation, halimbawa kung saan nakaharap ang araw, no? So para maging mas passive, wika nga, no? Hindi lang yung lighting kundi yung ventilation, inaaral din ng mga architects kung paano ipopwesto sa site yung mga structure. Nagiging ano na siya ngayon, no? Nagiging mindful na ang mga designers, hindi lang yung mga designers, pati yung mga clients, alam na rin nila yung orientation, no? Pag sinabing orientation, yung pagkakapwesto ng bahay sa site, no? Para ma-maximize yung natural ventilation, no? Tapos makuha nila yung magandang breeze, no? Para mas konti yung requirement sa artificial cooling, no? Ganun din, meron na rin gumagawa ng mga vertical gardens. Kung makikita natin yung facade ng mga building, biglang may makikita tayong mga halaman na nandun mismo sa mukha ng building. Yun ay nagiging natural na sunshading device nila. And at the same time, source ng oxygen at kumukuha rin ng carbon monoxide sa hangin. So may mga ganyang efforts na ngayon nakikita ako dito sa atin.
2: Mm-hmm. At yun po, no, kung talagang magko-consult kayo sa atin pong mauhusay na architects, ito po yung masisiguro natin sa ating pagpapagawa po ng ating mga sariling tahanan o sa pagpapagawa po ng ating mga buildings and establishments. Sir, kung i-rate nyo po ngayon itong mga existing green practices para po sa inyo, gaano po ka-eco-friendly so far yung construction industry po dito sa Pilipinas?
16: Nagsisimula pa lang, so siguro maganda pa yung magiging future, lalo na maraming mga ano ngayon, no, mga governing bodies na involved sa design, pag-i-issue ng mga certificate at nagbibigay ng recognition, no, doon sa mga gumagawa ng ganong effort. So, mas may encourage pa yung mga designers na mag-design ng mga green developments or green buildings. Pero sa ngayon, masasabi ko, nagsisimula pa lang. So, long way to go.
2: Mm-hmm. Yan po, no, long way to go, pero tayo po, no, ay very hopeful na talagang mas marami pa po yung mag-embrace at gamitin po, no, sa kanilang mga designs itong mga green practices na ito. At sir, syempre po, no, dahil malayo-layo pa yung lalakbayin natin, mahalaga po yung proper mindset. Ano po ba yung pwedeng maging mindset upang mas maisulong po natin itong mga environment-friendly practices sa atin pong construction industry dito sa Pilipinas?
16: Unang-una, yung space na pagtatayuan natin or lalagyan natin ng building, ay isipin natin na dapat hindi natin siya masisira, kundi ma-enhance pa nga. Yung development sana nagagawin natin ay magkakaroon ng ambag para maging better yung environment. Oo, hindi maiiwasan, magkakaroon talaga ng harm na, ang mga tinatayo natin. No? Pero sana ma-minimize. No? So paano magagawa yun? Isipin natin na hindi lang tayo nag-design, hindi lang tayo nagtatayo para ngayon. Kundi may mga susunod pa na generation na gagamit ng mga materials, gagamit ng surroundings na nakapaligid doon sa ating i-design. Baka maganda pag-isipan natin, no? Yung material ba na gagamitin ko ay ang pagpo-produce nun ay makakasira sa environment, number one, no? Or ito ba ay eco-friendly? Kailangan ba ng malaking energy para mag-produce ng ganong material? So kung magiging mindful tayo sa material, eh makakaambag tayo para maiwasan yung harm sa environment. Number one, yung ano pa lang yan, no? Yung pag-design. Iba pa yung paggamit. No? Yung paggamit ng building. So dapat efficient. No? Kapag na-design natin siya ng tama, yung paggamit din ng building na yun, magiging efficient. May iwasan yung pag-aaksaya, hindi lamang sa materials, kundi sa energy. At syempre, yung patuloy na pag-aaral natin, maging open-minded tayo sa mga bago. No? Hindi ko mo-proven na yung mga luma na nakasanayan natin, hindi tayo titingin dun sa bago. Siyempre, sa umpisa, baka manibago tayo or baka mamahalan tayo. Pero in the long run, mas makakasave pala tayo. At hindi lang yun. Hindi lang pera yung masisave natin, kundi yung environment.
2: Mm-hmm. Napakagandang mindset po, no? Na talagang dapat po nating pag-isipan yung mga hakbang na gagawin natin. Dapat po nating pagplanuhan kung hindi po ito magdudulot ng masama in the long run. Muli, sir, ako maraming salamat po sa lahat ng inyong mga ibinahaging impormasyon. At sir, pwede po ba kaming magdagdag ng tanong? Lambing lamang po, no? Kung pwede ba kaming humingi po ng any tip or ultimate advice para po doon sa mga nagpapatayo o nangangarap po na magpatayo ng kanilang mga dream homes.
16: Ito, hindi naman po dahil biased ako sa aking profession, pero kailangan nyo po talaga ng tamang professional, tamang design, at kailangan nyo po talaga ng tamang planning para maging efficient, number one, yung paggamit ng resources ninyo, makapagtayo kayo ng isang bahay na fit sa needs ninyo, isang bahay na magpapaganda ng ano ninyo, no, ng lifestyle ninyo, magpapaging comfortable po sa pamumuhay ninyo, no. Lahat ng yan ay nagsisimula po sa tamang design. So kailangan po natin ng mga design professionals kagaya po namin, mga arkitekto at mga engineers. So mag-invest po kayo sa design professionals.
2: Mm-hmm. Ako, tama po, no? Talagang kinakailangan natin na mag-invest, magtiwala po sa ating mga mahuhusay na arkitekto para po matupad yung mga pangarap nating bahay. At sir, panghuli na lamang po, saan po nila kayo pwedeng masundan, saan po nila pwedeng mapanood yung inyo pong mga contents?
16: Salamat po sa pagbanggit niyan. Meron po akong Facebook page, meron din po akong YouTube channel, meron din po akong TikTok at Instagram na lahat po ay Architect Ed.
2: Mm-hmm. So yun po, no? Napakadali lamang pong hanapin. I-search nyo lamang po yung Architect Ed at dyan nyo na po makikita at mapapanood lahat po ng mga contents at nakasisiguro po tayo na mauunawaan nyo pong mabuti itong mga paliwanag at content mula po kay Architect Ed. Muli, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa pagbabahagi po ng kaalaman. At syempre, maraming salamat din po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
16: Maraming salamat din po, Sir Manuel, at sa lahat po ng mga nanonood. Maraming salamat po.
2: Muli po atin pong nakakwentuhan at nakapanayam si Architect Edelito Ramos, ang Principal Architect ng E. Ramos Architectural Design Studio o mas kilala po na si Architect Ed. Muli po, no, currently si Architect Ed ay meron na pong 392,000 YouTube subscribers at 424,000 Facebook followers. At for sure, ay dumaan na rin po siya sa inyong feed at nakapanood na po kayo, no, ng kanyang mga videos. At kung nais nyo ba pong magkaroon ng dagdag kaalaman, maunawaan po yung mga hakbang, ilan din pong mga tips and hacks sa pagpapatayo ng inyong mga tahanan, sundan nyo lamang po, i-follow nyo lamang po si Architect Ed. At ang gaya nga po, no, ng kanyang paalala, kailangan po natin yung tulong ng atin pong mahuhusay na arkitekto para po mag-materialize yung atin pong mga pangarap na bahay. Muli po, sundan nyo lamang si Architect Ed para po sa mga dagdaga kaalaman at impormasyon patungkol sa architecture, design at maging sa construction and project management. Ang oras po natin, 3:43 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
18: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
19: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
18: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
23: Fake news yan! Mali!
24: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
23: Fake news yan! Mali!
25: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
23: Fake news yan! Mali!
26: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
27: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
28: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
29: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
30: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
32: This is a public service announcement.
33: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
34: Set your mind to think green.
35: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
34: Green Mindset.
2: Ang oras po natin, 3:49 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos ngayong hapon, dito po muna tayo sa ilan pang ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Ito po ay patungkol sa kanilang isinagawang baseline beach profiling survey dito po sa Manila Bay coastlines. Matagumpay po na nagsagawa ang DENR National Capital Region sa pamamagitan ng Conservation and Development Division, Coastal Resources and Foreshore Management Section ng Baseline Beach Profiling Survey dito po sa Tanzamarin Tree Park, sa May Navotas City at sa Baseco Aplaya at Dolomite Beach sa Maynila. Sinagawa pong aktibidad sa pakikipagtulungan ng Metropolitan Environmental Office West at Manila Bay Site Coordinating Management Office. Sa survey, sinukat po at idinokumento ng technical team ang distansya, elevation at iba pang pisikal na katangian ng mga baybayin upang makabuo ng mga komprehensibong baseline na data. Layunin po ng beach profiling na masuri ang kasalukuyan pong kondisyon ng mga baybayin at masubaybayan ang mga pagbabagong dulot ng natural na proseso at mga aktibidad ng tao, kabilang ang coastal erosion, sediment deposition at lalo na po no, sa panahon ng tag-ulan. Sa pamamagitan po ng science-based monitoring, patuloy na pinalalakas ng DNR-NCR ang coastal management at climate resilience ng ating mga baybaying komunidad bilang suporta po sa rehabilitasyon at pangmatagalang konserbasyon ng Manila Bay at iba pang coastal ecosystems sa Metro Manila. Muli ito po, no, ipagpapakita na ito pong mga science-based, ito pong mga research na isinasagawa po ng ating DENR ay mahalaga para po sa patuloy na epektibo at pangmatagalang mga programa para po sa pangangalaga at konserbasyon ng ating kapaligiran. Samantala, sama-sama din pong umaksyon para sa malinis na katubigan. Ito po ang patuloy na isinusulong ng DENR dito naman po sa bahagi ng Cabanava. Bilang bahagi po ng ating patuloy na paggunita ng Philippine Environment Month, nagsagawa po ang DENR Metropolitan Environmental Office North at mga Estero Rangers ng serye ng cleanup activities sa mga estero, ilog at baybaying lugar dito po sa Cabanava. Layunin po ng inisyatiba na mapanatiling malinis ang mga daluyan ng tubig, mabawasan ang pagdaloy ng basura patungo po sa Manila Bay
1: at suportahan ang patuloy na pagpapatupad ng Manila Bay Rehabilitation Program. Sa paglilinis, nakolekta po ang iba't ibang uri ng solid waste tulad ng mga plastic, styrofoam, sachets at iba pang mga basurang maaaring makapinsala sa mga katubigan at yamang dagat. Binigyan din ng DNR National Capital Region ang mahalagang papel ng ating mga Stero Rangers bilang environmental frontliners sa pangangalaga ng mga daluyan ng tubig at pagpapalawak ng kamalayang pangkalikasan sa mga komunidad. Patuloy po na hinihikayat ng DNR-NCR ang publiko na makiisa sa mga programang nagtataguyod ng wastong pamamahala ng basura at pangangalaga sa mga Stero, Ilog at Karagatan upang maisulong ang isang mas malinis, mas ligtas at mas sustainableng Metro Manila. Muli, ito po ay bahagi pa rin ng ating patuloy na kampanya o yung ating pong Battle for Manila Bay at syempre ang patuloy po nating pakikiisa dito sa Manila Bayanihan. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari nyo rin pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating pong nakakwentuhan. Walang iba kundi si Architect Ed. Muli po, no, kung nais nyo pong matuto, magkaroon ng mga dagdagang kaalaman at impormasyon at kung gusto nyo po ng mga tips and hacks sa mga gabay na madali nyo pong maiintindihan at mauunawaan sa pagpaplano, sa pagbuo at pagpapagawa po ng inyong mga dream house, ng inyong mga pinapangarap na bahay. Sundan nyo lamang po si Architect Ed sa Facebook, sa kanyang YouTube at maging sa kanya pong TikTok account. Muli po, no, ito po yung malinaw na advocacy ni Architect Ed na mag-produce ng mga contents na naglalayon pong tulungan yung atin pong mga kababayan na maunawaan po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga arkitekto, yung paghingi po ng tulong mula po sa ating mga professionals para po hindi masayang yung ating mga pinaghirapan, yung atin pong mga pinag-ipunan sa pagpapatayo ng ating mga tahanan. Muli po, sundan nyo lamang po at suportahan po natin si Architect Ed. At muli po, no, nais din natin na tayo po ay very hopeful na sa mga susunod na taon ay talagang mas maging environment friendly at mas marami pa po yung mga designs, mas marami pa po yung mga buildings na maitayo na environment friendly, eco-friendly at talagang maganda po yung maidudulot sa atin pong kalikasan. No? At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayon din po ang ating mga kasamahan na sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga!
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na
0: sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman na ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU. Kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng

0: lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
15: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Korte Suprema nagpaalala na confidential ang anumang disciplinary proceedings laban sa mga abogado. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nagpaalala ang Korte Suprema sa publiko kabilang na sa mga nasa legal na profesyon na itinuturing na confidential ang anumang disciplinary proceedings laban sa isang abogado sa isang payag na inilabas ng Office of the Supreme Court Spokesperson. Binigyan din nila na umiiral ang Code of Professional Responsibility and Accountability ay hindi dapat ito sa publiko hanggat walang inilalabas na hatol ang korte. Nilinaw naman ang katastasang hukuman na isa sa publiko nila ang mga ito gaya ng mga disyon sa ibang kaso kapag nagkaroon na ng penal na hatol. Maaari din nilang maharap sa parusa kabilang ang contempt of court ang sino mang maglalabas nito ng walang paintulot. Naglabas ng payag ang Supreme Court matapos kumalas sa social media na umano'y pinagpapaliwanag na sina Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio cognay sa mga naging kontrobersyal na payag nila noon at kung bakit hindi dapat sila patawan ng disbarment dahil sa mga sexist remarks. Partikular na rito ang pagbanggit ni Suntay kay Ann Curtis sa gitna ng pagdinig sa House Committee on Justice sa Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Damay naman si Topacio nang talakayin sa kanyang programa ang issue kung saan nagbigay pa ito ng mga kontrobersyal na payag laban sa kapatid na aktres na si Jasmine Curtis at kay Gabriela Representative Sara Ilago na umano'y pinagnanasahan niya nang makita sila sa isang pagdinig sa Department of Justice. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Attorney Zuleika Lopez walang sinabi kung dadalo si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa susunod na linggo. Samantala, Senado, handa anumang oras na pumunta sa Senado si Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Sinabi ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na walang sinabi si Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kung dadating o dadalo ang Vice Presidente sa kanyang impeachment trial sa susunod na linggo. Binahagi ito ng Senate Secretary matapos pumunta ni Lopez sa Senado ngayong araw at makipag-usap sa kanya. Una lang sinabi ni Bantog na administrative matters lang ang napag-usapan nila ni Lopez pero napag-usapan anya nila ang security arrangement sakaling pumunta si VP Sara. Tiniyak naman ng Senate Secretary na handa ang Senado anumang oras na magdesisyon ang Vice Presidente na pumunta sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Bantog.
4: Of course, yung security arrangement was discussed kung sakaling pumunta si VP in end of the trial is

0: Sabi ko, we're always ready to coordinate. In fact, I had the Sergeant at Arms with Ilaniti. I had also the head of our protocol. But so no, again, it's purely administrative. Wala indication natin. Such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready. Sabi ko, ready naman ang aming Sergeant at Arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day in the
1: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, isang o ilang pasahero sa PITX na babiyahe sana ngayong araw hindi na tumuloy dahil sa mga kanseladong biyahe. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
3: Radyo Magazine. Report.
1: May ilang pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang umuwi na lang ngayong araw at hindi na tumuloy dahil sa mga kanseladong biyahe dulot ng bagyong Inday at Habagat. Kanina sa ticketing booth, may naabutan pa tayo na pasahero na tumangging magpakuha ng video pero babiyahe sana siya ng San Jose, Mindoro. Pero hindi na ito nakabili ng ticket dahil nakalagay sa booth ang signage na canceled trip due to typhoon. Imbis naman na manatili sa terminal ang mga pasahero, umuwi na lang o umahan ng ilang biyahe o ruta. Sa abiso ng pamunuan ng PITX sa mga kanseladong biyahe ngayong araw ay San Jose Occidental Mindoro, biyaheng Ceres at Jarive Bus mula pa kaninang 5:30 ng umaga hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Kanselado din ang biyahe ng Roro Bus at Mega Bus na Pamasbate na kaninang alauna ng hapon at hanggang mamayang 4:45 ng hapon. Pati na rin ang Padavao City at Tagum City na biyaheng Davao Metro Shuttle simula naman kaninang alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kanselado rin ang biyahe sa Lawang via Eastern Gold Trans kanina namang alas 3 ng hapon. Sa ngayon, ayon sa PITX, walang stranded na pasahero sa terminal. Pero pinapayuhan na mga biyahero na bago pumunta sa terminal ay silipin muna ang mga biyahe kung kanselado o hindi upang maiwasan ang aberya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Magazine 1278.
11: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, batiin din natin, magandang hapon din sa ating mga kasama, sina friend ni Sam Reyes, sina friend ni Ron Esperanza, ganun din sa ating executive producer na si friend ni Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Maaari din kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isend na yan sa radiomagazine@gmail.com. At maaari din kayong mag-download ng aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre ha, na maida-download sa Google Play Store and Apple App Store. At maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Ingat-ingat po tayo sa ating mga patutunguhan. At syempre, samahan ang inyong friend ni Maru sa ating kwentuhan dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend ni Nasi Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: Mga ka-friendly, ready na ba kayo nga matuto ng bagong skill? Yan ang gusto natin pagdating sa ating mga kababayang Pinoy na kung saan ay talagang pag-aaralan ang iba't ibang klase ng sining dito po sa ating bansa. At kung minsan nag-a-adapt din po tayo sa ating mga kaibigang international countries. At syempre, ihahalo natin ang sarili nating kultura. Pero ngayon, mga ka-friendly, ating kwentuhan ngayong hapon ay isang makulay na usapan dahil tungkol po ito sa paggaganchilyo. Kayo ba, mga ka-friendly, nasubukan nyo na bang mag-crochet? Ako, mga ka-friendly, actually, nasubukan ko na siguro nung high school. Tapos, actually, tinuro talaga siya nung during grade 5 or grade 6. Then, thankfully, marunong din yung aking mother na kahit tapos na tayo ng elementary, ayat, sinusubukan pa rin natin masubukan yung iba't ibang pattern na meron online na may gabay din sa atin, of course, ng ating magulang. At syempre, ngayong hapon, mas, para mas bigyan po tayo ng ilang mga payo, and of course, mas mamangha po tayo sa kanyang galing pagdating sa paggaganchilyo. Ating po makakasama si Miss Jennifer Mendelabar, isang full-time crocheter at a fiber artist. Magandang hapon po, ma'am, and welcome po dito sa programang Iskultura.
1: Good afternoon po, ma'am.
0: Hello po, ma'am. Kumusta po kayo?
1: Mabuti naman po.
0: Maraming salamat, ma'am, sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. And kayo nga po ay isang crocheter, tama po ba? Paano po kayo nagsimula, ma'am, na matutong mag-ganchilyo?
1: Yun po, katulad po ng sinabi nyo, naging project po namin ito nung high school pa po ako.
0: Mm-hmm.
1: Way back, 2004 pa po yun. And then, binalikan ko lang po yung love and hobby ko sa pag-crochet nung nagkaroon na po ako ng family. And nasa bahay lang po ako, nabo-board. And pag-aalaga ng anak ko lang po yung ginagawa ko dun sa gawaing bahay. So, naisip ko ulit na magbalik loob dun sa hobby talaga na minahal ko dati.
0: Mm. Pero ma'am, ano, mas nakakamangha kasi aside from hobby, ay ginawa nyo rin po itong business at the same time. Kasi kung minsan ma'am, ang hirap po talaga pagsabayin yung passion and also business. Kasi yung iba, parang kailangan mag-focus muna tayo sa isa kasi kapag nag-focus naman tayo sa business, parang nawawala naman yung passion natin sa ginagawa natin. Kayo ma'am, paano nyo po ito, paano nyo po naisip na gawin din po itong business?
1: Nagsimula po yun nung pandemic. Mm. Kasi di ba po, nung time na yon di po talaga nakakalabas yung mga tao. And then, hindi rin po ako nag-work that time kasi dalawa na po yung kids ko noon. And then, nag-stop na po rin ako sa trabaho. So, nagsisimula na po ako nung time na yon nung 2017. Mm. Pero nung nag-pandemic po kasi, doon na po na nag-post po ako sa Facebook. May mga nag-comment po na, bakit hindi mo i-try na ibenta?
0: Mm.
1: So, medyo may doubt sa akin nung una kasi parang hobby ko lang talaga siya. And hindi ko naman din naisip na pwede pala siyang maging small business.
0: Ma'am, natatandaan niyo ba yung unang pattern or yung unang hinulman niyo sa paggaganchilyo na kung saan nakitaan po kayo ng inyong mga customers na ay pwede pala itong mabenta?
1: Apo. Ang pinakauna ko pong ginawa is cellphone case, bags, and coin purse.
0: Wow.
1: Yun po talaga.
0: Mm-hmm. During pandemic na ko, totoo po yan, ano, na talagang since tayo ay required lang na magstay sa ating mga tahanan, sa ating mga, minsan nag-stay na rin tayo sa ating mga opisina. Ang dami talaga nating naiisip na pwedeng gawin, pwedeng mapagkaabalahan. Para at least, di ba, hindi tayo mamblema, of course, sa nangyayari sa ating paligid. And maganda nga po na nasubukan nyo rin po na pasukin muli itong paggaganchilyo. And kumusta naman po yung paggaganchilyo nyo during that time?
1: Okay naman po. Nung una, mga friends ko po talaga yung sumuporta sa akin. And then, sa tulong na rin po ng husband ko, sa pag-share ng mga post ko, ganyan, mas lalo po akong naging motivate sa sarili ko na pag-usayan ko pa yon, gagalingan ko pa, and dadamihan ko pa yung mga ginagawa ko. na hindi lang yon. Mm-hmm. So, na parang kaya mo pa rin gumawa ng iba't ibang klase bukod dun sa purse bags. Yun po.
0: Pero ma'am, actually, hindi lang basta-basta ganchilyo kapag na-search po ng ating mga taga-subaybay ang inyong page. Ano po yung inyong page, ma'am?
1: Argent Crochet.
0: Ayun, yung Argent Crochet. Ay, kapag ito yan, na-search po nila, ay, or i-search nyo rin po yung pangalan ni Ma'am Jen, ay, makikita nyo yung kanyang gawa. And ma'am, talagang nakakamangha at sobrang ganda na mangha po kami ng mga kasama ko rito sa aking opisina. Na hindi lang basta crochet, kasi of course, syempre, kung basic crochet, talagang minsan flat lang yan na pattern. Pero ito ma'am, may hinuhulma kayong mga tao or mga saint or even bouquet. Kumusta naman po yung paggawa niyo po ng ganito?
1: Actually po, before, nung nagsisimula pa lang po ako and then mga bags pa lang po yung start ko, pangarap ko po talaga na makagawa ng mga ganyan. May group po kami sa community ng mga crocheter din po, beginner and mga datihan na po talaga, na sobrang na-inspire po ako sa kanila kasi ang dami po nilang iba't ibang klase na nagagawa throughout of yarn. So, parang na-motivate po talaga ako sa sarili ko na soon makakagawa din po ako nun. Mm-hmm. And then, trial and error po talaga din sa lahat po na mga ginagawa ko. So, araw-araw po nagpa-practice, ganyan, para kasi po hindi po ganun din kabilis na makaperfect mo yung isang obra na magagawa mo po. So, kailangan mo pa rin talagang mag-practice, manood ng tutorial sa YouTube, ganyan, hanggang sa na-enhance ko na rin po at nagamay ko na rin po kung paano po talaga yung mga gagawin.
0: Yes.
1: Tulad po nung iba po dyan, may mga pattern po talaga siya. Pero sa YouTube, kumbaga parang palalawakin mo pa po yung isip mo para mas mapaganda mo pa po yun, na parang galing po sa idea mo, not only po dun sa pinapanood mo. Yun po.
0: Yes, totoo po yan. Ano, based din sa experience ko, ma'am, naintindihan ko yung binabahagi sa atin ni Miss Jenna. Meron talagang mga pattern available online. And may mga pagkakataon din sa kapag may mga ginagawa po kayong sarili niyong pattern, parang mapapaisip kayo na paano ba gawin to, wala namang available na tayo materials or resources online, even sa YouTube or somehow sa iba't ibang platforms na meron tayo. Kaya kung minsan, dun din nagiging malikot ang ating isipan para mas magkaroon din tayo ng sariling pattern. And nakakamangha kasi ma'am talaga, dito po sa mga nakikita nating photos po ninyo, nagawa po ninyo, ay talagang parang sobrang linis po ng inyong pagkakagawa, ma'am.
1: Thank you po.
0: Mm-hmm.
1: Actually po, yung sa mga things po, nag-start po yan nung mahal na araw po, last year po yun. Siguro po, pagkatapos na po ng pandemic din. Nag-start po yan nung kasi pangarap ko po talaga makagawa ng mga saints. Bilang nasa community din po ako, pero Catholic po ako. Para po kasi naiibsan po niya yung nararamdamang stress, problema na dumadaan po sa buhay natin, kahit panandalian lang po. And masaya po talaga ako sa ginagawa ko. And dahil po sa kanila din, kaya rin po dumami po yung followers, dumami yung client po, ganyan yung mga nagtiwala po sa'yo. Kaya kahit po medyo matagal na rin po sa community as a crocheter, nag-aaral pa rin po para matuto pa, na para mas mapaganda ko pa po talaga yung mga ginagawa ko. And this time po talaga, inaaral ko po na makagawa din po ng sarili kong pattern. Kasi hindi po ako nag-written pattern. Actually, freehand lang po yung ginagawa ko. Pag may sinesend po sa akin ng client ko na picture, inaaral ko po muna bago ko po umpisahan. Kasi po yung picture po na nanggagaling po sa kanila, hindi po crochet na po. As in picture po siya na talagang actual na picture. So, yun po, freehand po yung ginagawa ko. Kaya, minsan din po, nagkakamali din po ako. Madali naman po siyang tastasin. Pero, yun nga po, natututo po tayo kapag nagkakamali eh. Doon po talaga tayo nahahasa pa lalo para mas gumaling pa doon sa profession ko na pinasok din po natin.
0: And kaya po pala ma'am, na habang binabrowse ko po ang inyong page, puro santo nga po related sa ating Catholic religion, ito pong mga ginagawa po ninyo. And mostly po ba ay ito talaga yung nire-request po ng inyong mga customers?
1: Opo, simula po talaga nung nag-boom po talaga yung saint. Actually po talaga, pang-display ko lang po talaga yung tatlong things na ginawa ko. Hindi ko naman po in-expect talaga na magta-trend po siya. Tapos yun po, doon na po talaga nag-start until now. Mm. Puro saint po talaga yung ginagawa ko po.
0: Mm. Nakuhulaan ko man, baka pinalitan na nila yung kanilang mga altar at yun yung nilagay. Pero maganda nga po talaga kasi actually, ma'am, na makita na may something colorful sa inyong kabahay. Pero ma'am, habang ginagawa po ninyo ito isa-isa and of course, iba-ibang santo and even iba-ibang designs, ano po kayo yung mga nagiging inspirasyon nyo sa paggawa po ng mga ito? Kasi may mga nakikita po tayo, hindi lang isa minsan, ang dami pong klaseng images. Kung minsan, dalawang Mama Mary tayo nakikita or napakarami. Then, iisa lamang po yung ginagawa po ninyong pattern. Paano nyo po ito nasusustain?
1: Siguro po, kasi po may mga nakakausap po ako mga clients po na karamihan po doon is mga millennial po, mga bata, na mga sacristan na ang nire-request po talaga nila is yung mga saint na ganyan. Although hindi po nila kasi masustain or kaya pa yung sa presyo po niya. So parang nakakatuwa lang po isipin na may mga bata po na may hilig po sa saint. So tapos may mga client din po ako nakakausap na tapos sinesend po sa akin yung video na tuwang-tuwa po yung bata na nagustuhan niya po yung ginawa ko. So habang tumatagal po talaga na dumadami pong gano'n na feedback sa akin na mas dinadagdagan ko pa po or as in yung details po niya, mas kinagandahan ko pa po yung expectation din po na gusto din po nilang kalabasan dun po sa scene para at least po na kahit medyo pricey po siya, at least po worth it naman po talaga yung biniyaran po nila sa akin.
0: Yes, and totoo po yan na alam ko rin po yung, or siguro, may kaalaman din tayo actually yung sa mga presyuhan ng ganitong klaseng mga handmade products kasi kung tutusin, kailangan mo rin talagang mapag-aralan or as a customer, kailangan mo rin malaman na hindi lang to basta isang araw lang ginawa kundi ay bago pa po ninyo gawin and syempre pinag-aaralan nyo nga po muna and of course ilang researches po muna yung inyong mga ginawa bago nyo simulan na, or actual na simulan itong paggaganchilyo and may mga nakita rin po ako ma'am sa inyong Facebook page na parang nakalagay din po siya sa pouch. Actually ma'am, napakagandang idea no na meron kayong mga ginagawang mga maliliit na figurine. Kumusta naman po yung paggawa po ninyo ng ganun?
1: Opo, opo. Yun nga po yun sa may mini pouch po. Actually po, parang ganito po siya.
0: Ayun. Ayan, ganyan cute. Po siya.
1: Para po kasi, yung idea po nito is, hindi po madumihan kahit saan po nila dalhin, nasa bag lang. Secure po siya na talaga, hindi po madudumihan yung item. And yung quality din po niya, maglalas po talaga.
0: Ayun. And actually ma'am kasi kaya ako nga nabanggit ma'am ka for someone din na gusto rin natin may nilalagay tayong mga abubot sa ating mga bag, sa ating kusang salman. And sobrang handy po na makita na may ganyan pala. Pwede palang magkaroon ng pouch actually yung ganitong ginagawa po ninyo. And matanong ko lang din ma'am, nagkaroon po ba ng minsan ng pagbabago sa estilo ng inyong paggaganchilyo kapag meron din po kayong mga bagong natatanggap na itsura na pwede palang magawa sa pamamagitan po ng crochet?
1: Opo. Opo, may nagpabago din po. Sa isang image po kasi talaga ang ginagawa ko, hindi lang din po yung sarili kong idea yung nilalagay ko po dun sa image. Inaalam ko po sa customer kung may papadagdag po siyang details doon sa ipapagawa po niya. Kumbaga, kung ano po yung sinabi sa akin ng client ko at kung ano po yung gusto niyang details na ilagay, sila po talaga ang susundin ko, hindi lang po ako yung masusunod doon.
0: And speaking of that, ma'am, matanong ko lang paano po kaya yung proseso ng inyong paggawa? Usually po, nabanggit nyo nga po kanina, nagpapadala ng litrato ang inyong mga customers. Then, paano na po yung proseso nun, ma'am?
1: Sa pagtahi po? Sa pagtahi naman po, kailangan niyo pong pumili din ng yarn nababagay din po dun sa saint or dial na gagamitin niyo po. Depende po din kasi ito sa client ko po kung minsan po kasi may mga allergy din.
0: Mm.
1: Yung bata, halimbawa po nagagamit, if mini needle or Disney doll po yun. So, kailangan pong gumamit ng cotton. And kung pan-display naman po, like sa mga saint naman po, pwede naman po dun yung mga milk cotton na acrylic po. Pwede din po yung 100% merced cotton na talaga pong naglalast po yun. So, iyon po.
0: Mm-hmm. Actually, ma'am, yung isa ko pa nga pong napansin, napakarami pong variety of colors po na nakita ko na ginagamit po ninyo kasi siguro po sa experience ko before talaga, ang nahihirapan ako kung minsan makahanap ng specific color sa pagkagansilyo and siguro kailangan talaga mag-search ka online sa mga stores na nagbebenta ng napakaraming yarn or yung options ng mga kulay na pwede kang makakuha ng yung mga talagang kinukuha mong kulay na gusto sa ganchilyo. And nakakamangha po na dito po sa mga ginagawa po ninyo, ma'am, kuhang-kuha nyo po yung mga nakikita nating mga, ayan, yung Santo Niño. Ito, ma'am, usually po, for example, itong Santo Niño, ay gaano po katagal po ninyo itong ginagawa?
1: Kaya po siya ng one day.
0: Wow, one day. Okay. Ilang oras po yun, ma'am?
1: All in off po kasi 3 na po kasi yung anak ko, so hindi po talaga ako nagbababadlo po masyado. Kapag po may free time and tapos na po ako sa mga chores ko and obligation ko po, back to crochet na po ulit. Sa time po kasi iba-iba. Minsan po kapag nandito po yung husband ko sa bahay, yan dire-diretso po ako.
0: Mm. Ayan pa yung isang nakakamangha po sa inyo, ma'am, na as a full-time crocheter, kayo rin po ay mom of three na hindi biro na makagawa po kayo ng ganitong nagagandahang mga miniature na gawa sa pagagantsilyo. And at the same time, syempre, of course, hindi rin natin kailangan mapagkaila yung oras natin sa ating pamilya. And bukod nga po dito, of course, siguro po pag tinanong ko kayo, ano po kayo ilang mga hamon na inyong naharap ko minsan, for sure, ito ay kasama rin yung inyong time management. Ano po kaya yun, ma'am, yung ilan sa mga hamon na talagang kinakaharap nyo na sa paggawa ng, despite sa paggawa ng ganitong nagagandahang mga miniature, kung minsan hindi nakikita ng ating mga customers na meron din po talagang challenges kayong kinakaharap.
1: Opo, minsan po talaga may dumadating po sa buhay natin. Last time lang po, last year po yun, 100 pieces po yung order po sa akin na saint.
0: Wow.
1: And sobrang hindi ko rin po in-expect na talagang may darating po talaga na emergency sa buhay. Nagkasakit po kasi ako noon, so kailangan ko po talagang mag-rest. Although may kailangan din po tayo, responsibility na kailangan matapos. Pero yun po, ang dapat po talagang gawin doon is kausapin po natin sila. Mm. And naiintindihan din naman po nila yon, basta mag-update lang po tayo. Sa ngayon po na maraming pong client and halos fully book po, may times po talaga na hindi na po nakakapag-reply. Ay iba po natatabunan na po sa messages. Mm-hmm. Kasi po talaga pong nilalaan ko po yung oras ko dun sa paggagawa ko din po para hindi ko po kasi sila minamadali. Gusto ko po kasi talaga na yung saint na pinapagawa po nila sa akin, makarating po yun sa kanila na maayos. Na tulad ng expectation ay nakikita yun po nila sa picture po.
0: Mm. And yun din sana, no, yung panawagan natin sa ating mga kababayan na maintindihan as a customer doon sa mga ipapagawa nating lalong-lalo na mga customized materials na talagang tinututukan. Ito yung talagang matututukan ng mga artist po natin. And of course, ay sana magkaroon pa sila ng patience. Kasi of course, yung mga customers talaga natin, ma'am, lalong-lalo na kung personalized yung mga ginagawa natin, minsan talaga excited sila na makuha agad yung mga pinapagawa po sa inyo and excited sila sa outcome na ipapakita nyo po sa kanila. And kung minsan may ganun po ba, ma'am, na parang nirarush po kayo?
1: Naku, baka mapanood po na client. Pero meron po talaga. Meron din po talaga. Pero bawal po tayong magalit.
0: Mm.
1: Or sa ganun, nararamdaman ko din naman po kasi dati rin naman po akong naging customer. So, syempre po, ang iniisip din po nila na baka maloko po sila kasi yung tiwala din po kasi na first ano lang, first meet nyo lang po kasi online pa. Syempre po yung iba hindi po natin maalis po sa kanila yung mag-isip po na baka mamaya maloko ko kasi nag-down na ako. Ganun po. Yun din po. Kaya minsan naman po ang sinasabi ko po sa kanila na may mga proof na nakapag-deliver po ako. Pinapakita ko po yun sa kanila para lang din po maunawaan nila na ginagawa ko naman po yung best ko. Kasi minsan po talaga kapag po sa isang client, hindi lang po isang order, minsan po marami po silang order, hindi ko po siya kayang magawa po sa isang araw lang. So, yun po.
0: Yes, understanding talaga and patience ang kailangan ng ating mga customers para in support na rin dito sa ating mga artists po, tulad po ninyo, ma'am. And may nakita nga rin po ako isang nakakamangha. Ito, yung nakita po natin, yung from bouquet, tas nagiging ano po siya. Parang ayan, yung cute na, ano po tawag dyan sa ganyan, ma'am?
1: Reversible bouquet doll po.
0: Ayun, reversible.
1: Nare-reverse po siya.
0: Opo. Ayun, gano'n po katagal po ninyo itong nagagawa, ma'am?
1: Depende po sa inches. Pero usually po yung 10 inches po yung pinakamaliit nun, 2 days.
0: Wow! Pero ma'am, sobrang nakakamangha kapag sayang hindi po natin nailagay yung inyong video kasi meron po tayo nakita sa inyong page na dinademo po ninyo kung paano po ma-reverse itong bouquet. And nakakamangha ma'am na kaya palang magawa ng paggaganchil yung ganitong reversible bouquet na from bouquet ay nagiging doll po siya. And nakakatuwa ma'am kasi sobrang talented niyo ma'am. Actually sobrang namamangha po ako na yung ganitong klaseng mga miniature ay talagang parang for me ma'am as a customer kung bibili po ako sa inyo ay talagang nakakagaan po sa loob na makakita sa bahay na may ganitong miniature tayong nakikita, colorful and something different. And ma'am, of course may mga pagkakataon din ba na nagtatanong or nagtatanong po sa inyo na pwede ba magpaturo kung minsan?
1: Opo. Opo, meron din po. Actually po yung husband ko kasi po nakikita niya po talaga na sobrang busy ko eh masaya ako sa ginagawa ko tapos nag-fully book po ako parang naingganyo na rin po siya na kaya ko rin kaya na bakit hindi ko i-try pero actually po nagpa-practice na po siya para at least po yung iba pong client ko na gusto pong umorder sa akin hindi ko po ma-reject kasi meron po talagang nare-reject ko po kasi halos fully book na po talaga ako.
0: Naku ma'am, kung ako rin po yung inyong asawa, mawapaisip din po talaga akong isipin na tulungan ka na ma'am para at least ma-absen talaga. And of course, malaking tulong din po yun ma'am para ma-lessen din po yung waiting time of course.
2: Maganda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh yung higanteng relo, Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
7: World-class na tanawin. Explore na natin.
8: Love of the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influence na yan!
7: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Pagpapakita ng kaugalian.
13: Paano po?
12: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
14: Kahit kailan.
12: O saan man. Samahang bayanihan.
14: Dito lang sa Iskultura.
12: Tara na sa Iskultura.
15: Iskultura.

Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakakwentuhan kanina, si Miss Jennifine Mendelebar, isang full-time crocheter o crocheter at a fiber artist, kung saan ay bahagi niya sa atin yung kanyang journey pagdating sa paggaganchilyo. At syempre, maraming maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako po inyong nakasama, ang inyong

0: Renimaru Merirose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at makijoin! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
2: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan.

0: Fake news yan! Mali!
1: Ugaling suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
2: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaling suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
3: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
2: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
3: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
2: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278. AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Oras po natin, isa't kalahating minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At magandang hapon po. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Tayo po yung nasa 1278 kHz sa AM band. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6 ngayong hapon at syempre pa gaya po ng dati, puno ng magagandang tugtugin ang ating palatuntunan. Nariyan pa rin ang mga balita at impormasyong kapakipakinabang sa ating lahat. Sa kabuuan po yan ng halos isang oras nating pagsasamahan ngayong Huwebes, Anuebe sa buwan ng Hulyo. Kaya ito naman ang inyong pinagkakaabalahan, tuloyin nyo lang yan, basta't hayaan nyo kami sa inyong background. Diyan lang po kayo, dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Samantala, narito po muna ang pinakahuling ulat ukol dito sa bagyong Inday, no? Itong si Typhoon Inday. Napanatili po ni Inday ang kanyang lakas habang patuloy itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa karagatan sa silangan ng hilagang Luzon.

At ngayon po, alas 5 ng hapon, namata ng sentro ng mata ng bagyo sa layong 780 kilometro silangan ng Parika, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hanging 165 kilometro kada oras malapit sa gitna. May pagbugsong hanggang 205 kilometro kada oras at kumikilos sa bilis na 20 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Samantala, Signal No. 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, ilang bahagi ng Abra, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, hilagang Aurora at hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Posibleng dumana sa mga lugar na ito ng malalakas na hangin at katamtaman hanggang malalakas na pagulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy namang pinalalakas ng bagyong ito ang habagat kaya't inaasahan ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa Sabado. Nakataas pa rin ang gale warning sa Hilaga at silangang baybayin ng Luzon at silangang baybayin ng Visayas kung saan mapanganib ang paglalayag dahil sa napakalaking alon na maaaring umabot sa 7 metro sa mga karagatan ng Batanes. Kaya naman ang payo sa lahat ng maliliit na sasakyang pandagat, huwag munang pumalaot at ang mga nasa laot ay humanap agad ng ligtas na masisilungan. Sa tayaan ng pag-asa, pinakamalapit o yung pinakalalapit ito, itong si Bagyong Inday sa Extreme Northern Luzon. Mula po yan mamayang gabi o Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Inaasahang mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility na bagyo pa rin, no? Habang siya nasa par hanggang siya tuloy ang makalabas ng bansa sa Sabado. At ang tatahakin ito patungo dyan po sa Taiwan, timog ng Japan at silangang baybay ng China. Patuloy pong subaybayan ang mga susunod na abiso ng pag-asa at ang susunod na bulletin mamaya pong alas 11 ng gabi. At sa magiging lagay po ng ating panahon sa susunod na 24 na oras, pinalalakas nga po, no, ni Inday ang epekto nito sa malaking bahagi ng Luzon at maging yung habagat na nakaapekto sa Visayas at Mindanao. Dahil nga po sa bagyo, inaasahan ng mabagyong panahon dyan sa Batanes kung saan posible ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa at banta pa rin ang malalakas na hangin. Daranas naman ang mga pag-ulan na may kasamang malalakas na bugso ng hangin ang Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at Catanduanes. At dahil nga po sa pinalakas na habagat, daranas ng paminsan-minsang pag-ulan ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Bicol Region, Nueva Vizcaya, Quezon, Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa, inaasahan na ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at pagkulog-pagkidlat. At babala ng pag-asa, posible po, no, ang flash floods at landslides. Dahil nga po sa katamtaman na minsan malalakas na pag-ulan,

Dito po sa Quezon City, pinaka mainit o pinaka mataas na temperatura na naitala ngayong araw, 32.4 degrees Celsius. Kaninang alauna ng hapon, pinaka mababa.

0: letters and souvenirs.
1: Sa pagpapatuloy po ng balitaan dito sa ating letters and souvenirs. Tuluyan ang binasura ng Malacañang ang posibilidad na mapalawig pa ang serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan na nakatakdang magretiro sa Adyes ngayong Hulyo sa pag-abot nito sa mandatory retirement age na 56 na taong gulang. Sa isang press briefing kaninang tanghali, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala ng extension para kay Marantan. Bagamat kinikilala ng administrasyon ang naging ambag nito sa serbisyo, sinabi ng palasyo na maaari pa rin namang umano siyang makatulong sa pamahalaan sa ibang paraan kahit retirado na. Nauna nang hiniling ni Interior Secretary John Vic Remulla sa National Police Commissioner NAPOLCOM na bigyan ng isang taong extension si Marantan upang matiyak ang pagpapatuloy ng ilang mahalagang anti-criminality

0: operations sa Calabar Zone. Gayunman, malinaw na ngayon ang posisyon ng palasyo, mananatiling ipatutupad ang umiiral na batas sa compulsory retirement ng mga opisyal ng Philippine National Police. Sa iba pang balita, hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na magharap ng ebidensya kaugnay ng umano'y Oplan Romanov. Ang sinasabing plano umano laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa press briefing ngayong hapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang kampo mismo ng Vice Presidente ang unang nagbanggit ng naturang operasyon na mga detalye upang kaya nararapat lamang na sila ang maglatag ng mga detalye upang magkaroon ng maayos na investigasyon. Ayon pa kay Castro, walang maimbestigahan ng pamahalaan kung walang sapat na impormasyon o ebidensyang ihaharap ang nag-aakusa. Dagdag pa ng opisyal na binigyan na umano ng pagkakataon ng National Bureau of Investigation o NBI ang Vice Presidente upang ipaliwanag ang umano'y banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Ngunit hindi umano ito dumalo o nagsumite ng kinakailangang impormasyon. Ang pahayag ng Malacanang ay kasunod ng naging testimonya sa impeachment trial kung saan sinabi ng isang opisyal ng NBI na hindi rin dumalo ang isa sa mga kaalyado ng Vice Presidente upang patunayan ang sinasabing assassination plot. Samantala, muling giniit ng palasyo na hindi maaring ikatwiran ang pagiging isang ina o miyembro ng pamilya upang bigyang katwiran ng mga naunang pahayag ni Vice President Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Castro, ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ay nananatiling seryosong usapin anuman ang katayuan ng nagsalita. Tinutulan din ng Malacanang ang pahayag ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na umano'y hypothetical lamang ang naging pahayag ng Vice Presidente. Giit ni Castro, malinaw manong sinabi ni Vice President Duterte noong 2024 na no joke, kaya hindi ito matuturing na haka-haka o kathang isip lamang. Patuloy naman dinirinig ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Meron na po tayong 32 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Narito pa rin ang ilang mga paalala pa mula sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin.
2: Love the Philippines.
1: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influence na yan.
1: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
8: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit. Ready to...
0: Kuran at waiting areas. Hinimok ng mga mall operator ang publiko na samantalahin ang mga serbisyong ito lalo na kung kinakailangan lumikas o maghintay habang masama ang panahon. Kaninang umaga, muling nagpakawala ng abo ang Bulkang Canlaon. At ayon sa Feebox, alas 7.33 ng umaga nang maganap ang moderately explosive eruption na nagbuga ng halos 3 kilometrong taas ng ash plume. Dahil sa direksyon ng hangin, umabot ang ash fall sa ilang lugar sa timog kanlurang bahagi ng Cebu kabilang ang Toledo City, Pinamungahan at Alaginsan. At dahil nga sa naturang pangyayari, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Toledo City ang klase sa lahat ng antas at maging ang trabaho sa City Hall liban sa mga essential services. Patuloy namang umiiral ang Alert Level 2 sa Canlaon Volcano kaya mahigpit na pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. At pinayuan na rin ang mga residente na magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay at panatilihing nakasara ang mga bintana upang makaiwas sa epekto ng volcanic ash.

0: nakakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Susunod sa School Mix.
5: Inklusibong edukasyon para sa lahat. Dapat na bang isama ang learners with disabilities sa regular na klase? Let's hear it from the students of the Mesyo I. Yabut Senior High School, Makati.
6: Kapag ipupot natin ang isang LWD sa regular classes, it can be a form of discrimination. Kasi sa regular classes, hindi nila ma-accommodate yung mga special needs na maibibigay ng mga SPED centers or ILRCs.
7: Lahat po ng estudyante ay may kakayahan na mag-adapt sa iba't ibang lugar, lalo na po kung interesado sila mag-aaral.
5: Sa bawat issue at usapin, dapat may pakialam ka. Schoolmates! Webes ng gabi, dito lang sa PTV.
4: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kahit pa bahagyang humina na ang bagyong Inday, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na nakabantay sa posibleng epekto ng bagyo at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga ahensya ng pamahalaan na nananatiling naka-alerto. House Prosecution Panel, kumpiyansa sa kanilang unang ipresintang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilong sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
1: Bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palawakin ang akses sa serbisyong medikal, halos 500 doktor na i-deploy na ng Health Department sa mga liblib at pinakamalalayong lugar sa bansa ngayong taon. Mga kwalipikadong kawani ng gobyerno, matatanggap na ang kanilang fiscal year 2024 performance-based bonus. At ilang Filipino celebrities ipinahayag ang kanilang suporta sa naging makasaysayang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Yala sa Wimbledon.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng bagyong Inday. Ayon sa Malacanang, puspusan pa rin ang pagtatanggal sa mga bara sa mga kanal para matiyak ang mabilis na daloy ng tubig o paghupa ng baha sakaling maramdaman ng malakas na ulan.
4: Nakahanda ang mahigit 4 milyong food packs ng DSWD, kalahati ay nakaposisyon sa NCR. Naipakalat na rin ang milyong-milyong pisong halaga ng gamot mula sa Health Department. Hinihikayat ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha para maiwasan din ang sakit na lactose pyrosis. Samantala, naka-activate na ang Disaster Response Unit ng Environment Department na handang rumesponde. Kasabay niyan ang mahigpit ang monitoring ng DICT sa mga linya ng komunikasyon.
5: Magkaroon pa man ng pagbaha. Ngayon lang ho, ngayon po ay planting season. So medyo sa totoo lang, i-welcome po sana ng ating farmers yung hand at katamtamang bagsak lang sana po nito. So those things are what we prepared. We have enough medical supplies, we have food packs for our kababayan. Even our evacuation centers, kausap po natin ng ating mga eskwelahan, alam na po namin kung saan dadalhin at nagpahingi po tayo ng mga listahan

0: ng ating mga possible evacuees. Nang sabi, alam po namin, notification of work. And even the local government of Tuguegarao City, yung po ating mga department heads, dahil po kami nga ho ay catch basin of Region 2, naka-set up na po sa amin ng aming mga department heads, nag-hot kitchen po kami, ng hot meals, na kitchen kami na per cluster. So these are just some of the things na ginagawa po namin habang kami ay nakaantabay.
1: So handa na po ang lahat, equipment, personnel, even po yung mga evacuation centers. Now, yung atin naman po mga kababayan dyan, paano po yun yung koordinasyon doon sa mga komunidad kung sakasakali pong kailangan po ng preemptive evacuation po, Mayor?
0: Yes, ma'am. Ready po ang ating kapulisan, ready po ang ating rescue personnel, all the vehicles, ano, tatambuli po ang ating TNT, nagtatambuli rin po ang ating mga barangay officials. Bago pa man po talagang dumating, nagsasabihan na ho sila na kinakailangan na yung ating mga bubong, kung pwede hong pabigatin, maglagay ng pabigat, yung po ating mga bintana, isecure na po natin. We keep reminding no, on social media, on radio shows, at nagpapatawag tayo, nabigyan na ng mga video, ang annual video ng ating mga barangay officials, para po in case po na mawalan ng signals sa mga cellphone, meron na tayo mga radyo na maaaring tawagan sila. So, na-prepare po natin yung ating mga kababayan. We normally do preemptive evacuation doon sa mga barangay sa alam talaga naming heavily flooded, no, pag dumarating na mga tubig.
1: Mm-hmm. So, as of the moment po, as we speak, wala pa pong mga nag-evacuate. Particular po yung mga nasa coastal areas, Mayor.
0: Ma'am, dito sa Pagayan, dito sa Tuguegarao mismo, no, we don't have yung sa dagat po, ilog po ang amin. So, as of now, ma'am, sa totoo lang ho, yung signal number one natin, wala pong ulan. So, sa monitoring po naman namin, hindi ho magkakaroon ng malawakang pagbabaha. Nakatingin ho kami, hindi lang ho sa Pag-asa, naging din po sa iba pang mga weather bureaus, ng iba't ibang bansa. We have been very lucky, ma'am, na sanay na kaming magbasa at nabibigyan tayo ng tamang advice ng ating TDRRMO, ng ating Pag-asa Bureau, yun po mga kasama naming mga eksperto pagdating sa mga ganitong pangyari. In fact, ma'am, just to expound further, no, ang Tuguegarao City is one of only four cities na napagbigyan ng mid-fuse na project. Ito kami sa tumutulong sa mga bagong datos ngayon na kinakailangan sa Pag-asa para magkaroon po ng mga early warning systems na ginagawa. So Tuguegarao City is one of only four cities in the entire country na meron pong ganitong mga sistema na nabidevelop na. Kaya po sinuswerte ko kami kahit paano dahil as of now, wala kaming kailangan i-evacuate kasi according to all the news reports, weather reports, alam po namin ito po magkakaroon ng baha sa Tuguegarao City.
1: And we hope and pray na hindi naman po ganun magiging kalaki yung epekto ni po itong bangyong Inday na ito. Now, nabanggit yung mayor na planting season. May nakalatag po ba kayong plano sakasakali pong maapektuhan po itong sektor ng agrikultura?
0: Naawa na ho kami sa farmer. Kung tutuusin po, sabi nga nila, sana ma'am, kahit konting ulan lang kasi nagahong tagtuyot na po, no? Kung pagdating sa pagtuyot naman, ma'am, sa amin, we have been helping our farmers through the subsidy to the fuel na ginagamit ng aming mga tractors. Ang city government ay sarili pong tractors na sinasubsidize namin para sa mga pag-aarada ng mga farmers namin. Take turns po sila. Meron mo kaming ibinibigay through the President's program, President Bongbong Marcos's program para sa mga farmers natin, yung ating mga pinamimili po na abono, yung po mga binibigay na green meal sa mga farmers. Nagkaroon na rin po ng cash subsidy, ano ho. In case naman pong nagkaroon naman ng baha, ganun pa rin po yung mga gagawin natin sa kanila. Meron mo tayong tulong pag sobrahan ng tubig, meron din po tayong tulong pag kinulang naman po ang tubig.
1: Well, Mayor, mensahe niyo lamang po sa inyong pong mga kababayan dyan po sa Tuguegarao.
0: Po, lagi na natin yung pinapaalala sa ating minamahal na mga anak sa Tuguegarao City. sumunod sa mga alituntunin ng gobyerno, sumunod po sa mga sinasabi po namin, lalong-lalo na when we call for preemptive evacuation, lalong-lalo na po kinakailangan nakahanda po sila sa kanilang mga bahay-bahay ng mga kagamitan. Naniniwala po ang gobyerno ng Tuguegarao City na kinakailangan may shared responsibility ang bawat isa sa pagliligtas ng ating buhay at ng ating mga komunidad. So tayo po'y nananawagan sa lahat, continue to monitor the weather stations, continue to monitor yun po mga pages ng gobyerno kung saan nakikita niyo po ang kalagayan ng ating bayan dito, lalong-lalo na dito sa Tuguegarao City. Mag-iingat po tayong lahat, huwag po matigas ang ulo, and most of all, please save our hotline numbers. It is please there, 0917-111-3500 po for any emergencies. Tawagan niyo lang po kami at papapunta tayo ng tulong sa inyo. Yun po yung pinakamahalaga. Maraming salamat po.
1: At maraming salamat po at ingat po kayo dyan, Tuguegarao Mayor Mila Tingke. Salamat po, Mayor. Bahagyang humina sa typhoon category, ang Bagyong Inday, malakas pa rin po yan habang gumagalaw sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Itinaas ng wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at ang hilagang silangang bahagi ng Cagayan. Bukas makararanas na po ng malalakas na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour. Samantala, nakataas pa rin ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan, ang Batanes at ang eastern section ng Babuyan Islands, northeastern section ng mainland Cagayan, maging ang ilang bahagi ng Cordillera provinces. Posibleng itaas din ang signal number 3 sa mga yan mamayang gabi o bukas ng umaga. Samantala, ang kondisyon po ng ating karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas ay nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon posibleng umabot na po sa 7 meters, lalo na sa hilagang Luzon, hindi pa huligtas ang maglayag. Ang mga sea vessels, lalo na yung maliliit na sasakyang pandagat. Base po sa ating latest na track ng Bagyong Inday, hindi man tatawid ang kabuuan nito sa Luzon, pero patuloy magpapaulan ang enhanced habagat sa mga susunod na araw. Bukas ng gabi, Biyernes, ay tinatayang lalabas na ang Typhoon Inday. Sa ngayon, nakataas pa rin ang heavy rainfall advisory. Maging alerto po sa posibleng pagbuho ng lupa at pagbaha. Ngayon hanggang bukas ng tanghali, magpapatuloy ang ulan sa Occidental Mindoro, Antique, Guimaras, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Bukas ng hapon hanggang sa araw ng Sabado, mas malawak na ang pag-ulan dahil sa habagat. Kabilang sa makararanas ng above normal rainfall, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur. Aabot naman sa heavy to intense ang pag-ulan sa Antique at Occidental Mindoro. Magpapatuloy ang mabigat na pag-ulan sa Sabado hanggang sa araw ng Linggo. Mas mabigat ang buhos ng ulan sa Bataan, Zambales at Occidental Mindoro, habang heavy rains din sa La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito rin sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa Provinces, Aklan at sa Antique. Sa ngayon ng Inday, bahagyang humina sa kategoryang typhoon, kasalukuyang nasa hilaga ito ng Philippine Sea. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo na 780 kilometers silangan ng hilagang Luzon. At ang taglayin itong hangin umaabot sa 165 kilometers per hour, pabugso ng hangin malapit sa gitna nasa 205 kilometers per hour. Mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pakhilagang kanduran. Samantala, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. Sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ng prosekusyon na matibay ang naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Inangulat ni Sheila Natividad.
2: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
1: Ito ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa kanilang ipinresentang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilung sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination o pagtatanong ng depensa, siniyasat nila si Kalilung tungkol sa mga dokumentong isinumite nito, kabilang ang kanyang mga sworn affidavit at mga record mula sa investigasyon ng NBI. Nagpahayag naman ng objection o pagtutol ang prosekusyon. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, nanglilito lang ang ilang tanong ng defense team at nagbibigay ng mga impormasyong hindi pa naman naaprubahan o napatutunayan sa impeachment court.
3: For the record, Your Honor, please, that document is not yet presented in courts as the documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness, precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation.
1: Pagkatapos naman ng pagdinig, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na nabigo ang depensa na pahinain ang testimonya ni Kalilung at i-impeach umano ito bilang witness. Dagdag pa niya, wala namang naging pagbabago o consistent ang mga pahayag ng testigo mula pa sa umpisa ng investigasyon hanggang sa pagharap nito sa impeachment court.
2: Yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
1: Nagpaalala naman ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag manghusga agad o magbigay ng maagang desisyon dahil nag-uumpisa pa lamang ang impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez, dapat tingnan ang proseso base sa lakas ng mga ebidensyang ipinipresenta sa korte.
4: This is not the process, the whole process of impeachment trial is not about yung paramihan po ng mga motion that was granted or paramihan po ng puntos na binibilang po ng ating mga kababayan na nanonood. But it's actually about the quality of the questions that are being asked.
1: Samantala, humiling na rin ang subpoena ang House Prosecution Panel para sa kanilang mga susunod na testigo. Sa Lunes, July 13, nakatakdang isa lang ng Prosecution Panel si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasunod naman nito si Attorney Zuleika Lopez na tumatay yung OVP Chief of Staff sa darating na Martes, July 14. At maging si House Legislative Security Bureau Executive Director at former AFP Captain Belinda Bello sa July 15, Miyerkules. Samantala, ipaalam naman ang prosekusyon sa impeachment court sa susunod na linggo kung maiharap nila bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: There is no such thing as conditional threat. Yan ang naging komento ng prosecution sa kampo ng depensa kaugnay ng ipinalabas na video evidence sa impeachment trial ngayong linggo. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Kumpiyansa ang panel of prosecutors sa ipinakitang kredibilidad ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilung sa isinagawang cross-examination sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
7: He was consistent in his statements, he was credible, and he was competent.
6: Ani Zamora, kwalipikado si Kalilung para i-authenticate ang video evidence at gawin ang affidavit authentication. Kung bibigyan naman ng grado ang naging presentasyon ng prosecution at defense team ni VP Sara sa unang tatlong araw ng impeachment trial, A positive na grado ang bibigay ni Deputy Speaker Paulo Ortega V. At para naman sa defense team,
8: siguro masyado pang maaga, pero baka B positive na lang. Para B as in blood. Pero B positive pa din. Kasi productive naman yung weeks, ay yung tatlong araw pareho ng prosecutors saka defense.
6: Komento naman ng prosecution sa depensa ng kampo ni VP Duterte na conditional threats lamang ang sinabi ng pangalawang pangulo sa ipinalabas sa video evidence.
7: There is no such thing as a conditional threat.
9: Hindi ho yan pinapababa kung gaano kamali.
6: Samantala, iginiit ang prosekusyon ng tibay na ebidensya ang makakasagot kung karapat dapat bang malatili sa posisyon sa pagka-vice presidente si VP Sara. Kasunod ito ng paratang ni Davao City Mayor Basen Duterte na nais lamang pigilan ng administrasyon ang pagtakbo ni Vice President Duterte sa pagkapangulo sa 2028, kaya isinasagawa ang impeachment.
9: Everyone's entitled to their own opinion, no? But at the end of the day, ang importante ho dito, pakinggan ho natin pare-pareho at suriin ho natin ng maayos, no? Masinsina ng ebidensya na ilalatag ng magkabilang panig.
6: Inaasahang tatayong witness si the NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto, OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, at House of Representatives Office of Sergeant at Arms Captain Belinda Bello sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
1: Sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilarawan ng Malacanang na naging maayos naman ang naging takbo nito. Muli rin iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa isinasagawang paglilitis, sinang-ulat ni Kenneth Paciente.
10: Sa pag-arangkada ng unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng palasyo na maayos naman ang itinakbo ng unang bugso ng trial.
11: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
10: Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng biso sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bise.
11: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke.
10: Sinalag din ng Malacanang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang may control sa NBI at DOJ sa investigasyon sa kaso ng bise.
11: Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
10: Sa depensa naman ng kampo ng bise na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sabi ng palasyo, binigyan ng pagkakataon ng bise na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI.
11: Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
10: Muli namang iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa impeachment trial dahil sa separation of powers. Pero kung may issue na lulutang sa paglilitis na kinasasangkutan ng Pangulo, sasagutin nito ng Malacanang base sa katotohanan. Umaasa naman ng Malacanang na gagawin ng Senator Judges ang kanilang mandato sa pagsasagawa ng trial ng naaayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Kenneth Paciente, para sa Bayan.
5: Pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo, siniguro ng Senado na nakahanda ang lahat ng kinakailangang hakbang sa seguridad sakaling dumalo ang pangalawang pangulo. Sa kabila nito, inaasahang haharap din sa susunod na paglilitis ang ilan pang testigo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
12: Prepare for Typhoon Inday. Yan ang tila sarkastikong pahayag ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, matapos magpakita sa Senado ngayong araw. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, dapat ding maghanda ang kabilang panig.
8: Maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Siyempre, alam naman natin yung mga nakaraang taon malalakas po yung hagupit ng mga bagyo. Meron naman po yung mga bagyo na lumilihis at umiiwas.
12: Sinugundahan ni San Juan Representative Isabel Zamora ang paalala ni Ortega.
7: Totoo naman pong may bagyong Inday, so maghanda po tayo para sa bagyo.
12: Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug, purely administrative ang naging pag-uusap nila ni Lopez, kabilang mga guests na maaaring payagang makapasok sa session hall. Napag-usapan din ang kahilingan ng defense panel na makapagpasok ng ilang gamit sa kanilang holding area, gaya ng refrigerator, coffee maker at catering services na kanyang pinayagan.
13: Housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president rather than an impeachment court matter.
12: Nilinaw din ni Bantug na hindi nila tinalaki impeachment case laban kay Vice President Duterte. Bagamat personal niyang nakausap si Lopez, sinabi ni Bantug na hindi niya formal na isilbi ang subpoena sa chief of staff ng pangalawang pangulo.
13: That would not have been proper of me. Unang-una, ang ano naman dyan is the sergeant at arms, who will do the service. Not the clerk of court.
12: Nakatakdang humarap si Lopez impeachment court sa Martes, July 14, bilang bahagi ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng grave threats. Hindi patiya kung sasamahan siya ni Vice President Duterte sa kanyang pagharap sa Senado. Gayunman, tiniyak ng Senado na kahanda ang lahat ng kinakailangang security arrangements sakalang dumalo ang pangalawang pangulo.
13: Basta prepared lang, such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
12: May kabuang 11 trial days ang inilaan para sa pagdinig ng Article 4. Sa susunod na linggo, inaasahan din humarap sa witness stand sina NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok at House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Sinubukang ilihis ng kampo ng depensa ang mga ebidensya at katotohanang inilahad ng unang testigong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Pero naging epektibo ang paraan ng prosekusyon sa paglalatag ng kasong may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa First Couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipaliwanag ang mahalagang punto sa unang linggo ng paglilitis, narito ang panayam ni Jana Madrid sa isang political analyst.
14: Ang Article 4 sa impeachment complaint ay nakatuon sa grave threats at assassination plot na binitiwan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez. Sa kabila ng pagdilihis ng depensa, naging matibay ang argumento ng prosekusyon tungkol dito.
15: Huwag kang mag-alalaman sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Labi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Morales. No joke. No joke. Nagbilin na ako man. Pag namatay ako, sabi ko, kapumigil na, ang gamitin mo magpatay sila.
14: Nakausap kong isang political analyst na si Professor Antonio Contreras at narito ang ilang bahagi ng aking panayam.
16: Pag ikaw ay magbabanta sa buhay ng Pangulo, klaro na it doesn't matter whether you were triggered. In fact, as a vice president, you'd even be more prudent to constrain yourself because you're supposed to be a top official of the land and you should not just be you're not an ordinary person who can just issue threats. You're second highest and you're threatening the highest. So, laro pang ang magiging parang pinakita ng vice presidente na hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Kaganoon. Kasi kapag nakaupo ko sa posisyon, tapos ang daming mga bati ko sa iyo, I'm sure the president would also be receiving threats, right? I'm sure the president is also receiving a lot of criticisms and a lot of negative pressures. So lahat naman ganun ng politiko eh. So, pero kailangan sa kanila, naibatas tayo eh. Hindi po pwedeng labagin ng batas. Hindi pwede magpakawala ka ng mga pagbabanta na delikado.
14: Kung
5: ang BNP General Hospital umano ang tatanungin hindi nila irerekomendang ihalo sa general population si Senador Dante Marcoleta sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan. Ito ay dahil sa iba't ibang sakit na iniinda nito at dahil sa edad nito na nasa 72 taong gulang na. Samantala na isilbi na ang panibagong warrant of arrest laban sa senador. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
17: Hindi pa man naihahatid sa kulungan, panibagong warrant of arrest na naman ang isinilbi kay Senator Rodante Marcoleta sa loob ng PNP General Hospital. Ang panibagong kaso ng senador ay paglabag sa Presidential Decree 46. Patuloy na nagpapagamot sa PNP GH si Marcoleta. Sa pinakahuling resulta ng mga laboratory test nito ay nakitang mataas ang kanyang bad cholesterol. Hinihintay pa ang resulta ng kanyang 2D echo na magpapakita naman ng kondisyon ng kanyang puso. Ginagamot naman ang mild pneumonia ng senador. Sabi ni Police Colonel Ben Ali Bayani, ang chief ng internal medicine ng PNPGH, na kung hihingin ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam na huwag ihalo si Marcoleta sa general population sa oras na mailipat na ito sa regular na kulungan.
18: Kung hindi pa po natitreat yung mild pneumonia niya, pwede naman. Wala naman po problema tayo doon. Kaya lang kasi, kung sa estado ni Sir, consider natin yung age niya, syempre mababa na po yung immune system niya kumpara po sa mas bata sa kanya. So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si...
19: Kung siya ihalo dun sa karami.
18: Yeah, oo. Kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi po advice na, na isama siya.
17: Dahil sa mga iniinda ng mambabatas, ay malabo pa na mabigyan siya ng medical clearance.
18: Kaya lahat po ng kaya natin gawin dito sa ospital, bibigay po natin sa kanya. Kasi sa ngayon po, pasyente namin siya ngayon eh. So responsibilidad po namin siya ngayon. So lahat po ng mga kaya po namin i-offer sa kanya na kailangan po niya para sa health condition niya, bibigay po namin.
17: Samantala, dumalaw sa PNP General Hospital ang kaibigan at kaalyado ni Marcoleta na si Senator Robin Padilla. Pasado las dos nang dumating sa ospital ang senador, pero hindi na ito nagpaunlak ng panayam sa mga mamamahayag na nakaabang sa labas ng ospital. Ryan Lesigues, para sa bayan.
5: Samantala, isa umanong malaking kalokohan ang tila pag-angkin ngayon ng China sa Batanes. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., dapat itong pasinungalingan kaagad. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Kaagad kinontra ng gobyerno ang kumakalat na impormasyong bahagi rin umano ng China ang Batanes. Paniniwala ito ng ilang Chinese scholars na kanilang sinabi sa isang symposium sa China bilang sagot sa delimitation talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sabi ng mga Chinese scholars, walang legal na basehan ang kontrol ng Pilipinas sa Bataan Islands na nasa ilalim umano ng jurisdiksyon ng Taiwan na itinuturing naman ng China bilang breakaway province. Tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na malaking kalokohang dapat masinungalingan kaagad.
21: Sa kanilang closed society, sa tao nila, naniniwala ang mga tao nila dito. Kaya nila, brainwashed eh, ang mga tao nila eh. So, ito'y concerning kaso, ito'y dapat labanan. All academics in the world should throw to douse cold water already on this theory. Kalokohan na yan eh.
20: Guwelta pa ng kalihim, maaari itong ikonsidera sa totoong intensyon ng China na magkaroon ng buong kontrol sa rehiyon.
21: It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. What is this for, right? And we know, walang basihan ito, kalokohan ito, and it's ludicrous. Hindi na nila tayo masisisi, no? Sa feeling laban sa kanila. At ito'y malaking krimen sa mga mamamayan nila.
20: Sa monitoring ng isang maritime security think tank sa mga nakalipas na buwan, lumalagpas umano sa 10-dash line claim ng China ang kanilang pagpapatrolya sa silangang bahagi ng Taiwan at Batanes.
22: They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
20: Wala pang tugon ang Chinese embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng mga Chinese scholars patungkol sa Batanes.
0: Alam naman natin, ang Chinese embassy laging align ang kasinungalingan nila mula mainland China hanggang dito sa embahada nila. Next week, ang kinin na rin nila Ilog Pasig. No? So, we just have to keep on telling the international community that these are all lies.
20: Tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines na mayroong mga barko at iba pang asset ang nagpapatrolya sa hilagang bahagi ng bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Magandang balita po para sa mga empleyado ng pamahalaan dahil matatanggap na ng mga kwalipikadong kawanin ng gobyerno ang kanilang performance-based bonus ngayong taon. Ang Kipalas Press Officer Claire Castro para ito sa fiscal year 2024. Uhugutin po ang pondo mula sa 2026 General Appropriations Act. Tiniyak naman ni Castro na ipoproseso ito ng Department of Budget and Management at posibleng mapaaga pa ang paglalabas ng pondo. Layan ng pagbibigay ng pondo na kilalanin ang dedikasyon at sakripisyo ng mga naglilingkod para sa bayan.
11: Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon.
5: Ipinaliwanag ng Malacañang ang posisyong gagampanan ni Cabinet Secretary Denher Abalos Jr. Kabilang dito, ang pag-iikot niya bilang kinatawan ng Pangulo para alamin at tugunan ang mga kailangan ng publiko. Samantala, nanindigan ang Malacañang na hindi na kailangan maglabas ng bagong executive order ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para muling itatag ang posisyong cabinet secretary. Ayon sa Malacañang, ginamit ng Pangulo ang kanyang plenary powers para magtalaga ng isang opisyal.
11: CabSec Benher's appointment is the President's way of redefining the CabSec position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the office of the president. And second, plenary power to appoint. The president has the plenary power to appoint. Ang utos ni Presidente kay CabSec Benher ay siguruduhin nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno.
5: Nagsubite na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ng Ad Interim Appointments para sa kumpirmasyon sa Generals at Flag Officer ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ito ay para kay Francis Anthony Coronel para sa ranggong Lieutenant General. Wala naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa naman para sa ranggong Commodore na kinabibilangan ni Jim Razo. Samantala, isinumite na rin ng Pangulo ang ad interim appointment para sa kumpirmasyon ni Nezauro Hernandez Firme bilang miyembro na kinatawan ng Academe, Judicial and Bar Council ng Supreme Court para sa terminong hanggang July 9, 2030. Kung may nais tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
1: Mas pinalawak pang akses sa serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Malacañang, nakapag-deploy na kasi ang Department of Health ng halos 500 doktor ngayong taon sa ilalim ng Doctors to the Barrios Program. Itinalaga mga ito sa 4th, 5th, and 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas. Layo nitong matiyak na may sapat na serbisyong medikal ang mga komunidad na higit na nangangailangan. Mas pinadali na rin ng DOH ang pagkuha ng medical assistance sa pamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients para mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga kwalipikadong pasyente.
11: Kalusugan inaalagaan, buhay iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo.
1: Samantala, nakatanggap ng parangal at pagkilala ang ilang mga Filipino scientists dahil sa kanilang ambag sa agham at teknolohiya sa idinao sa National Academy of Science and Technology Philippines Awarding Ceremony. Kung sino-sino sila at kanilang kontribusyon, silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
2: Binigyang pagkilala ngayong araw ng National Academy of Science and Technology Philippines o NASPH ang ilang Filipino scientist bilang bahagi ng 48th Annual Scientific Meeting o ASM. Layo ng taunang pagtitipon na ito na kilalanin ang mga natatanging Filipino scientist na nag-ambag ng makabulhang pananaliksik para sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya sa bansa. Kabilang sa mga pinarangalan bilang Outstanding Young Scientist Award ay si Dr. Rohani Sina Navarro mula sa University of the Philippines, Manila dahil sa kanyang kontribusyon sa larangan ng veterinary medicine at neuroscience. Ayon kay Dr. Navarro, ang addiction ay isang sakit na kayang mabigyan lunas sa pamamagitan ng tamang gamot at wastong siyentipikong pag-aaral, taliwas sa tingin ng marami na isa itong kahinaan ng pagkatao.
3: Napaka-importante, no? Kasi ang addiction po ay nakikita more often as a moral failure or as a sign of weakness. But ang addiction po is a brain disorder at kaya po itong malunasan. Kaya po kapag naalam na natin ang mga gamot, pwede na nating malunasan at makakontribute po tayo sa napakalaking societal problem sa Philippines.
2: Kasabay nito, kinilala rin bilang OYS awardee si Dr. Ryan Michael Educado mula naman sa West Visayas State University para naman sa kanyang advokasya patungkol sa pananaliksik ng nursing education.
19: Para sa akin, when we invest sa mga estudyante natin, among our nursing students, we are also investing in the patient of, in the future of patient care. So halos doon, tinitignan natin paano sila makakapasa ng sa board exam, paano sila mag-aaral ng mabuti, paano natin ma-ensure na ready sila mag-practice at magbigay ng care sa hospital pag nakagraduate na sila.
2: Lahat ng mga pinarangalan ngayong taon ay tumanggap ng tropeyong mula sa NAST Philippines. Cash prize na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at research grant na nagkakahalaga ng 1 milyong piso mula sa Department of Science and Technology o DOST. Samantala, ipinaliwanag naman ni NAST Director for Learning Ning Samarita Domingo na ang DOST ay may mga aktibong regional offices na nagmo-monitor kung nagagamit ng maayos ang mga pondong inilaan para sa scientific researches.
23: Ang DOST, meron siyang mga agencies na nagde-deal about sa, di ba may mga regional offices ang DOST. So namo-monitor naman kung nagagamit. At saka may awards na binibigay ang ibang agencies ng DOST kung saan tinitingnan kung na-adapt yung mga researchers na napafund ng DOST.
2: Bukod sa Outstanding Young Scientist Award, iginawa din sa seremonya ang iba pang prestigyosong parangal tulad ng NAST Talent Search for Young Scientists, Outstanding Book/Monograph Award, at Outstanding Scientific Paper Award para sa mga dekalidad na publikasyon sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Nagpaabot ng pagbati at suporta hindi lang ang netizens na maging ilang sikat na personalidad sa makasaysayang kampanya ni Knight and Storm na si Alex Ayala sa Wimbledon. Narito ang ulat.
24: A well-earned round of applause. Of course, a huge victory. She took out the defending champion.
25: Ang mga Pilipino sa buong mundo ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang suporta para sa 21-year-old tennis star player Alex Ayala. Kabilang sa libo-libong netizens na bumati at nagpasalamat kay Alex online ay ilan din sa ating mga celebrities. Una na riyan ay si Namon Gutierrez at Georgina Wilson sa ilalim ng post ng Wimbledon na may mga emoji na nagpapahayag ng kanilang pumamahal kay Alex. Nagbahagi rin ng pasasalamat si Alex Ayala sa kanyang Instagram para ipagdiwang ang kanyang oras sa Wimbledon. Anya, everything, salamat Wimbledon. Mabilis rin ang pagbigay ng suporta ng mga netizens at ilang celebrities tulad nila Eugene Domingo, Anya, love your spirit, what a superhuman being you are. Sila Bianca Gonzalez, Alex Gonzaga at Rojan Cruz din ay nagbigay ng suporta sa comment section. Ang actress naman na si Gabby Garcia na nag-repost ng video ng crowd sa Wimbledon na kumaway ng paalam si Alex sa court pagkatapos ng kanyang huling laban. Nilagyan niya ito ng caption na Our Best Girl. Habang isinasara ni Alex ang kanyang kabanata sa Wimbledon ngayong taon, sinabi niya na iniiwan niya ito ng may positibong pag-iisip. Sa isang panayang pagkatapos ng kanyang laban, sinabi niya na everyone has days where they don't play their best tennis. Hindi rin siya umaasa na kada araw ay makapaglalaro siya ng 100%. Anya, I just have to move forward and continue with my progress. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
5: At para sa
1: iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
4: At yan po ang may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Keren ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: natin kasi is diesel pump. Pero ito kasi kailangan ng pahinga. Inapatay ito ng gabi. Tapos ngayon, ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, itong solar para magamit dun sa araw. Tapos yung sa current natin, magagamit sa gabi. Yung sa field is nagsasubmerge yung water sa gabi. Tapos another travel na naman yung water papunta dun sa site. Nahihirapan naman tayong magpatubig. Ang nagiging solution ng National Irrigation Administration, kinonvert natin sa tatlong 50 HP solar power na total panel po is 384 pieces na 700 watts para mag-support ng 24 hours yung water delivery natin papunta dun sa farm. Mas efficient and nakakatipid po tayo in terms dun sa expenses ng diesel compared po dati na kailangan natin ng diesel and maintenance. Dati yung area po natin dito is 360 hectares. May additional area po tayo na 100 hectares. Nagtutulungan naman yung IA in terms dun sa maintenance, lalo sa clearing. Tapos yung sa operation po nito is meron tayong na-hired na empleyado in terms dun sa operation. Tapos mag-training tayo in terms dun sa IA po natin na tumutulong in terms dun sa operation maintenance po nito.
1: Ang hybrid irrigation facility na ito ay nakakapagpababa ng gastos sa operasyon. Nasisigurong tuloy-tuloy ang supply ng tubig sa panahon ng mataas na pangangailangan sa irigasyon. Maaaring makatulong ang solar pump bilang karagdagang kapasidad upang mas maraming sakahan ang mapagsilbihan. Dahil sa proyektong ito, nadagdagan ng 100 hektarya ang dating napapatubigan ng Pamplona Pump Irrigation System. Mas nagiging matatag laban sa pagtaas ng presyo ng enerhiya na isusunong ang Climate Smart Agriculture na kung saan nakatutulong ang solar pump sa pagbawas ng carbon emissions habang pinapalakas ang produksyon ng agrikultura. Pagpapahusay ng serbisyo sa mga magsasaka sa pamamagitan ng maaasahang tubig para sa kanilang mga taniman, lalo na sa panahon ng tag-init at sa mga lugar na nangangailangan ng mas malaking volume ng tubig.
2: Ako po si Lawrence Daguna, taga Sentro, Pamplona, Cagayan. Ako po ay presidente ng Nagtipunan Kakampi Farmers Association. Dati po ay may irrigation pump kami na binigay ng NIA office. Ngayon po is nag-request kami ng solar pump sa office ng NIA. At sa awa ng Diyos, napagbigyan po yung request namin. At andito na po ay tuwang-tuwa po ng dahil sa binigay ninyong project. Makakatulong po sa aming pamumuhay itong project ito.
1: Ang napakahalagang hakbang na ito ng ahensya ay patunay ng patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan at mga magsasaka tungo sa isang mas produktibo, moderno at sustenableng sektor ng agrikultura.
2: Kami po ay nagpapasalamat kay President Ferdinand Bongbong Marcos at NIA Administrator Eddie Gillian. Maraming salamat po.
1: Patubig para sa masaganang ani, mas mataas na kita at mas maunlad na kinabukasan ng mga magsasaka. Ito ang pangakong patuloy na isinusulong ng NIA para sa bawat Pilipinong magsasaka.

0: Ako po si Leia Godoy Ferrer, taga Barangay Market View, Lucena City, Province of Quezon, at isa po akong magtataba.
1: Para kay Leia, ang pangarap na proteksyon sa negosyo naging katotohanan. Dito sa loob ng modernong cold storage, malayo sa nakasanayang takot na matunaw ang yelo, mabulok ang isda, at masunog ang puhunan dahil sa grabe na init at pabago-bagong supply sa merkado.
0: Malaki po yung benefit namin sa pagkakaroon ng cold storage kasi po nakakapag-store kami ng mas matagal na panahon ng aming mga kalakal na hindi kami mag-aalala na masisira siya.

0: college.
1: Mula sa isang maliit na tinapa business patungo sa isang matatag na sistema ng food security. Walang dugi, may asenso.
2: Projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ho to, 7 feet, with bridges pa, yung tulay yung mga pinaka-importanting component.
3: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road.
4: Namin ng malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapababot ko sa kanila.
5: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
6: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
7: So, una-una, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by 2 years time bago matapos ang termino ng ating mahal na pag.
8: Why are we putting so much funds for farmers? Only last November, namigay tayo. Ngayon, namimigay na naman tayo. At pagkatapos nito, mamimigay na naman tayo. Kuna, kadagiti kakabwa, DJ Dan. Haan tayo nga agtugtugaw laan, haan tayo nagkuy-kuyakoy, iti air condition nga opisina. Masapol, iasidag tayo ti gobyerno, kadagiti manalod, tapno ammo tayo, iti agpaypayso nga kasasaad, dagiti pada tayo nga mandalo. Ang pinaka-importanteng programa dito sa atin ay ang food security program. Sapagkat kung walang laman ang tiyan, hindi na nakikinig sa tamang rason. Kaya kailangan buhusan natin ng suporta ang magsasabi.

0: inyo. Samasaganang kinabukasan, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na kapitbahay, makalipas yun naman ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito na po tayo ngayon ng Biyernes, ika-10 sa buwan ho ng Hulyo pa rin. Friday the 10th, ano ho? Alam nyo, 13, no? Araw ho ng Biyernes, TGIF, thanks God it's Friday. Kaya walang pasok, yung mga nasa gobyerno, siyempre Biyernes ngayon, ano ho? Marami pong walang pasok ngayon sa mga paralan, sa mga eskwelahan. Pinadagdag pa yung sa may parte ho sa may Negros Oriental, sa may Negros, ano? Yung pinakikita pong aktibidad ng Mount Caloon, naging kadahilan na ng pagsuspindi po ng mga klase doon. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Angat po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw. Bila po naman ng bagyong si Inday, no, bagaman ito'y humina na. Pero si Inday po ngayong araw ay sinasabi yung paparamdam pa rin ng todo-todo din sa atin. Ano ho? Paigtingin pa rin ito na yung bagyong Inday, itong habagat na siyang magdudulot ng mga malalakas na buhos po naman ng ulan. Sahan ang sinasabing maulap na kalangitan, kalat-kalat na mag-ulan o thunderstorms. Ito po naman sa Metro Manila. Malaking bahagi po ng Luzon at ilang parte po ng Visayas at Mindanao dito sa Luzon. Kadas po ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes kung saan inasaw na masungit na panahon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region or CAR. At Cagayan Valley po naman yung makararanas ng ulan. May malalakasong hangin. Samantala ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region. Karanas ng katamtaman hanggang sa matinding pag-ulan. Dulot pa rin po naman ang habagat. Po sa Visayas, mapanganib ang pag-ulan lalo na sa Western Visayas at Negros Island. At dahil po sa binaigting na habagat, ang mga pag-ulan na ito ay maaaring magdulot po ng pagbaha at landslide din po naman. Diyan sa may party naman ng Mindanao, ang mga rayon ng Zamboanga Peninsula, ang pamang bahagi ng Mindanao tulad po ng Soxarchin, maging ang Lanao del Norte po naman, ay makararanas din po ng kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm pa rin. Ingat pa rin po, ano ho? Okay, marami lang dito, maging dito sa Metro Manila, may mga ilang suspended na klase na rin eh. Kanina, mga ina-announce na rin ho yan. At mamaya sisilipin nyo natin muli. Dito sa mga may pasok at hindi naman apektado, siguraduhin lang ng mga magulang na payong, pananggalang sa ulan, kapote, bota, bit-bit ho ng inyong mga anak, mga estudyante natin. Hindi ho baril, hindi ho patalim. Mga bladed weapon, deadly weapon, pipinsala po naman sa kapwa estudyante, bantayang mabuti yan.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga saan ba, sa mga nakatutok sa atin. Ano na yung mga bihero ng karne ng baboy, ng baka, ng manok, long drive ho yan. Pagka hindi kaya, idlip muna tayo, power nap, importante ho yan, tsaka natin balikan yung maribela. Yan. Si Mamang Chuper, baka tutulog-tulog ho yan, baka bubungas-bungas at medyo aantok-antok pa. Ikalabit lang, paigising lang, pagbalasakitan ho natin. Alam, makabawas po tayo ng mga disgrasya sa kali po naman. Ano nga, badulas, basa ang kali. Karaniwan ho ganyan, nag-dumudulas, di ba? Kahalo po yung, lalo na pag di ka sa kalakasan yung ulan, kahalo po yung langis, yung buhangin at tubig. Plus ho yan. Ingat pa rin po tayo. Ano ho? Huling namataan po yung sentro ng Typhoon Inday sa silangan po ng Northern Luzon. Abit po sa Batanes. Ano? Sinasabing tuluyan po itong lalabas po naman sa PAR. Bukas, 11, o araw po ng Sabado. Sabi po ng PAGASA, maranasan na pinamatinding buhos ng ulan sa Metro Manila. Radik probinsya ngayong Biyernes hanggang sa araw po ng Sabado. Mapanganib ang alon, ho. Alikadong paglalayag sa mga seaboard ng Luzon at sa Visayas. Kaya sabi ng mali pong umabot po naman sa 2.5 na metro ang alon sa kanlurang baybayin po ng Pangasinan. Ambales, Bataan, Cavite, Batangas, Negros Occidental. Bayan pa ng lindol kahapon, ano? Sa Baguio, tin ko, nandiyan sa Baguio, kalalapag lang nila sa isang building doon. Park siya doon sa basement. Tinutulak siya kasi nag-aagawa sa parking eh. Niyayanig na siya ng lindol. Nangyari, labasan ho yung magsasakyan sa mga gusali. Traffic-traffic sa Baguio. Iyan na kahapon. Kaya, ayun ha. Dahil po sa banda ng landslide, mga pagbahang yan, mga lokal na pambalang po sa Metro Manila, Visayas, at Western Visayas, patupad na po ng pagsuspindi ng klase sa lato ng Antas. Pwede pong tutukan ang anunsyo ng mga inyong mga lokal na pambahalan, yung LGU ho. Malaman po ninyo kung apektado yung inyong mga

0: lugar po riyan. At dyan sa Mayapati naman ang kamaulap na kalangitan, kalat-kalat ng kasamalakas sa ulan, ho? Dos daw sa Maykara. Okay? Ang Bagyo, malamig pero maulan, turo na sa 20 hanggang 22. Andin po yung mga pagbugso na matitinding ulan ho riyan, sa, lalo na sa tanggalit hapon. Kaya mataas po ang banta ng zero visibility at baha sa mga mabababang lugar. Ang atok na ubod ho ng lamig. Talagang malamigong temperatura doon, lalaro po sa 17 hanggang 28 degrees Celsius. Nakararanas din ho ng makapal na ulap, mga patuloy na pagulan. Mag-ingat po sa posibleng landslide sa mga dampo tulad po ng Halsema Highway na yan sa Abasang Globa. Okay, alamin limang minuto na makalipas ang alasin ko naman daling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sabay-sabay na napapahinggan sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Radyo Television sa 104.3 The Capital FM. Tala na doon ho tayo. Ho. Inaayos po ang aming 738 kHz. Ano, ho. Magbabalik mas klaro, mas minaigting pa. Mas tuloy-tuloy na balita at klaro mga balita ang sasayin po naman. Kumunan tayo sa mga report. TNR, inactivate na ang Disaster Preparedness and Response Protocols. Dahil po naman sa bagyong si Inday pa rin. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok dyan si Miriam Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilagay na ng Department of Environment and Natural Resources a full emergency readiness ang lahat ng tanggapan, regional office at attached agencies ito bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Pinakilos na ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga disaster response team, emergency response team at incident management team para magsagawa ng 24 oras na monitoring at koordinasyon sa buong bansa. Pinaigting na rin ang DNR ang pagkipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa mahigpit na pagbantay sa galaw ng bagyo at agarang paglalabas ng geohazard advisories. Inatasan din ang mga LGU, lalo sa mga lugar na madaling bahiin, na magkaroon ng preemptive evacuation kung kinakailangan at tiyaking ligtas ang mahalagang dokumento at kagamitan ng pamahalaan. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Meron Bastasa. Nakabantay pa rin ang lahat dito po sa sinasabing epekto ng bagyong si Inday, bagamat huminan ho yan. Hindi na super typhoon, ho. Tinarong bagyo na lamang siya, pero malakas pa rin kasi nga merong habagat eh. Sa San Juan City po naman, nagpatupad na ng libreng overnight parking. Ayun yung request ni MMDA Chair, di ba? Malang yan, dapat ganun yung automatic. Eh, napakarami mga mall sa mga nasasakupan bawat LGU eh. Pagka ganyan may sama ng panahon, libre na yung parking sa mga mall. Okay. Pwede kasi po nang inaasang paghagupit pa rin ng habagat. Pinagding po ng bagyong si Inday. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bilang pakigisa sa panawagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nagpatupad na ng libreng overnight parking ang San Juan City LGU mula pagkagabi Hulyo 9. Ito yung binabahagi na rin ang paghahanda sa pinsaan ng posibleng itulot ng mga pag-ulandala ng hanging habagat na pinaigting pa ng bagyong Inday. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, ipatutupad ang libreng parking sa mga sasakyan mula alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Dito libre makapaparada ang mga sasakyan ng mga San Juaninyo na nakatira sa mga lugar na madalas binabaha o sa mga lugar na mapagmamayari na kontrolado ng lokal na pamahalaan. Bukas sa publiko ang mga sumusunod na pay parking areas para sa overnight parking. City Hall open parking sa Pinagdabanan Shrine, Makabagong San Juan Plaza open parking sa May Agora, Phil Oil Center open parking, Makabagong San Juan National Government Center ground floor pay parking. Pagkalipas na nasabing oras, sinabi ni Zamora na ipagpapatuloy na ang regular na singil sa paradahan, batay na rin sa umiiral parking rates para sa mga sasakyang mananatiling nakapark. Para sa Bagong Pilipinas, ni Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ingat daw sa mga nasa biyahe, sa mga naglalakbay, kagaya nangyari dyan sa May Quezon, ano ho? Yung inyo, isang truck ho, ay sumalpok sa lamayan. Truck, sumalpok sa lamayan. Ay mo, hindi niya dagdagan ng patay. Inako. Tutok tayo sa ating mga headliners. Ulang dalapon ng super typhoon. Hindi na super typhoon ito. Typhoon na lang. Inday at habagat. Posibleng makatulong sa ilang pananim at irigasyon. Ayon po naman sa DA. Totoo naman yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Malaking o milk breeding program. Ating gobyerno magiging malaking tulong sa mga kabataan at mga local dairy farmers at producers po naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture, patuloy na tinutulak ang pagkatapad ng price cap sa imported na bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tambayo sa mga pampadumang perpon galing sa mga lalawiga. Sa mga detalye muna ng balita habang pinaghahandaan po ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng Typhoon Inday. Sektor ng agrikultura, sinabi rin na kaya sila maaaring maging kapakipakinabang. Ilang sakahan po naman ang pagulang dala ng bagyo at pinalakas na habagat. Ayon po kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa. Kamusta ka na, Asik? Time no here. E makatutulong inasang pag-ulan sa mga palayan na nasa early vegetative at maturing stage. Nagpahon ng opisyal, kung aabot ang ulan sa mga watershed area, maaaring itong mapataas ang level ng tubig. Mga pangunahing dam tulad po ng Angat at Magat na mahalaga para po naman sa irigasyon. E pa man, sinabi ho ng DA na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon. Pinapayuhan po mga magsaka sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Anihin na! Anihin na! Ang mga pananim na maaari ng i-harvest. Kung mayroong mga harvestable at na mga commodity tulad po ng palay at mais bago dumating ang bagyo, inabasyon sila na mag-harvest na. Sige lang, harvest na!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap tayo ng report. Simulan natin na pagtanggap ng report. Nanahin natin ng Bicolandia sa Albay. Ano ho? Sa mga nakatutok dyan sa mga Oragon. Jiklaw at Binhi beneficiaries. Nagsimula ng mag-ani po ng mga pananim bilang paghanda sa Bagyong Inday. Tinatin ng detalye ng mga balitang yan si Sir Al Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Simula ng mag-ani ng mga pananim ang mga partner beneficiaries ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Bagyong Inday. Layunin ang maagang pag-aani na matiyak ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan ang posibleng pagkalugi sa mga pananim sakaling lumala ang kondisyon ng panahon. Sa kabuuan, umabot sa 400 kilo ng iba't ibang gulay ang naani mula sa mga communal garden sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Pinakamalaki ang naitala sa Masbate na may 175 kilo ng ani na nagkakahalaga ng 9,585 pesos. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ito ng layunin ng Project Lawat Binhi na palakasin ang food security at disaster preparedness ng mga vulnerableng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Kamandala mula sa Albay, punta naman tayo ng Tayug, Pangasinan. Kompetisyon ng mga agricultural extension workers sa Ilocos Region, sinanay sa Farm Business School para po naman sa urban agriculture. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po si Mildred Cookia, Radyo Pilipinas, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Lumahok ang 29 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 1 sa 5 araw na pagsasanay ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, para palakasin ang pagpapatupad ng Farm Business School sa urban agriculture. Isinagawa ang programang Cultivating Profits, Training on Farm Business School for Urban Agriculture sa ATIRTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na ihanda ang AEW sa pagtuturo sa mga magsasaka na tingnan ang pagsasaka bilang isang negosyo at gabayan ng mga ito sa pagpaplano, pamamahala at pagpapalago ng farm enterprise. Tinalakay sa programa ang financial literacy, entrepreneurship, market analysis, farm record keeping at paggawa ng farm business plan. Isinagawa rin ang entry farm game bilang simulation activity para sa aktual na pagdedesisyon sa pamamahala ng farm business. Nagsagawa rin ng market survey ang mga kalahok sa Urdaneta City upang alamin ang demand, kalidad, presyo at supply ng mga produkto. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang magsisilbing multiplier ang mga sinanay na AEWs upang mas mapalawak ang Farm Business School sa kani-kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Medyo malungkot lang, ano, apektado ang agrikultura naman natin din eh, yung guluho dyan sa Strait of Hormuz. Pagguho po ng ceasefire ng US at Iran. Sarado na ni US President Donald Trump na tapos na yung kasunduang pangkapayapaan eh. Tapos po silang magpalitan o ng sunod-sunod na matitinding airstrikes ng US at Iran sa Strait of Hormuz. Naku, patay na naman tayo riyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Ipo naman sa dalawandaang beneficaryo pang agraryo sa unang distrito ng Pangasinan. Nakinabang po naman sa libreng theoretical driving course ng LDO at DAR. Detalye naman si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nakinabang sa libreng theoretical driving course o TDC ang 216 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs mula sa unang distrito ng Pangasinan sa ilalim ng magkatuwang na programa ng Department of Agrarian Reform o DAR at Land Transportation Office o LTO Regional Office 1 na matapos maipasang pagsusunit sa ikalawang araw ng programa, iginawad sa mga kalahok ang kanilang TDC certificates na magsisilbing pangunahing rekisito sa pagkuha ng student driver's permit. Sa isiniguang kurso, natuto ang mga kalahok ng ligtas at responsableng pagmamaneho. Kabilang sa mga tinalakay ang traffic rules and regulations, mga road signs at markings, defensive driving techniques, responsibilidad ng isang driver at ang kahalagahan ng disiplina at paggalang sa kapwa motorista sa kalsada. Bahagi ang libreng TDC sa mga programa ng LTO upang matiyak na ang mga bagong motorista ay may sapat na kaalaman at kamalayan sa road safety bago opisyal na payagang magmaneho. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Hello po sa gulong yan sa State of Hormuz na naman. Oh, sumirit yung presyo ng langis. Ano? Agad dong sumipa ang presyo ng crude oil. Merkado dahil po sa tensyon sa State of Hormuz. Nadaanan po ng halos 20% ng supply ng langis sa mundo. Dahil po dyan, ito po ito ng pagbagsak ng mayigit sa 700 bilyong dolyaris na halaga ang mga stock market sa Asia. Tindi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pare po, nabalikan natin ang Bicol. Halos 50,000 mga sako naman ang palay. Nabili po ng NFA Bicol sa pagkatapos po ng summer cropping nitong Hunyo. Detalyo ng balita na katutok naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Authority o NFA Camarines Sur na sa pagtatapos ng summer cropping nitong buwan ng Hunyo 2026, nakabili ang ahensya ng kabuuang 49,818 sako ng palay na naglalaman ng tig 50 kilo. Ang bilang na ito batay sa NFA Camarines Sur ay katumbas ng 286.78% ng naitakdang buwan ng target na 17,400 na sako. Noong June 22 to 30, 2026, nakapagtala ang NFA Camarines Sur ng 10,814 sako ng tig 50 kilo ng palay na nabili. Ang naitalang tagumpay na ito ng ahensya ay bunga umano ng sama-samang pagsisikap at matibay na pakikipagtulungan sa mga magsasaka at iba pang mga partner organization. Samantala, nakapagbigay ang NFA Camarines Sur ng serbisyo sa kabuuang 390 Farmers Cooperative Associations at individual farmers na nakaambag sa patuloy na pagpapalakas ng programa sa pagbili ng ani at suporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: I'm salamat Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Good morning kay Mayor Lenny Robredo niyan. Pakasipag, pinupuri ng palasyo ha? Oo, oh, sige. Kasunduan sa pagitan ng lokal na pamahalan po ng lusod ng Gingoog, Visayas Oriental at sa ang asosasyon ng mga magsasaka. Gil po naman sa Rice Trading Project. Aprobado na ng sangguniang panglungsod. May detalye naman dyan si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Aprobado na ng sangguniang panglungsod sa lungsod ng Hingog ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Ilzu Hingog at Salawaan Farmers Association hinggil sa Rice Trading Project. Layunin sa turang MOA magtatakda ng terms at conditions kaugnay sa pagpatupad ng financial assistance para sa rice trading project at ang ayudang pinansyal ay babayaran ito sa livelihood project fund mula sa trust fund base sa City Ordinance number 2021-370. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, agad na arangkada naman ngayong buwan ang milk feeding program sa mga estudyante bilang bahagi po ng school-based feeding program ng Department of Education. Napanayam kay National Dairy Authority Administrator Attorney Marcus Antonius Andaya. Kamusta ka na Director at Administrator? Time no here. Sabi nitong matagumpay na nasa Liuhan, ang Joint Administrative Board na nilagdan po mismo ng Department of Education at ang Department of Agriculture upang maikasana ang milk feeding program. Bukod sa pagtupad sa pangunahing target ni Pangulong Marcos, labanan ng malnutrisyon sa mga kabataan ay saring napakalaking tulong sa mga local dairy farmers at producers ng bansa dahil sa kanila mismo kukunin ang gatas ay papainom po sa mga kabataan sa ilalim po naman ng milk feeding program na yan. Mantala, Felpida, magtatatag naman ang mga bakan nursery para suportahan ang mga magsaka. Diyan po naman sa Agusan del Sur. Kaya sa mga balita, nandiyan po naman si Denara sumapadhakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa gawa ng pagpupulong, ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Felpida kasama ang mga kinatawan ng mga samahan ng magsasaka, kooperatiba at Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Prosperidad Agusan del Sur kamakailan upang talakayin ang kalagayan ng produksyon ng abaka at mga pangangailangan ng mga benepisyaryong magsasaka. Sa naturang pagpupulong, nangako ang Felpida na magbibigay ng suporta para sa pagtatatag ng mga abaka nursery at maglalaan ng dekalidad na planting materials. Layunin nitong mapataas ang produktibidad ng mga sakahan at mapanatili ang paglago ng lokal na industriya ng abaka sa lalawigan. Matapos ang pagpupulong, nagsagawa rin ng pagbisita sa lugar ang mga opisyal upang suriin ang mga posibleng lokasyon at makipag-ugnayan sa mga magsasaka. Ayon sa Felpida, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap sa napalakasin ang kabuhayan ng abaka farmers at mapaunlad ang fiber industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan. Nakikiramay muna kami, ano? Ay nakikiramay, nakikisimpatya sa mga world fans ng isang pop legend, ano ho? At the 75, umanaw na ho si Bonnie Tyler. Kalala, pinapanood ko to, senior citizen, pero maganda pa rin ho. Yung male version ni Rod Stewart. Ano ho? Sabay yan eh. 75 na pala siya. Siya yung umabit ng Awiting Total Eclipse of the Heart. Tsaka yung It's a Heartache. It's a Heartache. Kikiramay tayo. Kikiramay. Bonnie Tyler, paalam na. Babalik mo kami. Sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Basta ka na pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: I-shoutout lang tayo sa mga nakatutok dyan sa National Meat Inspection Service. Sa mamumuna po ni kanilang direktor. Si Director Londok, ayun. And kay Dr. Duque, Dr. Bob O'Malley, ay good morning sa inyo dyan. Ngayon pa, nasa kanya-kanyang bahay na ngayon yan. Ano, biyernes ngayon eh. Pasok ang gobyerno. Pero hindi, binabati natin ng good morning ni USEC Attorney Aziz Perez ng Department of Agriculture. Isa sa manggaling yan. Matindi kami personal pa nagkakwentuhan yan, pero dekada na kami nagkwekwentuhan at nagtatawagan yan eh. Puro minsan may ilalapit ako sa iyo, Asik, ha? Usik, ha? Sige. Balikan po natin yung mga balitaan at mga tanggap ng report pa rin. Patuloy pong itinutulak ng Department of Agriculture na magkapatupad ng muli, nahamuli ng price cap sa 5% broken rice na imported na bigas. Agamat, umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, sir. Kamusta ka na? Ang maaprobahan ay ang 60 days price cap na inirekomenda ng kagawaran at National Price Coordinating Council at ayos na rin sa kanila kung ibibigay po naman ng 30 days rice price cap sa imported na bigas. Titiyak po ni Laurel, magsabit po ng Setyembre kung saan ang talagang ititigil ang pagkapatapad ng price cap sa imported na bigas.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Yung ilan nakakausap natin, sir, bakit ba gano'n? Pagka nagkakaproblema tayo sa kulangan ng bigas, puro tayo import ng import eh. Pwede yung panggaso sa pang-import ibuos ng tulong sa mga magsasaka? Ano? Bakit hindi pa pwede yun? Mas na-import mo, itong na ng buhos sa magsasaka. Kailangan nila, the line, A to C. At hindi kaya subukan yung ganun. Hindi pa pwede yun.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Isa pa rin. Bakit ang laki-laki ng budget ng Department of Agriculture? Siyempre, kailangan. Pero dapat daw, hindi na iiwanan yung mga touch agencies. Naman may mga touch agencies dyan na inaasahan nyo magtrabaho, kulang naman sa budget at hindi sapat, pero marami kayo pinatatrabaho, hindi tayo datang dito sa kasapatan ng tinatawag na food security. Galaw-galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mandala, Kadiwa, dyan sa Kapitolyo ng Pangasinan. Ito naman, ingit sa 4.5 milyong pisong mula po naman Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Detalyo ng balita, Celeste Jimeno, Radyo Pilipinas, sa iyong Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 4,105,307 pesos ang kabuang benta ng programang Kadiwa na Kapitolyo. Muli January to June 2026 kung saan matagumpay nitong nasilbihan ang 10,263 na kabayan sa buong probinsya. Ang naturang programa ay patuloy na tinataguyod ng provincial government upang bigyang suporta ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka, mangisda at micro, small and medium enterprises. Layon ng Kadiwa na Kapitolyo na palakasin ang sektor ng agrikultura at negosyo sa pamagitan ng pagbibigay ng direktang farm-to-consumer food supply chain. Sa parang ito, direktang nakikinabang ang mga mamimili sa mga sariwa't di kalidad na produkto sa mas mababang presyo. Ginaganap ang aktibidad 2 beses sa isang buwan tuwing 10-25 ng buwan sa Capitol Complex. Bukod dito, naglulunsad din ang Provincial Agriculture Office ng Kadiwa on Wheels na isang mobile version ng merkado na umiikot sa iba't ibang lugar sa lalawigan upang mas mapalawak pa ang mararating ng programa. Ayon sa opisyal na ulat na exhibitor sales mula January to June 10, 2026, nakapagsagawa na ang programa ng 27 na Kadiwa sessions na nilahukan ng 495 na mga exhibitor. Ang tagumpay ng programa ay naisasakatuparan sa tulong at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DTI, NFA, BFAR, DILG, DOLE at DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub.
4: Good morning sa mga nakatutok din dyan sa Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? Yung bagong OIC ngayon. Good morning din kay Director Gina Pinilo, kasupdagang Horian. Okay, Maging sa Bureau of Blood Industry na nag-celebrate ng kanyang karawan na krahan. Nahuli ako, hindi ako nabalitaan eh. Happy birthday pa rin doon sa ng BPN, Bureau of Animal Industry. 52nd Nutrition Month Celebration ng Barangkada na sa Calabarzon. May detalye naman si Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isinusulong ng National Nutrition Council at Regional Nutrition Committee Calabarzon ang pangangalaga sa kalikasan bilang mahalagang hakbang sa pagtiyak ng sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya sa paglulunsad na 52nd Nutrition Month celebration sa rehiyon noong Lunes, Hulyo 6 sa Tanza, Cavite. Sa temang Sapipan, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat at sub-theme na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, binigyang pansin ng kampanya ang paggamit ng climate smart practices at ang pagbuo ng mas matatag na food systems. Ayon sa opisyal na pahayag ng NNC Calabarzon, layunin itong mapanatili ang pinagkukunan ng pagkain sa gitna ng mga hamon ng climate change at masuportahan ang mga target ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Samantala, nagsagawa naman ng mga organizer ng ceremonial tree planting, technical sessions at marketplace na nagtampok ng mga lokal na produkto ng rehiyon. Nagsama-sama rin sa aktibidad ang nutrition workers, lokal na pamahalaan at iba pang sektor para palakasin ang sama-samang paghilos para sa nutrisyon, food security at pangangalaga sa kalikasan. Para sa Bagong Pilipinas, Joshua Miguel Suarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: Samantala, katuwang ay iba't ibang regional offices, patuloy po ang pagpalabas po ng Department of Agriculture ng Daily Price Index sa mga palengke upang masubaybayan ang galaw ho ng presyo ng nasa 220 agri commodities. Ang hakbang na yan ay alinsunod po sa provisyon ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Tulong po niyan, mas madali nang matutukoy at mapaparusahan ang mga nagtatago ng supply, ang hoarding na tinatawag, mga nagpupusit smuggling, mga nagmamanipula ng presyo ng mga produktong agrikultural. Sa na yung mga huli niyo sa custom? Nakulong na ba? Tampol naman kayo, naiinip yung marami.
2: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Usapan natin ngayon yung glycemic rice. Gano'n ba kaimportante ho yan? At bakit napapanahon ho yan? At sino ba may kailangan yan? Panahon ho natin ngayon lahat tayo nakatutok sa mabuting kalusugan. Dapat alam ho natin yung mga bagay-bagay na makatutulong sa magandang kalusugan ng bawat individual. Ang kasama at makakapiling po natin sa usapan ngayon this morning, Dr. Henry Corpus, Rice Program Lead ng Rice Chemistry and Food Science Division, Philippine Rice Research Institute, under pa rin po ng Department of Agriculture. So ito yung field rice. Yan po yung pag-uusapan natin, yung low glycemic rice na yan. Ano ba yan? Para saan ba yan? Bakit natin kinakailangan yan? Ano ba pwede natin matutunan dyan? At ano ba yung mga bagay-bagay na pwede pang magdagdag, maidagdag sa ating kaalaman? Tingnan natin si Dr. Henry Corpus. Dr. Henry Corpus, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, Dr. Henry.
7: Good morning, Sir Hero, at sa inyo pong tagapakinig.
4: Ay, Dr. Henry, Kahiro na lang po. Parang nagkakapilan tayo dyan sa balkonahe mo. Ganun lang.
7: Yes, Papa.
4: Okay. Bakit ba napaka-importante ng low glycemic rice? Bagamat may mga medicinal value naman talaga at maraming benepisyo, sabi naman ng ilan, napakamahal naman kasi anya ng ganyan eh. Ano ba ang dapat unang matutunan natin? Pag sinaming low glycemic rice, ano ang dapat unang magting sa isipan ng bawat isa?
7: Opo, Kahiro. So yung low glycemic index or low GI rice po, ito po yung isang uri ng bigas na ang kanin ay hindi kaagad natutunaw sa tiyan natin. Kaya mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar level. Hindi tulad ng mga kilala nating malalambot na puting kanin na karaniwang may mataas na glycemic index, ang pagkain ng tamang dami nitong low GI rice ay tumutulong po sa pagpapanatili ng mas mababang glucose level natin sa katawan. Kaya mainam na kainin po ito ng mga taong may type 2 diabetes or mga pre-diabetic at pati na rin po dun sa mga overweight or obese na gustong magbawas ng kanilang timbang. Kahiro.
4: Oo. Paano nagagawa ho yung gano'n? Paano napapabagal matunaw sa tiyan yung bigas? Bagamat iisa lang naman ang mga pinagbulan niya, pare-parehong lupa din naman ang pinanggalingan. Paano napapabagal? May mga proseso mong ginagawa para mapabagal yung pagtunaw ng bigas niya sa tiyan natin?
7: Yung low GI rice po kasi, yung kanin nito, ang karakteristik talaga niya ay medyo matigas kumpara doon sa karaniwang white rice natin. Kaya po yung characteristics niya na matigas ay yun po yung dahilan kung bakit ganun siya hindi kaagad natutunaw. So gradual yung pagtaas po, unti-unti yung pagtunaw, dahan-dahan din po yung pagtaas ng ating blood sugar level. Kahiro.
4: Merong low glycemic rice, meron ding high GI, di ba? Meron din nun eh. Ano naman pag high GI?
7: Yung mga high GI naman, Sir Hero, ito po yung mga carbohydrates-rich food na mayroon po kasi tayong kategorya ng glycemic index. So, kung mas mababa po yung bilang na to, nasa 55 and below, ang epekto po ng pagkain sa pagtaas ng blood sugar natin ay hindi ganun kabilis yung reaction. Pero yung mga medium GI food po, kapag 56 to 69 yung score nila, at yung high GI foods po na sinabanggit nyo, ay ang GI value po nito ay nasa 75. So kaya po mabilis yung pagtaas ng ating blood sugar, madali silang madigest sa ating katawan. Itong mga carbohydrate-rich food po ng mga high GI, Sir Hero.
4: Pagka ganun madaling matunaw ka agad siya at madaling ibig sabihin yan, madaling makaramdam daw ho ng antok pagka ganun eh. Di ba? Pagkapagod o kaya nagugutom ka agad. Yung karamihan puting kanin, yung mga white trash, sila yung mga tinatawag na high GI.
7: Ayaw po yung kahiro, lalo na yung mga malalambot po na varieties.
4: Oh, okay. Meron ba mga particular na variety ng palay para doon sa mga mababang GI?
7: May dalawang varieties po tayo ngayon na napatunayang low GI sa pamamagitan po ng in vivo test or yung dumaan sa clinical studies using human subjects. So pinakain sila nitong kanin na to at sinukat yung antas ng glucose sa kanilang katawan. Hmm. So kabilang po dito yung PSBRC86 tsaka yung NSYNC-RC1A2. So hindi po sila na-develop ng pill rice, pero may mga pill rice bread varieties din po tayo na kabilang sa mga high amylose class or yung medyo matitigas na varieties na isasalang na rin po natin sa in vivo test para ma-validate kung low glycemic index po sila. Kahiro.
4: Ito bang mga brown rice, yung mga pigmented rice na yan, maging yung red rice na yan, mas mababa ang GI niya kumpara po sa puting kanin, di ba? Kasi natanggal na yung brown, yung mayaman sa fiber, yung ipaba, at magnesium. Ganun ba talaga? Pero pagka ganun, may kamahalan.
7: Tama po kayo, Kahiro, yung mga brown rice at pigmented rice. Usually, kinakain po kasi natin ito na unpolished. Ibig sabihin, nandun pa yung darak. So mataas sa dietary fiber. At the same time, protected din po kasi yung starch doon, yung white core na kinakain natin. Kaya po, hindi ganun. Kataas din yung kanyang GI value, Kahiro.
4: Tama ba? Pagka talagang low GI, mas matagal doon yung enerhiya, nagbibigay doon ng tuloy-tuloy na lakas sa buong araw, iniiwasan yung tinatawag na food coma, yung matinding antok pagkatapos kumain.
7: Yun nga po, yun yung property nung mga low GI natin na rice. So since yun nga, hindi po siya kaagad natutunaw. So gradual po yung pagtaas ng ating blood sugar level, Kahiro.
4: Bakit yung iba sabi, dapat daw ho, lagyan ho ng kaunting mantika o asido naman. Yung pagdarag daw na isang kutsarita ng coconut oil o olive oil, habang nagsasaing, nagpapabagal daw sa pagtunaw yan ng carbohydrates. At yung pagbiga naman ng kalamansi o kanting suka sa kanin, nakatutulong din na mapababa yung glycemic spike nito.
7: So, yung may mga pag-aaral po, Kahiro, na yun ang sinasabi, na yung oil, kapag nag-react kasi po sa rice or sa starch niya, so nagkakaroon po kasi ng reaction, nagkakaroon ng nagiging mas insoluble yung starch po doon, kaya bumababa rin po yung GI value. Kahiro.
4: Pagka nagsasayang ako, Doc Henry, ginagawa ko, ano man yung klaseng bigas yun, isang kutsarang suka eh. Sabi nga, para maiwasan yung pagkapanis, parang totoo naman.
7: Tama po, Akahiro, kasi yung suka nga may antibacterial property, so may preservative siyang property, kasi kaya po yung ating mga famous na ulam, yung adobo, so yun yung natural na preservation, yung pag-a-add po ng suka, Akahiro.
4: Okay. Meron bang puting kanin o white rice na low GI na rin po ngayon? Mukha yata may mga pag-aaral ang iri maging ang field rice. May mga na-discover kayong variety. May mga puting kanin ba na low GI?
7: Yes, Kahiro, yung nabanggit ko po kanina, yung napatunayan ng iri, yung PSBRC 86 at saka po yung NSICRC 182, Kahiro.
4: Oh, sabi dito, may nagtatanong na nakikinig sa atin, pwede daw bang kumain ng kahit gano'ng karaming low GI rice ang may diabetes? Kahit low GI rice na, ha?
7: Opo. So, yun yung kailangan nating ipaalala din po sa ating mga consumers. So, dapat kahit ang mga diabetic sila, kumain lang din po nung rekomendadong amount ng kanin para sa kanila. So, hindi po necessarily na kahit low GI ito, ay pwede nang kainin ng mas marami, Kahiro.
4: Okay. Follow-up question, yun lang nakikinig ko sa atin. Totoo ba na ang balamig na kanin? Kaning lamig. May mga tirador ng kaning lamig, di ba, Dok? O yung tirang kanin, nagiging low GI ba yan, yung kaning lamig na yan?
7: May mga pag-aaral, Kahiro, na kapag ni ref natin yung rice, nagkakaroon po kasi ng proseso ng retrogradation. So, ibig sabihin, yung starch doon, nagkakaroon ng rearrangement, yung mga starch component doon, kaya mas nagiging insoluble yung starch natin, kaya po bumababa po yung kanyang GI value.
4: O yung starch, parang gumagana siya, parang nagiging fiber na rin siya?
7: Ganun po, parang mas nagiging resistant po yung starch, ang term po doon.
4: Okay, panito, paano ko po malalaman sa grocery kung low GI ang binibili kong bigas?
7: Karaniwan po yung ibang product, food products, nakalagay po doon sa kanilang packaging materials or doon sa pakete yung GI value. Pero kung hindi nyo po mahahanap doon sa mga label, pwede nyo pong isearch sa internet. May mga listahan po ng mga pagkain na andon po yung GI value, Kahiro.
4: Meron daw po bang lasa o meron daw po bang amoy naman kaya nakaibahan yung low GI white rice, ordinaryong puting kanin? Meron po ba?
7: So yung low GI rice po, so kapareho lang din po kasi yung pagluluto dito, kagaya doon sa ordinaryong meal rice. So halos walang pinagkaiba po yung lasa nito doon sa ordinary white rice po na kanin natin. Subalit, nabanggit ko rin po kanina, yung low GI rice po ay medyo matigas lang kapag bagong luto at mas tumitigas pa siya kapag naging bahaw. So ito po talaga kasi yung natural na property ng kanin na ito. Mas matigas po ang kanilang kanin, kaya mas mabagal po yung pagtunaw nito sa ating katawan kumpara doon sa malalambot na kanin.
4: Siguro dapat nating maunawaan, lalo na doon talaga sa mahihilig po sa kanin. Ako, mahilig ako sa kanin kahit kukunti lang ang ulam eh. Anong pinagkaiba? Pareho ba yung low GI at yung low carb?
7: Yung halos kapareho po kasi yung low carb, medyo kaunti na nga yung carbohydrates na pwedeng makonvert sa glucose, na yun po kasi yung ating tinatawag na blood glucose level. So kapag mas mababa yung carbohydrates, so mas mababa rin yung makukonvert sa glucose po, Kahiro.
4: Ano daw ho nakaka-apekto naman yung paraan po ng pagluluto sa glycemic index ng kanin? Meron bang ganun? May epekto ba yun? May mga overcook o kaya katamtaman lambot lang? May epekto yun?
7: So, sa pagluluto, Kahiro, dapat yung required na tubig lang din ang mailagay natin sa pagsasaing, ano? So, kailangan po kasi ma-maintain natin yung texture niya na medyo matigas. Kasi habang mas lumalambot po kasi yung kanin, tumataas din po yung kanyang GI value, Kahiro.
4: Okay, dalawang tanong na magkasunod, pakisagot na lang, Dok. Ano, ligtas ba ang low GI rice para sa mga bata at buntis? At bakit mas mahal ang low GI kumpara sa ordinaryong bigas? Ayan po.
7: So ito po ay ligtas naman po ito, Kahiro, kasi ordinaryong variety lang din po ito, katulad ng mga bigas or kanin na nabibili natin sa market. Pero meron po tayong mga iba pang healthier rice variety, kagaya ng rice na pwede natin i-recommend sa mga malnourished na mga bata at saka doon sa mga buntis po, Kahiro.
4: Okay, hindi. Kami po, tayo po yung medyo kapos na sa oras. Pero ganun pa man, ako yung nagpapasalamat sa pagkakataon binigay niyo sa amin, sa mga paliwanag, sa mga inputs na yan. Kami, panawagan po tayo sa taong bayan. Sige po, Doc Henry.
7: Salamat po, Kahiro. Dahil Nutrition Month po ngayong July, na may sub-team na nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. So, supportahan po natin yung ating local farmers, tangkalikin natin yung ating mga masusustansyang ani ng ating mga lokal na magsasaka, kagaya po ng healthier rice na nabanggit natin ngayon, yung low GI rice, high zinc, brown at pigmented rice po. Then, pumili din po tayo ng mga pagkain eco-friendly, kumain po tayo ng mas maraming gulay at prutas, mabuti po ito sa ating kalusugan at inang kalikasan. Iwasan po natin yung mga highly processed food na mababa ang dietary fiber at mataas yung mga added sugar, sodium at yung mga unhealthy fats po. Pamuli po, reduce yung food waste, magplano po tayo ng kakainin at iwasang magtira. Magsahing lang po tayo ng bigas na kasya lang sa pamilya, kumuha or umorder ng kanin na kaya lang po na
4: yun. Okay, Doc Henry Corpus, po sir. Doc, marami pong salamat, ha? I mean, salamat sa pagkakataon. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc Henry Corpus. Hanggang sa muli, magkaugnayan tayo. Pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Good morning. Happy weekend.
7: Tama po. Magandang umaga po, Kahiro.
4: Maraming salamat, salamat, salamat, salamat.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga mahihilig sa bahaw, mga tirador ng kaning lamig dyan. Maraming salamat, Doc Henry Corpus ng Phil Rice. And then kay Phil Mc Director Binja, Junicial Binja. Usa ka na, Director, namimiss na kitang makausap. Maraming salamat po sa ngala nating mga nakasama natin sa himpilan sa mag-aasamag umaga ito. Salamat sa buong isang linggo natin magkasama ho. Ano nila, Sam Reyes, Marcel Malimbang, Julio Sungab, Camilo Mali, Kasan Jesse Ron Esperanza. Siyempre, ating mga putusin na Julius Gonzalez at Christopher Tirambolo. Manyong lingkod, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Oh, minsan pa, wag ko na yung basta-basta nagpapaniwala sa fake news. Oh, wag ko na magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makinang kita for both the farmers and mas baba rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, mahigit sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday ayon sa Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: DSWD handang tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-alboruto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island.
0: Headlines.
3: Naging maayos at mapayapa ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo ang kay Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Headlines.
3: Operation Romanov, dapat si Vice President Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Pahayag ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, July 10, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y nagkapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mas lalong kuminang bagyong Inday ayon sa PAGASA. Namataan ang sentro ng bagyo, 620 kilometers east ng Pasco, Batanes. Ang bagyong Inday ay may pinakamalakas na hangin na 150 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 185 kilometers bawat oras. Ito'y tumatahak pahilaga kanluran sa 20 kilometers bawat oras. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, ang eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan. Isabela, Apayao, ang northern portion ng Abra, Kalinga, ang eastern portion ng Mountain Province, ang eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 6,000 individual apektado na ng habagat at bagyong Inday. Ito'y ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: May naitala ng Department of Social Welfare and Development na higit 2,000 pamilya o katumbas ng 6,200 individual na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat at ng bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga apektadong rehiyon sa ngayon ang Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at ang Davao Region. Kaugnay nito ay meron na rin 600 pamilya o nasa higit 2,000 katao ang kasalukuyan niya na natili sa mga evacuation center habang may 34 residente ang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Una nang tiniyak ng DSWD na handa itong tumugon sa mga maapektuhan ng bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Ayon kay Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Anada, may sapat na nakapapresyong family food packs, ready-to-eat food boxes, non-food items, at standby funds. Nakaantabay rin ang nasa higit 14,000 miyembro ng quick response team para sa agarang deployment sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Cachalian ng mas maigting na paghahanda at pagbabantay para sa Bagyong Inday. Binigyan din ni Cachalian ng kalagahan ng maagang paghahanda para sa bagyo. Inimok niya mga lokal na pamahalaan na gawing aktibo ang mga contingency measures, mag-pre-possession ng mga relief goods at tiyakin ang kahandaan ng mga evacuation center. Binigyan din ng Senate President na dapat maging maagap ang pagkilos para maiwasan ang mas malaking pinsala. Dagdag pa ni Cachalian, dapat ding pangmatagalan ang solusyon sa pamamagitan ng Ligtas Pinoy Act na nag-aatas sa pagtatayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ayon pa rin kay Cachalian, tuwing may isa ko na paulit-ulit na problema ng mga apektadong pamilya ang paghanap ng ligtas na matutuluyan dahil nasisira ang kanilang mga tahanan. Dagdag pa ng Senador, may 3.745 billion pesos ng inilaan sa ilalim ng 2026 National Budget para sa pagpapatayo ng mga evacuation center na ito. Sa ilalim ng Ligtas Pinoy Act, ang mga evacuation center ay dapat itayo ng may kakayanan kontra sa lakas ng hangin ng bagyo na abot sa 300 kilometers per hour.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tiniyak naman ng Philippine Ports Authority ang kaligtasan ng mga stranded na pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa dulot ng bagyong Inday. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, napanatili muna sa mga port terminal ang mga stranded passengers habang inihintay ang pagbabalik ng sa normal na biyahe ng mga barko. Anya, may nakahanda ring mga hot meals ang mga pantalan. Tiniyak ni Samonte na sapat ang mga nakahandang ready-to-eat food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. May nakahanda ring 24 na oras na clinic sa mga pantalan para sa mga pasahirong mga kailangan ng atensyong medikal.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa oras naman ang kailangang lumikas dahil sa banta ng storm surge

0: sa Balacanang. Daritong balita natin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang samantala rin binuksan para sa overnight parking ng apat na malalaking mall at establishmento ang kanilang parking space sa harap ng inaasahang epektong idulot ng Super Typhoon Inday. Ito ang binahagi ng Malacanang sa harap ng nagpapatuloy nitong monitoring sa galaw ng sama ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may ginawang hakbang si MMDA Chairman Don Artes para mapakiusapan ang mga shopping mall na sanay buksan ang kanilang espasyo para sa overnight parking habang may kalamidad. Hindi naman anaya nakita mga ito ni Castro para ipagamit ang bahagi ng kanilang property na nagsimula na kahapon hanggang sa lumipas na ang bagyo. Ang malalaking mall companies ay ang SM, Robinsons, Ayala at Mega World. Pakinggan natin si PCO Jose Claire Castro.
3: Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binagana na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Disaster Preparedness and Response Protocol sa lahat ng tanggapan nito bilang paghanda sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Inatasan ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang mga opisina, regional offices at attached agencies na agad na magpatupad ng proactive safety measures. Nakikipag-ugnayan din ang DNR sa PAGASA, NDRRMC, local DRRMCs, Mines and Geosciences Bureau, Office of Civil Defense at ang local government unit para sa monitoring ng lagay ng panahon at geohazard advisories, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at posibleng magkaroon ng pagguho ng lupa. Nagpalabas na rin ang DNR ng mga weather bulletin at paalala sa evacuation procedures. Inikayat naman ni Kuna ang publiko na sumunod sa mga opisyal na biso at umiwas sa mga high-risk areas gaya ng mga ilog at coastal zones o baybay dagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagdeklara ng suspension ng klase ang ilang opisyal o ilang lokal na pamahalaan sa bansa ngayong araw, Hulyo 10, dahil sa Typhoon Inday at sa pinalakas na epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Sa Luzon, kansilado ang klase sa lahat ng antas sa Aurora at mga bayan ng Basista at Lingayen sa Pangasinan, kabilang ang mga pampubliko at primadong paralan. Sa Visayas, mula rin wala rin pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng Barbasa, Belizon at Hamtik sa Antique. Samantala, mula preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Anini, Sibalom at San Jose de Bonavista. Sa Negros Occidental, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa Mindanao, wala ring pasok ang lahat ng antas sa Iligan City at sa buong Maguindanao del Norte. Sa Maguindanao del Sur, kansilado rin ang klase sa lahat ng antas sa mga bayan ng Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa at Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki Ampatuan, Sultan sa Barugis at Sharif Aguac. Pinapayuhan naman ng publiko na bantayan ang mga sumusunod na abiso o susunod na abiso mula sa kanilang lokal na pamahalaan at sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Manila Local Government Unit maagang nagsuspende ng pasok sa lungsod bunsod ng inaasahang pag-ulan. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Sinuspende ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang face-to-face classes mula kinder hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila ngayong araw, Biyernes, Hulyo 10. Ito ay kasunod ng rekomendasyon ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department dahil sinasa ang pagpatuloy ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa lungsod ngayong araw. Ayon sa MCDRRMD, posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang buhos ng ulan. Pinayuhan din naman ang mga paaralan na lumipat sa alternative delivery mode o yung ADM habang suspindido ang klase. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: news nationwide.
1: Nakalerto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sitwasyon ng mga residenteng naapektuhan ng panibagong pag-alboruto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ang kay DSWD Secretary Rex Gajalian, inatasan ng mga field office na tiyakin ang agarang paghatid ng relief supplies sa mga apektadong komunidad kasunod ng pagputok ng bulkan. Sinabi pa ng kalihim na may sapat ng nakaprepossession na family food packs o FFPs sa Visayas, kabilang ang mahigit sa 192,000 food packs sa Negros Island region at karagdagang 100,000 sa Central Visayas. Dagdag pa ni Gajalian, nakandang Central Office na magpadala ng karagdagang supply kung kinakailangan, lalo na kung magtatagal ang pag-alboruto ng mas marami pang residente ang maapektuhan. Bukod sa mga food packs, naganda rin ang DSWD ng mga family tent at iba pang non-food items upang matiyak ang maayos at komportableng pananatili ng mga evacuees sa evacuation center.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Agad na kumilos ang Department of Social Welfare and Development upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapekto ng pag-alboruto ng Bulkang Canlaon. Nagtungo ang mga tauhan ng DSWD Field Office Negros Island Region sa Masulog Elementary School sa Uptown Campus na kasalukuyang nagsisilbing evacuation center na mahagi ang ahensya ng mga family food packs upang matiyak na may agarang pagkain ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa mga apektadong lugar. Ayon sa DSWD, patuloy ang pakikipag-ugnayan ito sa mga lokal na pamahalaan at sa iba pang katuwang na ahensya upang mapabilis ang paghatid ng kinakailangang ayuda at suporta.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang lalawigan ng La Union. Ayon sa FIVOLX, nangyaring lindol kahapon ng pasado alas 12:30 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 1 kilometro, ilaga ang kanluran ng bayan ng Pogo. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim itong 11 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Baguio City at 2 sa Benguet, Tubao at Pogo sa La Union. Intensity 4 sa San Fernando City, Rosario, Naguilian, Baguilin, Bawang, Santo Tomas, Sagoo at Caba sa La Union. Season sa Pangasinan, Itogon, La Trinidad, Tublay, Sablan at Kapangan sa Benguet. At Intensity 3 sa Dagupan City, Posorubio, Binalonan, Urdaneta, Villasis, Calasiao, Mangaldan, Marawag, Asingan, Tayug at San Manuel sa Pangasinan. At Aringay, San Juan, Balawan, Bangar at Baklotan sa La Union.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Narito na ang ating kaalamang Asian. Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
3: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naging maayos at mapayapang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Anya, sumasalamin ito sa pangako ng Senado na itaguyod ang rule of law. Sinabi ni Gatchalian na ang mga pagdinig ay nagbigay daan para magampanan ng Senado ang constitutional nitong tungkulin bilang impeachment court. At ganitong inaasahan nila sa buong impeachment trial. Dagdag pa ng Senate President, ang pinakitang disiplina at wastong asal sa mga unang araw ng paglilitis ay patunay ng pangako ng Senado. Nagampanan ang tungkulin nito ng naayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pagiging patas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpasalamat din si Senate President Gatchalian sa mga Pilipinong patuloy na sumusubaybay sa mga pagdinig. Aliyang pagsubaybay ng publiko sa impeachment trial ay nagpapaalala sa kanila na hindi ito laro ng politika, kundi usapin ng katotohanan at pananagutan. Inuri din ng Senate President ang kapwa niya, Senator Judges, dahil sa may dahon, disiplinado at pagiging bukas sa proseso ng paglilitis. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ng Senado sa maigpit na pagsunod sa due process sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na pagkakataon sa parehong panig ng prosecution at depensa na may presenta ang kanilang mga ebidensya at argumento.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpahimating ang House Impeachment Prosecutors nang mas matinding ebidensya ang kanilang ilalatag sa susunod na Linggo sa pagpapatuloy naman ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, tumanggi muna ang panel na maglabas sa mga partikular na detalye bilang pagrespeto sa sub judice rule o ang pagbabawal sa pagtalakay ng mga isyong hindi pa formal na naiharap sa Senado bilang impeachment court. Sa isang press conference sa Kamara, hiningan ang reaksyon si House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kung may aasahan bang pasabog ang publiko sa susunod na Linggo. Sinabi ni Tolosa na malaya na nilang hihimayin ang mga detalye kapag formal lang nailatag ng kanilang mga saksi ang mga ito sa loob ng korte. Pinayuhan din ng prosecution ng publiko na abangan ang testimonya ng mga susunod na opisyal ng National Bureau of Investigation.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga testigong pinadalhan ng sabina ng impeachment court obligadong sumunod mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungkol na obligado ang mga individual na pinadalhan ng sabina sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sumunod sa utos ng korte. Ayon kay Tungkol, maaaring maharap sa contempt of court ang sinumang tumangging dumalo ng walang sapat na dahilan. Pinaliwanag ng tagapagsalita na ang pagdalo ng mga testigo na pinadalhan ng sabina ay bahagi ng tinatawag na compulsory process ng hukuman. Anya, ang ilang pagkakataon na maaaring kwestiyonin o hindi sundin ang sabina ay kung wala itong kaugnayan sa kaso, ginagamit lang para manggipit o mangabala, may depekto sa pagkaka-issue ng sabina o kung kulang ang detalye o katiyakan. Una nang naipadala ng impeachment court ang sabina para dumalo sa paglilitis sa susunod na Linggo, si Office of the Vice President, Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Bukod kay Lopez, inaasahan ring haharap bilang testigo sa paglilitis sa susunod na Linggo sina NBI Regional Director Jeremy Loto at House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Operation Romanov, dapat si Vice President Sara Duterte ang magpatunay ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balita ng atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kampo dapat Vice President Sara Duterte ang magpatunay sa kanilang binanggit na Operation Romanov o ang bangta sa buhay ng ikalawang pangulo at ng pamilya nito. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi ang palasyo, kundi ang defense lawyer na si Attorney Mark Vinluan ang mayroong responsibilidad na patunayan ang binitiwang pahayag sa gitna ng impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng abogado na ang pahayag noon ni VP Sara na mayroon siyang kinontrata na pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tugon bilang isang pribadong individual, bilang isang asawa, ina, anak at kapatid, at hindian niya bilang isang vice-presidente na nananawagan ng proteksyon para sa kanyang pamilya. Binigyan din ni Castro na agad kumilos noon ang National Bureau of Investigation at sumulat kay VP Sara upang malaman at maimbestigahan ang sinasabing death threats, bagay na hindi umano sinagot na ikalawang pangulo.
7: Ang vice-presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo? Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
6: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayring Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Itinanggi ng Malacanang ang sinasabing may impluensya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na matagal lang nasa ilalim ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation. Anya may sariling mandatong NBI na magsagawa ng investigasyon sa anumang banta laban sa Pangulo. Ayon kay Castro, seryosong tinugunan ng Pangulo ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte at hindi ito binaliwala. Dagdag pa ng Palace Press Officer, mahalagang imbestigan ang usapin upang matiyak ang seguridad ng Pangulo, unang ginang at ng dating House Speaker, gayon din ang kapakanan ng bansa.
7: Pauna po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang vice-presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Resolution para ipagdiwang ang makasaysayan tagumpay sa West Philippine Sea Arbitral Victory. Inihain sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Isang resolusyon ang inihain sa Kamara upang alalahanin ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award. Layunin itong bigyang pugay ang tagumpay ng bansa sa batas at diplomasya habang muling pinagtitibay ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng House Resolution No. 1013 na isinulong ni Representative Antonin Oreta III, nakilala rin na naging desisyon noong July 12, 2016 bilang isa sa pinakamahalagang legal na tagumpay sa kasaysayan ng bansa. Ang naturang desisyon ay nagpapatibay sa mga karapatang pandagat o maritime entitlements ng Pilipinas batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Noong May 25, inaprubahan na rin ang kaukulang committee report at kasalukuyan naghihintay ng aksyon sa sesyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pahayag naman ng ilang Chinese scholars hinggil sa pagiging bahagi ng China, ang Batanes kinontra ng Department of National Defense. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
9: Ang Department of National Defense na dapat pasingang malingan at labanan agad ang mga pinalulutang ng naratibo ng ilang Chinese scholar na bahagi umano ng China ang Dalawigan ng Batanes. Ito yung makaraang matanong ang mga Chinese scholar sa isang symposium sa China kaugnay na nagpapatuloy na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Gate ng mga naturang scholar, wala umanong legal na batayan ang kontrol ng Pilipinas sa mga isla ng Bataan na nasa ilalim-an nila ng jurisdiction ng Taiwan ay tinuturing naman nilang breakaway province ito. Pero para kay Defense Secretary Gilberto Chodor Jr., pagamat nakababahala, dapat na kontrahin agad ang mga naratibong ito ng China na anya isang malaking kalokohan. Una na sinabi ng Maritime Security Expert na si Ripawil Armalag Pasumano, ang pagpapatuloy ng China sa 10-line claim nito umaabot na sa pagitan ng Taiwan at Batanes.
10: Hindi nakapanipaniwala ngayon sa ating mga kababayan. Kung ito ay produkto ng sinasabi nilang mga scholars nila, nakita mo naman kung anong klaseng pag-iisip ang ginagawa ng isang lipunan na kontrolado ng Communist Party of China. Ano pa kaya kung hayaan ng mundo na magkapoder sila sa mundo? I view this as once more, probably, it's a signaling of a preconceived intention already. And it also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Ito'y concerning kaso. Ito'y dapat labanan.
9: Para sa Bagong Pilipinas, yung Magtagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inaproba na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng Fiscal Year 2024 Performance-Based Bonus para sa mga kwalipikadong ahensya at empleyado ng pamahalaan. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ipoproseso at ibibigay ang PBB sa loob ng taong ito. Dagdag pa ni Castro, ang pondo para sa PBB ay sinama sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Bagong passenger terminal building sa Osamis Airport sa Misamis Occidental itatayo. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Para may talaki ang kapasidad at mapagbigay ng mas maayos na travel experience, magtatayo ang Misamis Occidental Provincial Government ng bagong passenger terminal building sa Osamis Airport. Panayam ng Radyo Magazine kay Governor Henry Oaminat, sinabi nitong inaprubahan na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang 700 milyong pisong pondo para sa naturang proyekto.
12: So hopefully by this month, the procurement process the last part of our 700 million pesos passenger terminal building, the other support facilities also.
11: Dagdag pa ni Gov. Oaminal, mahalagang mapalakas ang infrastruktura ng paliparan upang masuportahan ang paglago ng turismo at ekonomiya ng lalawigan. Kasabay nito, isinusulong din ang 1 bilyong pisong airport modernization package na magiging daan sa pagtatayo ng bagong control tower, cargo facilities, pagpapalawak ng parking area at night rating capability ng paliparan. Inaasahang magiging operational ang bagong terminal sa unang quarter ng taong 2020. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, New Zealand, pinag-aaralan ang pagsali sa kasunduang pangsekuridad ng Australia at Fiji. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinag-aaralan ng pamahalaan ng New Zealand ang posibilidad na maging kasapi ng bagong kasunduang pangdepensa ng Australia at Fiji bilang bahagi ng pagpapalakas ng kooperasyon sa Pacific Region. Ayon kay New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, magsisimula ang pag-uusap sa pagitan ng tatlong bansa bago magpasya ang gabinete nito kung sasali ang Wellington sa naturang alyansa. Anya, layunin ng kasunduan na palawak ang pagtutulungan sa depensa, pagtugon sa mga sakuna at iba pang banta sa seguridad na kinakaharap ng mga bansang Pasipiko. Sinabi rin ni Foreign Minister Winston Peters na mahalagang pangunahan ng mga bansang Pasipiko ang pagtugon sa mga banta sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan. Nauna nang nilagdaan ng Australia at Fiji ang kasunduang nagbibigay balangkas para sa mas malapit na kooperasyong militar at seguridad. Inaasahan namang magpapasya ang pamahalaan ng New Zealand sa pagsali sa alyansa kapag natapos na ang mga serye ng konsultasyon sa nasabing dalawang bansa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: PBA 50th Season Governor's Cup arangkada na ngayong hapon sa Inyares Central o Center, Santipolo City. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Magsisimula na ngayong hapon ang panghuling conference ng 50th season ng Philippine Basketball Association, ang Governor's Cup 2026. Mamayang 5:15 PM magtutuos ang Terra Firma Jeep kontra Titan Ultra Giant Racers at susundan ng nightcap na Macau Black Pandas kontra Electrode Warriors dakong 7 PM sa Inares Center sa Antipolo. Matapos ang doubleheader sa Antipolo, bukas naman ay sa Inares Montalban gaganapin ang Govs Cup PBA Basketball Games kung saan maghaharap ang Blackwater Bossing at Rainer Shine Elasto Painters at susundan ng tapat ang Phoenix Fuel Masters at Magnolia Hotshot sa Nike Cup. Sa darating naman na linggo, lalaroin pa rin sa Inaris Montalban, maghaharap ang Road Warriors kontra sa Jeep at ang laro sa pagitan ng Giant Risers kontra sa Converged Fiber Xers ang magsisilbing Sunday Nike Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
17: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
23: king of the road.
22: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
24: Maari bang umusog-usog ng konti?
22: Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayanihan ng mga residente at otoridad sa Batanes, kasado na bago pa man ang paghagupit ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Bea.
3: Isang malawakan at maagang paghahanda ang isinagawa ngayon sa buong lalawigan ng Batanes dahil sa nagbabantang hagupit ng Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makamit ang zero casualty, pinatupad na ang ilang mga hakbang sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan. Kanselado na ang lahat ng biyahe ng eroplano sa rutang Basco-Itbayat. Bilang preemptive measure, ibinalik muna ng Flightline Airways ang kalilang eroplano sa main base sa Plaridel, Bulacan para sa seguridad. Sa bisa naman ng Executive Order No. 28 ng lokal na pamahalaang panlalawigan, bawal na ang paglalayag ng mga maliliit na bangka. Otomatikong iira lang total no sail, no fishing at no swimming policy kasabay ng paglalabas ng gale warning ng PAGASA. Nagbayanihan ng mga residente at uniformed personnel ang Philippine National Police o PNP, Philippine Coast Guard o PCG at Bureau of Fire Protection BFP para sa kapangaraya o ang tradisyonal na pag-ahon ng mga bangka patungo sa ligtas na lugar. Pinangunahan din ng Sabtang Police, PCG at BFP ang paghahatid at pag-iimbak ng mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO sa mga bodega ng Barangay Chavayan at Savidug upang matiyak na may agarang makukuhang relief goods ang mga residente. Nagtulong-tulong naman ang Mahataw Police Station at mga guro ng Mahataw Central School upang isecure ang mga silid-aralan at pasilidad ng paaralan laban sa malalakas na hangin at ulan. Pinayuhan ng pamahalaang panlalawigan ng mga residente na magkabit ng tapangko o window shutters, kumpunihin ang mga sirang bahagi ng bahay, mag-imbak ng sapat na pagkain at tubig, at patuloy na makinig sa mga opisyal na ulat panahon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Region 2, nananatili sa mataas na alerto sa harap ng banta ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Radyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: April.
5: Nananatili sa mataas na alerto ang mga operations center ng Regional at Local Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMSEA sa buong Lambak, Cagayan. Muling nagpulong ang mga lokal na pamahalaan at mga miyembro ng Cagayan Valley DREAMSEA upang suriin ang sitwasyon at higit na maalertuhan ang mga ito ngayon at patuloy ang paglapit ng bagyo. Sa ginanap na pre-disaster risk assessment meeting mula sa Blue, na pagkasundo ang itaas sa pinakamataas na alerto ang Emergency Operations Center ng Batanes ngayong araw dahil na rin sa inaasahang epekto ng bagyo sa probinsya. Pananatilihin naman sa Blue Alert ang kahandaan ng mga lalawigan ng Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya maging ng Regional Operations Center at handang itaas kung lalala ang sitwasyon. Ipinaalala naman ni Council Chair at Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga LGU at mga kinaukulang ahensya na manatiling naka-standby upang agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Samantala kahit paman sa pinakahilagang bahagi ng rehiyon ang inaasahang direktang maapektuhan, pinag-iingat pa rin niya ang mga nasa ibang lugar dahil na rin sa posibleng epekto ng habagat na palalakasin naman ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Lokal na pamahalaan ng Pagudbud, Ilocos Norte, nakanda sa Bagyong Inday, high risk barangay residents posibleng mailikas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang balitang atid ni Jude Pitpitan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Jude.
20: Tiniyak ng lokal na pamahalaan sa Pagudbud, Ilocos Norte na nakahanda na sila sa posibleng pananalasa ng Bagyong Inday dito sa Northern Luzon. Ang Pagudbud, Ilocos Norte ay ang pinakahuling bayan sa Hilaga, kasunod ang lalawigan ng Cagayan. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction na Management Officer Hendrik Pedrona, nakahanda na ang mga equipment at mga personnel nila para tumulong sakaling lumakas ang hangin at ulang dala ng bagyo. Kaugnay niya, nakiusap na rin ang lokal na pamahalaan sa mga barangay na tinuturing na high risk area na makiisa sa preemptive evacuation sakaling maging banta ang sitwasyon ng bagyo.
23: Bigyan naman na po kami ng mga preparedness measure doon sa ating mga barangay at yung mga ibang barangay po actually nag-conduct na din po sila ng mga cleaning of waterways, nag-pruning na din po sila ng mga kahoy na delikado na pwedeng possible na matumba at makaapekto sa kanilang mga lugar. As of now din po, nakikipag-coordinate na din po tayo sa ating mga taga DSWD when it comes to the relief goods and relief operations na pwedeng gawin dito sa amin. And with those areas na medyo high risk, pinaghahandaan naman na po natin when, pag medyo lumaras po yung bagyo, nagpapa-preemptive evacuation naman po tayo para sila ang maiwas sa possible na epekto ng bagyo.
20: Kabilang sa mga high-risk area ng nasabing bayan ay ang Barangay Pansan at Barangay Pasaleng na kung saan dito nagaganap ang mga malalang landslides na kung minsan ay na-isolate ang mga nasabing barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: La Union, nananatiling nakalerto kahit hindi direktang tatamaan ng Bagyong Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Glenda.
6: Nananatiling alerto at handa ang provincial government of La Union kahit posibleng hindi direktang tatama sa kalupaan ang Bagyong Inday. Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng isang pre-disaster risk assessment para pagtibayin ang contingency plan ng lalawigan. Tinalakay sa pagpupulong ang risk and vulnerability analysis para sa mga flood-prone at landslide-prone areas maging ang storm surge sa coastal areas. Nagpapatuloy ang paghanda ng mga supplies gaya ng food packs, hygiene kits at iba pang emergency provisions. Tinitiyak naman ng La Union Police Provincial Office na handa ang kanilang mga personnel na kinabibilangan ng mga search, rescue, retrieval teams at maging ang incident command system. Nakantabay at nakalerto rin ang lahat ng component local government units sa lalawigan alinsunod sa direktiba ni Governor Mario Eduardo Ortega. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Office of Civil Defense Calabarzon nakantabay sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni May Formaran.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: May.
7: Patuloy na nakaantabay ang Office of the Civil Defense Calabarzon hinggil sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa rehiyon. Ayon kay spokesperson OCD Calabarzon Rayan Marquez, bagamat bahagyang humina na ang bagyo ay maaari pa rin magdulot ng southwest monsoon na mga pag-ulan sa lalawigan ng Cavite at ng Batangas. Anya pa, aasahan hanggang sa Sabado ang 50 hanggang 100 mm na pag-ulan na sapat na anya upang magkaroon ng konting pagbaha at landslide sa mga bulubundukin. Binigyang din ni Marquez na binabantayan na rin nila ang mga flood-prone areas at landslide-prone area sa lalawigan ng Batangas at Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Catanduanes, PNP pinaigting ang kampanya sa makapaaralan laban sa bullying, krimen at illegal na droga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Juris De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Juris.
8: Pinaigting ng Catanduanes PNP ang kampanya nito sa mga paaralan laban sa bullying, kriminalidad at ilegal na droga sa pamamagitan ng pagsasagawa ng information and awareness lectures sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Isinasagawa ang programa kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa ilang paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng hakbang ng Philippine National Police upang higit pang mapalakas ang seguridad at kamalayan ng mga mag-aaral. Sa mga isinagawang talakayan, ibinibigyang diin ng kapulisan ang masamang epekto ng bullying at ilegal na droga, gayon din ang kahalagahan ng personal na kaligtasan, responsableng paggamit ng social media at maagap na pag-uulat sa mga otoridad ng anumang kahinahinalang pangyayari. Ayon sa Catanduanes PPO, target ng programa na mabisita ang lahat ng mga paaralan sa lalawigan upang maihatid ang information drive at mahikayat ang mga mag-aaral na maging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Layunin din itong higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga paaralan, komunidad at mga otoridad sa paghubog ng mga responsableng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa una. May OPM na rock. Oh! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal.
12: Agad magaganda ang mga tinay.
11: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
12: Ang hinig natin.
11: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental apektado ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: JP,
27: umabot sa apat na bayan at lungsod sa Negros Occidental ang apektado ng moderately explosive eruption ng Bulkan Canlaon noong Huwebes, Hulyo 9. Batay sa monitoring ng Negros Occidental PGRMC, parehong apektado ng ashfall at sulfur smell ang Barangay Bulwangan at Quezon sa San Carlos City at Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Samantala, may naiulat at na pangamoy ng asupre sa Barangay Igmayaan sa Don Salvador Benedicto, Barangay Kudkod 2 at 3 sa San Carlos City at Maaw sa Baguio City. Bukod dito, as of 4 p.m. ng Hulyo 9, may 200 pamilya o 800 katao mula sa La Castellana ang lumikha sa evacuation center o sa iba pang mas ligtas na lugar. Tiniyak naman ang pamalang panalawigan pati na ng DSWD-NIR na magpapatuloy ang kanilang pagbabantay at mag-alalay sa mga residente na maaaring mapektuhan ng muling pagputok ng nasabing bulkan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tandag City, Surigao del Sur, sinimulan ang National Disaster Resilience Month 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito ang report ni Angel Obosa.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
1: Angel,
28: formal nang sinimulan ng pamalang lungsod ng Tandag ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pangunguna ni Mayor Roxanne Pimentel. Bilang bahagi ng pagbubukas ng selebrasyon, isinagawa ang forum na may temang Kung May Kahibawo, Halayo sa Peligro, kung saan tinalakay ang kahalagahan ng kahandaan sa sakuna. Nagkaroon din ng briefing ng El Nino Task Force at inilabas ang performance report ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa sa naging tampok ng programa ang pamamahagi ni Mayor Pimentel ng pinansyal na tulong sa mga residenteng apektuhan ng mga kalamidad bilang patunay ng patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa kanilang pagbangon at kapakanan. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni Mayor Pimentel ang lahat ng sektor ng komunidad na gawing bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ang kahandaan sa sakuna upang maisulong ang isang mas matatag, ligtas at napapanatiling strong city. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tanda.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Niya sa Zamboanga del Sur, nagsagawa ng Operations Exit Conference at nagtakda naman ang mga prioridad na intervention sa patubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang report ni Lesti Cubol.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lesti.
15: Nagsagawa ang National Irrigation Administration, Zamboanga del Sur Irrigation Management Office ng Operations Exit Conference at nagtagda ng mga prioridad na intervensyon sa patubig para sa iba't ibang mga Irrigators Association YA sa Zamboanga del Sur. Ginanap ang konferensya matapos ang serye ng mga aktibidad ng pagpapatunay o field validations sa mga sakahan ng mga Irrigators Association sa iba't ibang mga lugar sa lalawigan. Layan ng pagpupulong na pagsamasamahin ang mga resulta ng pagtatasa, talakayin ang mga pangunahing natuklasang pangangailangan at tatukuin ang mga prioridad na intervensyon upang mapabuti ang paghatid ng serbisyo sa irrigasyon. Dumalo sa konferensya ang Assistant to the IMO Manager na si Engineer Marie Teresa Taladua, ang pinuno ng Regional Office Operations Section na si Ginang Roselina Bayawa, ang mga operations focal person, mga Institutional Development Officer at iba pang mahalagang tauhan ng NIA. Nagwakas ang konferensya sa paglalahad ng mga action plan na gagabay sa pagpapatupad ng agaran at pangmatagalang mga intervensyon sa mga naberibikang service area. Sa sama-samang pagpaplano, masusing teknikal na pagtatasa, pinatatag na koordinasyon sa mga stakeholder at sa gabay ni NIA 9 Regional Manager Engineer Jonathaniel Plaza, nanatiling matatag ang NIA Zamboanga del Sur sa pangako nitong pahusayin ang sistema ng irigasyon, tiyakin ang supply ng tubig at isulong ang napapanatiling agrikultura sa buong Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, July 10, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyo lahat.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
16: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya,
19: doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
0: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba yun ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
3: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial dito sa Mbaga, Manila, Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay July 10, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. Kasama niyo hanggang mamaya ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong magang ito ng Friday. Narito muna ang weather update direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
0: Radyo Pilipinas, weather!
5: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning! Benny? Babalikan natin maya-maya si... Yes, Benny.
6: 620.
5: Benny, good morning. Go ahead, please.
6: Okay. As of 4 in the morning po, ay nasa 620 kilometers east of Basco, Batanes, ang sentro ng Typhoon Inday. Ito ay may taglay na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 185 kph at kumikilos sa hilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw, tatawarin pa rin ng bagyo ang hilagang bahagi ng Philippine Sea. Lalapit po sa may Okinawa, Japan at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility either bukas ng umaga or tanghali padungo dito sa may northern tip of Taiwan at sa may eastern China. Sa ngayon po, nakataas ang wind signal number 2 sa Batanes, eastern Baguyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, ganyan din sa buong Isabela, Apayao, northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern Ifugao, at buong Ilocos Norte. So asahan pa rin po ang mga gusty winds or gusty conditions sa mga nabanggit na lugar. Pagdating naman sa mga pag-ulan, posible po Ang pinakamalalakas sa ulan sa may Occidental Mindoro at lalawigan po ng Antique, yan po ay dahil sa enhanced southwest monsoon or habagat. At aasahan yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at paghuho ng lupa. Mataasin ang chance ng mga pag-uulan na malalakas occasionally. Over here in Zambales, Bataan, in fact, meron po tayo dyan yellow rainfall warning. Meron din tayong yellow and orange warnings over Cavite and Batangas. Possible din yan sa Metro Manila, simula po mamayang hapon, may mga paminsang-minsang malalakas sa ulan. Pababa ng natitirang bahagi ng Mimaropa, natitirang bahagi ng Western Visayas, Negros Island or Negros Provinces, Danao Provinces at Tambuanga del Sur. Kaya make sure po na coordinated din tayo sa ating mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Again, mag-ingat sa banta ng mga baha at landslides at laging tumutok sa ating mga updates at heavy rainfall warnings. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng PAGASA, balik po sa inyo.
5: Benny?
6: Yes po.
5: Okay, itong napanggit mo, of course, ang Batanes nasa ilalim ng wind signal number 2. Ito ba ay may posibilidad pang tumaas o base sa lakas at galaw ng bagyo ay hanggang signal number 2 na lamang ang itataas dito?
6: Dahil po dun sa magiging distansa niya na around 400 to 500 kilometers, yun yung nearest point. No? So hindi naman siya magla-landfall po. Hanggang signal number 2 lang talaga.
5: Ayun. And expected na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility

0: On tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard yung ilang mga measures being undertaken by the Philippine Coast Guard kaugnay po ng mga naapekto o ng epekto ng bagyong Inday. Ito muna, traffic update muna tayo direkta mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
2: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Timog Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Ermin Garcia. Then masusundan naman po ng moderate traffic natin simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan naman po ulit ng moderate traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Vendia Avenue. Then moderate to heavy traffic naman po tayo simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may tramo dahil meron po tayong dalawang vehicular accident po dyan na kinabibilangan ng isang MC at saka isang kotse. Then, pero nagilid na rin po ito para at inaasis na po natong, ng ating mga enforcer. Then pagkalagpas po niya, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang ating naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic din po tayo simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then ang ating naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranasan ng moderate traffic simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Lanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang ating naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dito sa may Levi Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po ngayon, Sir Alan, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may Elliptical ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po natin sa mga ating mga motorista. Pero pa rin po tayo pinapatupad ng number coding, yung may mga plakang 9 and 0. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Paliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direct na mula sa MMDA Metro Base.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ay po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Alamin natin ang pagbabantay nila, ha? Kaugnay doon sa epekto ng bagyong Inday, lalo na dyan po sa gawi ng Northern Luzon. At syempre, ang mga rescue operations din na maaaring isagawa ng PCG o ng Philippine Coast Guard District Stations dyan po sa mga areas na matinding na apektuhan ng bagyong Inday. Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na!
3: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka

0: sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 17 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At gaya ng binabanggit ko kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Baka kausap natin this morning ang PCG Acting Spokesperson, si Commander Michael John Encina. Sir, magandang umaga po.
5: Yes, hello sir. Magandang umaga at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning po.
4: Good morning sir. Ngilan kami ng update from your end sa Philippine Coast Guard kaugnay ng inyong mga areas na tinututukan ngayon, lalo na yung mga areas po na naapektuhan ng Bagyong Inday, sir.
5: Yes sir, no. As of the moment, the PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers, no, na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barangka, which is considered to be stranded nga po, no. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the Typhoon Inday.
4: Okay, yun nabanggit mo, sir, na nagtitake shelter, ibig sabihin nito mga vessels na ito ay pansamantalang tumabi at nagtago muna dahil nga nandyan ang epekto ng Bagyong Inday. So, sila ay tumabi na sa mga coastal areas sila sa kasalukuyan, Commander, sir?
5: Yes, sir, tama po kayo. And this is also in effect adjacent dun sa inisyu ng Philippine Coast Guard na sea travel advisory in which we hampered po muna for the meantime itong pagbabiyahe ng mga vessels and mga bangka all over some parts of the region dito po sa area ng Luzon.
4: Okay, yan specifically bandaron sa gawin ng Northern Luzon. Ano? So ibig sabihin, habang nakataas sa mga wind signals yan, wala munang anumang sea vessel na maglalayag, sir.
5: Yes sir, tama po kayo, no? Ito po ay kaakibat ng issuance ng PAGASA ng kanilang weather bulletin, particularly this 5 a.m. So nag-issue na rin po sila ng weather bulletin at meron po tayong typhoon tropical cyclone warning signal dito po sa mga sa may area po ng Luzon, particularly dyan po sa may Batanes, eastern portion of Babuyan Islands, no, and northern portion of main island of Cagayan. So yun na po yung naka-raise na signal number 2. And meron din po tayo na monitor na tropical cyclone warning signal number 1 in those areas din po, somewhere part of northern Luzon.
4: Ayun. Okay. At siyempre, pagka ganyang mataas ang alert status ng PCG, ang inyong mga assets ay preposition din kung kailangan halimbawang magamit sa dagat o kaya naman ay kailangan halimbawa sa pag-rescue sa ilang mga possible flooded areas, sir.
5: Yes sir, tama po kayo dyan, no? I've mentioned this before, 2 to 3 days prior pong pumasok ang Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Ang Philippine Coast Guard has already been conducting ito pong tinatawag nating na ICARE campaign plan, the Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement, kung saan napapaloob po dyan yung ating tinatawag na 3 P's, yung pong pag-responde ng Philippine Coast Guard dito sa mga ganitong senaryo at sitwasyon. 3P stands for preemptive, preventive, and proactive measures na ginagawa po natin, kung saan ang ating mga Coast Guard personnel ay nagpupunta sa mga coastal communities, coastal barangays, coastal municipalities upang maghayag ng impormasyon ukol sa posibleng maging epekto nitong Bagyong Inday na ito.
4: Ayun. So yung aspeto ng preemptive, ika nga eh, mas aktibong pakikipag-ugnayan ng PCG sa mga naninirahan sa mga coastal areas at maging doon sa mga komunidad ng mga fishermen ano at fishing boat operators para maabisuan sila na, oy, huwag na kayong lalabas at may paparating na ganitong sama ng panahon, sir.
5: Yes, sir. Tama po kayo dyan. Kaakibat po, sir, ng iCare campaign plan ay hindi lamang po yung pag-i-inform at pag-aware sa ating mga fisher folks. Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa iba't ibang ehensya ng pamahalaan, katuwang po natin dyan, ang DSWD. Sakasakaling hindi po natin payagang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda, matanong po natin at maihanda din po nila yung mga posibleng tulong na pwede po nilang maibigay sa ating mga kababayan. So, again, this is not the Philippine Coast Guard approach and measures that we are currently conducting. This is a whole government approach na ginagawa po natin.
4: Iyon. At meron din palang isinagawang rescue operation ng inyong Coast Guard station sa Sultan Kudarat. Please tell us more about this, Commander Encina, sir.
5: Yes, sir. No, that operation, sir, held yesterday. Ng umaga po kung saan ang ating mga Coast Guard station Sultan Kudarat in that area has deployed yung ating mga tinatawag na DRGs, no? Yung ating deployable response team. Ang kagandahan po kasi dito, sir, no, in coordination with our local DRRMs or yung Disaster Risk Reduction Management office natin, we've been able to identify areas critical for this effect, no? Sultan Kudarat, kung mapapansin po natin, this is somewhere part of Mindanao at magtatanong po kayo anong kinalaman ng layo, no? Ang epekto po kasi nitong bagyong Inday ay ang paghila or pagpapalakas ng tinatawag natin na southwest monsoon o yung hangin habagat. So yan po yung naging epekto, kaya po tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ang naging actions taken po ng ating mga Coast Guard in Sultan Kudarat is that they've rescued 15 families, no? Stranded amid the flooding dito po sa may area ng barangay Buraraw 1 sa may Sultan Kudarat nga po. And we've been able to successfully provide them with their necessary needs eventually after this operation.
4: Ayun. Okay. Commander Encina, muli, salamat po na marami. Ha? Pero bago tayo tuluyang magtapos sa panayam na ito, baka meron po kayong ilang pang mga paalala at mensahe sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Friday. Please go ahead, Commander Encina, sir.
5: Yes, sir. No, ang ating panawagan sa ating mga kababayan is manatiling ligtas, particularly iwasan nila ang hindi kinakailangan paglabas sa bahay o pagbiyahe, no, para po hindi rin sila maabala at ma-stranded dito sa mga pantalan. Makinig at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad, napaka-importante po niyan. Kung kailangan lumikas na dun sa kanilang mga tahanan, ay sumunod na po tayo agad. Number 3 po is tanggalin nila yung mga unnecessaring plugging sa electrical appliances, no? Particularly, ito po ay napaka-importante para maiwasan po natin yung mga electric shock related incidents. Huwag lumusong sa mga baha upang maprotektahan ng inyong sarili laban sa sakit at maaaring makuhang dito sa maruming tubig. At higit sa lahat po, maging mapagmatyag at i-report kaagad ang anumang emergency na sitwasyon sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard stations or substations. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po sa ating lahat.
4: Thank you, Commander Michael John Encina. Thank you so much, ang acting spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang 7 AM. Siya nga pala, mga kaibigan, ha? Maya-maya sa ating pagbabalik, tayo po yung makikipag-ugnay naman sa FIVOX. Ang makakausap natin this morning ay ang chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, si Ma'am Antonia Bornas. Ayan, okay. Maya-maya ho yan, ha? Sa pagbabalik pa rin ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang!
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
17: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
17: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
12: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 30 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOLX. Ang ating makakausap, ang chief ng monitoring o ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Update po ito tungkol doon sa pagputok ng Bulkan Canlaon. At of course, meron din silang mga ashfall advisory. Malawak-lawak ang naabot ng ashfall. Ha? May ilang bahagi ng Cebu na inabot po ng ashfall galing sa Mount Canlaon sa Negros Island. At ang ating makakausap mamaya, mga kaibigan, ay si Ma'am Maria Antonia Bornas na siyang FIVOLT sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief. Maya-maya po yan. Kanina po ay nakausap natin ang Philippine Coast Guard at yung kanilang paalala pagka yung ating mga kababayan ay nandun po sa mga areas na apektado ng bagyo o anumang kalamidad, kinakailangan ay maging alerto, makinig sa tamang impormasyon. Yan ha, huwag magpapakalat ng fake news. Para hindi ho tayo nakakatulong sa kalituhan. Ayan, mahirap po yung nalilito ang ating mga kababayan. At syempre, sumunod sa mga paalala, sumunod sa mga abiso ng ating mga LGU. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, nasa linya na natin ang FIVOLT sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Teka, mukhang hindi kami magkarinigan ni Ma'am Bornas. One more time. Ma'am Antonia Bornas, good morning, ma'am. Babalikan na lang natin maya-maya. Ah, hindi tayo magkarinigan eh. Oras natin sa buong Pilipinas, 33 minutes makalipas pong 7 a.m.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738
14: a.m. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
25: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
29: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
31: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
34: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
35: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
36: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: O ito, balik tayo sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakausap na natin ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, si Ma'am Antonia Bornas. Ma'am, magandang umaga po.
0: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo po mga tagapakinig.
4: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng mga updates at follow-up dito po sa moderately explosive eruption diyan po sa Canlaon Volcano. Actually, ito'y nangyari kahapon, ano ho?
0: Opo.
4: Opo.
0: Opo, tama po yan. Kahapon po nagkaroon po tayo ng pagputok muli ng Canlaon Volcano bandang 7:33 ng umaga. At ito po ay tumagal ng 3 minuto batay sa ating seismic at infrasound record. Dahil sarado po yung bulkan, ano, maulap po kahapon sa Canlaon.
4: Opo.
0: At ito pong pagputok na ito ay lumikha ng mga hanggang 2 o hanggang 3 kilometrong taas na eruption column. At meron din po tayo na mataan na pyroclastic density current o PDC na bumaba po ng southeastern flank po ng vulkan. Ano. Ngayon, nagkaroon po tayo ng pag-abo. Dahil dito, nagkaroon po tayo ng ashfall. Dito po sa mga ilang bayan ng Negros Oriental, ang kasama na po dyan ang Canlaon City, ang Valle Hermoso. At meron din po tayo mga pag-abo sa San Carlos City ng Negros Occidental at ilang bayan po ng Cebu City. No? Umabot po yung pinong abo. Meron din pong mga reports na may mga nalaglag po na mga tinatawag ng mga ballistic projectiles. Ito po ay yung malalaking piraso ng bato, no? Medyo kasi laki po ng kamay o mas maliit, no? Na bumagsak po dito po sa Canlaon City at sa kabutihang palad po ay wala naman pong na-injure, no? Kasi napakadelikado pong matamaan yung mga ganitong klaseng bato, malakas po yan. In fact, meron pong tayo. Meron din po. So, sa Canlaon Volcano po, ito po yung... Yes po, sir.
4: Opo, sige po. Tuloy po muna natin yung sa ano, yung dito sa, tawag dito, sa Canlaon, no, yung sinabi niyo kanina na yung pagbuga ng abo ay umabot as far as Cebu Province, ma'am.
0: Opo, so, umabot po ito ng Cebu Province. Meron din pong ilang bayan po dito sa may Cebu Province, no. At yung mataas po yung buga ng sulfur dioxide bago po pumutok ang bulkan, pero kahapon po ay medyo bumaba, after po ng pagputok ng bulkan ay bumawa na po yung sulfur dioxide emission na. So, marami pong naapektuhan itong ashfall.
4: Opo.
0: At dito po sa Cebu Province, medyo nagkaroon po ang mga tao din ng concern dahil po nakaranas, marami pong bayan sa kanila ang nakaranas ng abo at hindi po nila inaasahan ito at yun nga po, meron po itong epekto of course doon sa kanilang tubig inumin, dito po sa kanilang transport.
4: Opo.
0: Dahil at doon po sa air quality, no, sa May Cebu Province. No?
4: Okay. So, opo. Yung volume, ma'am, nung abo na inilabas sa kahapon na dumating, umabot hanggang sa ilang lalawigan ng Cebu. How would you describe yung volume? Ito po ay malaki compared to the usual emissions ng Bulkan Canlaon, ma'am?
0: Actually, hindi po natin masasabi ano. Kailangan, hindi po natin masabi sa ngayon, although batay po doon sa impacts ng ashfall.
4: Opo.
0: Ay meron lang pong tinatawag mo, hindi po masyadong laganap actually. Mahaba lang po ang dispersal ng abo.
4: Mm-hmm.
0: Pero hindi po siya ganun kalawak hindi po kasing lawak nung pinakaunang pagputok ng bulkan
4: Opo.
0: Noong June 3, 2024, ang naapektuhan ng mga lugar, no? Para po siyang isang mahabang area mula po sa Canlaon City, tatawid po ang ng dagat hanggang sa Cebu Province. No? So, kung i-compare po natin sa June 3, 2024, na medyo mas malaki po yung distribution ng abo.
4: Noong June 3, 2024.
0: Opo. Mas maliit po ito, pero maaari pong pareho lang po sila ng volume ng eruption. So, baka nasa around 2 mil, mga less than 5 million cubic meters po ang ibinuga. Kailangan pa pong mapahin ang actual thickness ng abo.
4: Opo.
0: At igid po. At yan po ay meron po tayong team na pupunta po at maghahabol po ng mga thickness ng abo sa paligid.
4: At yung ma'am, yung pong may tuturing ba na isang factor din ang hangin kung bakit umabot sa Cebu Province itong mga abong ibinuga, ma'am?
0: Opo, tama po yan. Ang ashfall po talaga ay nakadepende kung saan po umiihip ang hangin at kung gaano po katayog ang eruption column dahil nag-iiba-iba po yung direction ng hangin sa himpapawid, no? Kaya po talaga pong maapektuhan po ang mga karatig bayan ng Negros Island region kapag meron pong mga pagputok ng bulkan dahil po sa hangin. No?
4: Opo, ma'am. Okay. Ang Canlaon Volcano ay nananatili po sa ilalim ng alert level number 2.
0: Tama po yan. Sa kasalukuyan po ay tayo po ay bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption,
4: Opa.
0: Ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no?
4: Ayun.
0: Pero sa lahat po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption. No?
4: Okay.
0: Hindi pa po ito yun.
4: Mm-mm.
0: In other words.
4: Okay. At ang permanent danger zone sa Canlaon ay nananatili pa rin sa 4 na kilometrong radius, ma'am?
0: Apo, hindi po natin nire-recommendang ibaba ang prohibition sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil po sa mapanganib na mga volcanic hazards
4: Opo.
0: Na paari pong idulot ng biglang pagputok ng bulkan.
4: Ayan. Okay, now, Ma'am Bornas, hingi rin kami ng update sa patuloy na monitoring ng PHIVOLCS sa iba pang mga active volcanoes natin, notably Mayon, Taal, Bulusan. Please, go ahead po, ma'am.
0: Okay, sa 11, 11 pong active volcanoes na ating binabantayan, meron po tayong 4 na nakataas po ang alerto. Maliban po sa alert level 2 sa Canlaon Volcano, tayo po ay naka-alert level 3 pa rin po sa Mayon Volcano. Dahil po sa kanyang pagputok, no, ngayon kahapon po, sa buong maghapon, medyo meron po tayo nakitang tigil ng paglabas ng lava mula po sa bunganga ng bulkan. Kailangan po nating bantayan kung ito po ay magiging sustained na pagtigil dahil ibig sabihin po nito maaaring tapos na ang pagputok, no? At ito po, kahapon po ay medyo sarado ang bulkan kaya hindi po natin masyadong makita ang nangyayari, ngunit meron pong pagbaba ng rockfall events, no, sa mga nakaraang araw at linggo ay lumalagpas po ng 100-200 events per day. Ito po ang sinyales na umuusad ang lava.
4: Bakya.
0: Pababa po.
4: Pag ah, pababa.
0: Marami, apo, pababa po ng crater kung marami pong rockfall. Pero kahapon po buong araw ay bumagsak po ng 75 events mula po doon sa daan-daan. Ano? So this is a significant decrease. Yun. Kailangan po natin bantayan kung ito po ay patuloy na bababa. Ano? Ibig sabihin po ay wala na po tayong supply at baka po pwede na tayong magbaba ng alerto. No? Meron din po tayong alerto na nakataas. Matagal na dito po sa Taal Volcano dahil
4: yes, ma'am.
0: Meron po itong panakanakang mga pagputok, mga phreatic or phreatomagmatic eruption. At kahapon po ay meron din po tayong mga natala na mga volcano tectonic earthquakes sa paligid po ng vulkano. Bagamat mababa po ang sulfur dioxide emission nito, nasa 542 tons per day lang po kahapon. Ang Mayan Volcano po, medyo mataas po yung emission po niya kahapon kahit po may pagbaba. Kahit may pagbaba po ng bilang ng rockfall, umabot po sa 4,570 tons per day ang emission po nito. Ang Taal po ay nasa 542 tons per day. At aside from that, last po ay ang Bulusan Volcano ay nakataas ang alerto na alert level 1 dahil po mataas po ang bilang ng mga volcano tectonic earthquakes ng mga nakaraang linggo. No? Pagamat kahapon po, medyo bumagsak po sa isa na lamang no, ang ating na-record na volcano tectonic earthquakes. So, malamang to ang mga pagdami po ng lindol ng sa edifice ng Bulusan ay dahil din po naapektuhan po ito ng mga earthquakes dito po sa Philippine Fault Zone sa may Masbate segment nito. No? Mayroon po tayo mga ilang significant earthquakes dito sa Masbate na sa atin pong pagmamanman ng bulkan, napapansin po natin na meron po itong epekto sa Bulusan Volcano. Nagre-respond po ang Bulusan kapag meron pong mga tectonic earthquakes dito sa may Masbate segment. No? So, dahil po pag ganito, tumataas po yung chance na magkaroon ng phreatic eruption sa Bulusan Volcano, ay tinataas po natin ang alerto. Dahil yun po, maaari po magkaroon ng bigla ang pagputok ng bulkan.
4: Okay. At siyempre, pagka ganyang may mga expected na mga pag-ulan na Ma'am Bornasan, ho, eh siyempre, kung meron pang mga volcanic debris na nakadeposit sa mga dalisdis ng bulkan, eh nandyan ang posibilidad na magkaroon ng mga lahar flow o uson, kung tawagin sa Bicol, Ma'am Bornas?
0: Apo, tama po yan. Meron po tayong mga bulkan na maaari po tayong magkaroon ng lahar kapag medyo meron po tayong intense rainfall. Kailangan po yung intense na. So, ito po ay maaaring mangyari sa mga ilang bayan ng nakapaligid sa Canaon Volcano dahil meron po tayong mga panibagong deposito dyan. At ito pong mga areas na pwede pong daluyan ng lahar.
4: Opo.
0: Kadamihan po nito ay nandito sa timog na bahagi ng bulkan. Katulad at timog at timog kanurang bahagi ng bulkan. Sakop po ng mga bayan ng La Castellana kung saan po madalas magkaroon tayo ng lahar. Lalo na po dyan sa may barangay ng Biak na Bato no, sa La Castellana. Dito po sa may La Carlota City, meron din po tayong mga lahar channels dyan na dinadaanan po ng lahar. At dito po sa may Bago City, no? Meron din po tayong channels dyan na nagkakaroon po ng lahar. No? Ngayon po, ang pinaka-danger of course ay
4: yes.
0: Nasa dito po sa may La Castellana kung saan po may bagong latag na mga pyroclastic density current deposits diyan po sa taas kahapon ano kaya po meron po tayong pag nagkaroon po tayo ng significant rainfall dito ay maaari po tayong magkaroon ng mga lahars no so tinitingnan po natin and we are in constant communication with the LGUs pag meron dahil po sa rainy season at meron pong dumadaan na bagyo right now. So tinitingnan po natin ang taya ng rainfall, no? Hindi lang po yung weather, pero yung rainfall.
4: Opo.
0: At ang ating pong habilin sa kanila ay maaari po magkaroon ng mga small channel confined, no? Na mga lahars dito po sa mga barangay na naapektuhan na before, no? At so far po hindi po kasi sufficient yung rainfall na na-forecast para po mag-issue tayo ng nahar advisory. Medyo mababa po yung mga rainfall forecast. Pero yun pong possibility na magkaroon po ng mga localized thunderstorms ay maaari din pong magdulot ng mga bigat na pag-ulan sa bulkan. Okay. Ganon din po sa Mayon Volcano kung saan meron po tayo. Marami po tayong deposito ng mga pyroclastic density currents. Okay. Lalong-lalo na po dito sa may Miisi Binaan River, sa may bayan po ng Daraga, na nalatagan po ng makapal na deposito ng PDC o Uson nito May 2, 2026, ay meron pong malaking panganib ng lahar kapag nagkaroon po tayo ng very intense rainfall po dyan sa Mayon Volcano, no?
4: Yes,
0: mayroon din pong mga pwedeng daluyan ng lahar sa iba pa pong bahagi ng bulkan dito po sa timog na bahagi sa mga bayan po ng Daraga at Legazpi City, at dito rin po sa may silangang bahagi sa may bayan po ng Santo Domingo, na ito po yung mga bayan na may mga ilog na nalagyan po ng maraming abo at basag-basag na bato sa kanilang watershed areas.
4: Okay. Naku, ma'am, salamat po na marami sa mga detalyadong impormasyon na ito na inyong pinagkaloob sa amin mula sa FIVOLX, ma'am.
0: Okay, maraming salamat din po. Ingat po tayo.
4: Thank you. Opo. Thank you. Ingat din po. Thank you. Good morning, ma'am. Si Ma'am Maria Antonia Bornas, ang Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOLX.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ay, teka, happy birthday nga pala sa nag-iisang anak ko na lalaki, si Joshua Alan Alyanige. Yeah? Happy birthday, anak. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Biyernes, July 10, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antulin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Bilio, Mark Bokiron. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.